0: tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
1: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
2: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
3: Grabe na to!
0: Tahan! ID the Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
4: Ang lupa!

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92.3 FMR.
2: Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam.
3: Favorite vibe.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko.
2: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pares sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
5: Isang feel good morning ngayong araw ng Tuesday, August 18, 2026. Kasama mo ba rin at kasama mo na nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
4: At ang makulit mong tito, si Rajlo Gika.
6: Ano ba yan?
4: Kalikot.
5: Para sa paborito mong vitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe. Magandang umaga sa iyo, ganun din sa kulot mong buhok.
5: At syempre, mamaya pa ako magbablanch.
4: Okay, sige.
5: At sa lahat ng ating mga ka-vibes, alam namin na hitig na hitig ang playlist natin ngayong umaga ito naman. Dahil gusto mong mag-relax. Kaya naman, diyan ka lang.
4: Oo.
5: Samahan mo kami.
4: Diyan ka lang, dito lang kami. Huwag kang aalis. Pag umalis ka, maiiwan ka. Sige ka. Hindi ka namin maipaglalaban. Kaya kumapit ka lang diyan kahit maulan, kahit na stress ka kahapon, kami ang magpapawi ng stress mo.
5: Tama, hanggang alas 8. Simula alas 8 hanggang alas 12. Ano yung isang baby ng bayan, DJ May?
4: Ang makulit mong tito, si Radyo Kiko.
5: Ano ba?
4: Liko-liko.
5: Dito lang sa 92.3 FM.
4: Kabaim sa Sound Trip.
5: Ang lupet.
4: Oras natin kabaim sa 8.24. Pag-isal na.
7: It's brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World class quality.
4: ACS
5: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: tahu. Malaman.
1: Ganito ka serap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Lunes, August 18, 2026. Salamat ang ating mga kabayan sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan. Ito ang para sa mga bumbunan nyo!
1: Happy! Ay! Birthday!
0: Ganon! Tara!
1: Let's go!
2: Happy, happy, happy birthday!
0: Sa'yo ang pagkain! Sa'yo ang inumin!
2: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
0: Yeah, baby! Sino-sino nga ba ang mga my birthday ngayon?
1: Siyempre, unahin muna natin sa mga paborito ninyong artista. Ay! One of the heartthrob ng mga batang 90s na parang hindi tumatanda. Vampira kaya ito, si Wendell Ramos.
0: Hoy, Wendell Ramos, happy birthday!
1: Crush na crush ko yan noon, grabe.
0: Hindi at nagbago, ha?
1: Ano nagbago?
0: Hindi nagbago.
1: Oo, true. Ikaw lang naman ang nagbabago. At ito nga, isa pa sa kilalang DJ noon at ngayon host, walang iba, Sam YG.
0: Uy, Sam YG, happy birthday! At ang swerte mo ka, vibes, dahil ka-birthday mo yung mga nabanggit naming ta-artists, Alfredo Aloba Jr.,
1: happy birthday!
0: Ganun din, maligayang kaarawan kay Ana Francesca Arevalo Orejada, happy birthday!
1: Happy birthday din sa'yo, Denise Flores!
0: Oy, happy birthday! At belated happy birthday kay Sharon Resurrection! Happy birthday!
1: Pasanghay ka naman, Sharon!
0: Oo nga.
1: Happy birthday din kay Ferdy Fernandez!
0: Happy birthday! At sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw ng kapanganakan, nawa ang inyong mga panalangin at plano sa buhay ay magkaroon ng katuparan dahil ngayon ay inyong kanta na, baby!
1: Let's go!
2: Happy, happy, happy birthday!
1: Sa'yo ang pagkain!
0: Sa'yo ang inumin!
2: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog nyo kami!
0: At sa aming pagbabalik, talagang busog na busog kayo sa kwentuhan at dugdugan hanggang alas 12 na tanghali kasama ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
1: At ang makulit mong tito, Serazzo Kiko! Ay, kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Kabayev sa Soundtrip, ang Lupet!
3: 92.3 FMR, Favorite Music Radio! Vibes
4: ang Lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
6: Ang lupet!
7: Buntis ka na naman.
6: Ang lupet!
8: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip.
6: Ang lupet!
9: Ito na ang Soundtrip na uuga sa inyo.
6: Ang lupet!
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
10: I can't cover up my feelings in the name of love.
9: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
11: Yup!
9: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
12: Grabe na to!
9: Tahan! I Give a Night! With DJ ID! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Soundtrip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip!
6: Ang lupet!
13: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo, 92.3 FMR.
14: Ka-vibes sa Soundtrip!
6: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kalikon. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: Ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe. Favorite Vibe.
2: Isang feel good morning pa rin sa mga kapatid tuloy, sa mga kabais.
1: Ewan ko sa'yo, nagkapit ka na ba?
2: Lugaw ngayong araw! Magandang umaga sa mga kabais, na gising na at gising ba, at sa mga nagmamaneho, ingat!
1: Ingatan mo ang sarili mo, total hindi ka naman niya iniingatan.
2: Boring! Ano? Eto na nga! Nako po, kabais, alam namin na nabalitaan mo na to, nakita mo na to. Kung saan ang isa di umanong supercar na na-alarma ng LTO na may kaugnayan di umano sa aktor na si Derek Ramsey ay inalarma ng LTO dahil gumamit ito ng pekeng plaka.
1: Bakit naman pekeng plaka? Sino gumamit? Si Derek Ramsey mismo?
2: Ayan nga isang malaking katanungan ng mga kabibes natin at ng LTO kung talaga bang si Derek Ramsey ang nagmamaneho ng mga oras na iyon.
1: Pero ang sabi ng mga kabibes natin ayon sa social media, wala daw si Derek Ramsey na sa ibang bansa. Pinahiram niya daw ito doon sa kaibigan niyang kilalang businessman.
2: So, ibig sabihin, napahamak pa si Derek Ramsey.
1: Ganun na nga.
2: Pero po, ang LTO po, mga kabibes, ay naglabas ng show cause order para pagpaliwanagin ang nakarehistrong nagmamayari sa nasabing supercar. Dahil nga, gumamit ito ng peking plaka. Ito po ay maikpit na ipinagbabawal po ng LTO at ng ating gobyerno. Siyempre, alam naman natin na yun, di ba? Para hindi siya magamit sa kung anumang kalokohan o masasamang aktibidad. Kaya po, hinihintay po ang paliwanag ng parte po ni Derek Ramsey.
1: Kaya nakakatakot din magpahiram kahit sa pinaka-close na kaibigan mo, di ba? Kasi baka ikapahamak mo pa yan.
2: Pero teka lang, bago daw ba yung sasakyan?
1: Para gumamit
2: ng peking plaka?
1: O siguro, may purpose kaya pinalitan. Kasi according kay Derek Ramsey, all my vehicles have proper plates.
2: O yun naman pala.
1: Diba? And to the LTO, I apologize for what is going on. Driving with fake plates is wrong and should not be tolerated.
2: Ito yung story niya. Nang maiksing pagpapaliwanag niya. Pero syempre, kinakailangan pa rin magtungo na Derek Ramsey sa tanggapan pa rin ng LTO para magpaliwanag.
1: Kaya kayo kabayos, mag-iingat kayo sa mga pinapahiraman ninyo na mga gamit ninyo.
2: Mahirap na.
1: Mahirap na.
2: Pinagmalasakit ka na, napahama ka pa.
1: Totoo. At ang kala mo, hindi gagawin sa'yo ng kaibigan mo yun. Kasi kung i-judge mo siya through his estado ng buhay, okay naman eh. Bakit niya gagawin yun? Di ba? Anong kadahilanan? So yan, dapat ang abangan natin.
2: Tsaka ayon na rin kay Derek Ramsey, lahat yan ang pagmamayari niya sa sakyan, lisensyado, at may plaka.
1: Kumbaga, talagang sumusunod sa batas.
2: Kaya ang tanong, bakit gumamit ito at pinalitan niya ng isang pekeng plaka?
1: Very intriguing yan.
2: Oo, nagpaliwanag na ba yung kaibigan niyang businessman?
1: Wala pa ata. Kaya yan dapat ang ating hintayin at abangan, kabibes.
2: Kung ano ang susunod na kabanata, kung nga ito ba ay may sariling paliwanag, yung kanyang kaibigang businessman, totoo nga ba yung paratang sa kanila? Isa lamang itong chismis.
1: Kaya naku kabibes. Always makichismis dito dahil ang daming bitbit na chismis nitong si Kiko Kalikot.
2: Gaya ng mga chismoso na nakikinig sa atin, si Randel Gardon, ganun din si Shaima Beperi, Jeff Tasoliveros. Sabi niya magandang umaga, Pogi, at ganda galing sa Palawan. Wow, salamat po. At magandang umaga din kay Kay Christina Villanueva, ganun din si Abby, si Katrina de Guzman, si Kapitan, at si Jessa. Magandang umaga. DJ Mama Mia na nanonood ngayon, si Ann, si Louie Basco, si Princess, at syempre si Kabatak Vlog 4.6. Salamat po sa inyo.
1: Ay, ito nga, may pahabol, may nabasa ako mula sa ka-vibes natin. Kaya daw, hiniram yung sasakyan na yun at pinilta ng plaka para daw mag-pretend yung nahiram na sa kanya yung sasakyan.
2: Ay, we.
1: Ayun lang. Parang nakakapagtaka lang kasi itong taong ito, sobrang yaman ito, kilala to.
2: Parang
1: so,
2: babaw naman.
1: Ginawa yun,
2: parang
1: diba?
2: Babaw naman ang dahilan
1: just
2: niya.
1: Just the flaunt na kunwari sa kanya yung supercar na iyon. Ganun na nga. Anyway, highway! Papalay ko mamaya, tatawagan ko ah. Tapos
2: yan.
1: Ichichismis ko sa'yo.
2: Yan, tama yan.
1: Ayan, shoutout muna natin si Inuyasha, si Rodri na nakikinig sa atin ngayon. Well, Sanchez, Lord Wally, Jaramil, at yung iba pa nating ka-vibes, mga taga Surigao, Siargao, Bulacan, Pampanga, Laguna.
2: Oy. At happy birthday din pala. Birthday ngayon ni Altesa Herrera. Sino po? Happy birthday sa pustiso mo.
1: Ay! Happy birthday sa'yo, Altesa. Ikikiss ka mamaya ni Tuy-tuy.
2: Ikikiss ka, besa mo ka. At ganoon din sa lahat ng ating mga ka-vibes na bumabiyay patungo sa kanilang mga nabuhay, yung mga walang pasok. Walang pasok kalimitan ng mga estudyante.
1: Okay. Yung iba talagang sinuspin din na kasi nga dahil nadala na kahapon.
2: Kahapon ha, na kabi-kabila yung mga pagbaha, lalo-lalo na particular po dito sa Quezon City. At kung sa inyo ay medyo delikading, huwag na po kayo lumabas ang inyong mga tahanan at mag-ingat po kayong lahat.
1: Stay dry
2: and safe. Korekekek. At magandang umaga din sa Green GSM Taxi ng Depo 1, Caloocan, Team 105 mula kay Randel Gardon. Si Mike V, shout out Salem Bed Delivery Boys. Number 1, sabi niya, salamat.
1: Ay, sarap din sa'yo, Mark Parma at kay Akira. Ayan, magandang umaga sa inyo.
2: Si Mira Jane, magandang umaga din. At sa ating magbabalik, pwede kayong tumawag sa
1: 0954-406-1967 kung may gusto kayong i-shout out on air. Eh, pwedeng-pwede yan ka-vibes.
2: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwento ang dugdugan at gulitan. Kasama pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit mong tito, Serajo Kiko. Ay, kalikod.
2: Dito lang sa 92.3 FM or
1: ka-vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.
1: Oras na rin ka-vibes, 9:20.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
5: Ang lupet.

0: ang vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Sound Trip. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: na. Ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Kavibes!
4: Isang feel-good morning buddy sa lahat ng ating mga kabibes na nakadudok sa paborito niyong vitamina sa umaga,
3: Favorite Vibe!
4: Tawag na kayo, kabibes!
3: Tawag na kayo sa aming numero 0954-406-1967.
4: Para sa inyong mga live na pagbati, kaya naman hinihintay na namin kayo. Bukas na ang ating linya ng telepono. Kasama natin si DJ May!
3: At si DJ Kiko Kalikot. May gusto kang batiin. Ex mo, mahal mo sa buhay na malalayo sa'yo. Uh-huh. Oo, nananawagan ka na sana matagpuan mo na yung gawan mo. Uh-huh. Open na open kami dyan. Kaya tawag na 0954-406-1967.
4: Yan naman. At magandang umaga sa lahat ng ating mga kabibes na nakatutok sa ating TikTok Live. DJ May Eugenio at DJ Kiko Kalikot sa aming mga TikTok Live. Active kayo mga ngayon!
3: Oh, let's go! Ito na.
4: Ayan na, mabilis lang to ha.
3: Hello.
4: Hello kabibes, sino to? Taga saan ka? Kabibes, naririnig mo ba kami?
3: Hello.
5: Yes sir.
3: Ayan, anong pangalan na taga saan?
5: Ako nga pala si Jose Marichan.
4: Jose Marichan, o sige, bati na.
3: Bati na.
5: Binabati ko mo lang umaga dito lahat ng talipa Batangas.
3: Oh, sino pa? Bilis!
5: Shoutout nga pala sa aking, greatest love. Shoutout sa kanya lang.
4: Madali, sino pa?
5: Wala na, asyan.
3: Ay! Salamat sa'yo, Jose Marichan, ha? Oy, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet!
5: 92.3 FMR, ang lupet!
4: Yeah! Maraming salamat sa iyo, Jose Marichan. Talaga ba?
3: O, kumakatok na siya. No, pa-Bermans na kasi.
4: Whenever I see boys and girls.
3: Ano, sige.
4: Ito naman.
3: O, mali-mali.
4: Girls and boys kasi.
3: Sige. Whenever I see girls and boys and lanterns on the street.
4: Oh.
3: I remember
4: mamaya na kaya.
3: In the manger as he sleeps.
4: Mamaya na kaya. Wala tayo. Okay, basta tumawag pa rin kayo mamaya kabibes sa dahil sa inyo na ang SKL.
3: Share ko lang kaya i-save na ang aming mga numero 0954-406-1967. Pag-usapan natin ang nilalaman ng damdamin mo. Ilabas mo yan at kami handang makinig para sa'yo.
4: Yan, gaya naman maganda umaga. Luby Basco at Altera sa Aljord Cuyo Hero Cruisers.
3: Let's go.
4: Maririnig nyo at sa inyo ang SKL kasama nag-iisa ang baby ng bayan, DJ May.
3: At ang makulit mong tito sa Radyo Kiko. Ay, kaliko.
4: Dito lang sa 92.3 FM.
3: Kabayan sa Soundtrip, ang lupet!
4: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kabibes!
3: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon.
0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
2: ACS
3: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
4: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
5: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Patuloy na magdudulot ng pag-ulan ang Southwest Monsoon o Habagat sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong Martes ayon sa PAGASA. Kaugnay nito, patuloy na binabantayan ng ahensya ang dalawang low pressure area o LPA. Ang LPA 08F na nasa loob na Philippine Area of Responsibility ay may mataas na tsansang ma-develop bilang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Huli itong namataan 1,140 kilometers silangan naman ng Northern Luzon. Samantala, ang isa pang LPA 08G na nasa labas ng PAR ay may katamtamang tsansa ring maging tropical depression. Huli itong namataan 295 kilometers kanluran Hill West ng Lawag City, Ilocos Norte. Pinakamalakas na epekto ng habagat ang inaasahan sa lalawigan ng Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro na makakaranas ng monsoon rains. Samantala, posible ang paminsa-minsang pag-ulan sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon at Visayas habang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms naman ang inaasahan sa iba pang lugar. Nagbabala ang pag-asa na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide ang malalakas na ulan, kaya pinag-iingat ang mga residente sa mga apektadong lugar.
3: FMR Newsbreak.
5: Samantala, sa iba pa mga balita, ipinagpaliban ng Senate Impeachment Court ang nakadagdang pagdinig sa kaso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon sa notice na nilagdaan ng Orny Clerk of Court Renato Bantug Jr., ipinagutos ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senate Francis Escudero ang pagkansela ng pagdinig. Ibinase ang desisyon sa weather forecast ng PAGASA na nagbabala sa posibilidad ng matinding pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar ngayong Martes.
3: FMR Newsbreak.
5: At sa ating panghuling balita, magpapatupad ng librang sakay ang Transportation Department at iba pang ahensya ng gobyerno ngayong araw mula alas 6 kaninang umaga hanggang alas 8 ng gabi. Aabot sa 43 government vehicles ang bibiyahe para tumulong sa mga pasaherong na stranded. Kabilang sa mga ruta ang Quiapo Fairview, Loton PITX, Divisoria Cubao, Baclaran Monumento, Heritage Market, Monumento to PITX at Marikina to Cubao. Layunin ang programa na matulungan ang mga commuters na makapasok at makauwi ng ligtas sa gitna ng matinding pag-ulan at mga pagbaha. Palalawigin pa ang libreng sakay kung kakailanganin.
3: FMR Newsbreak.
5: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Good mood siya. Ang lupet.
3: Ito ang 92.3 FMR. The vibes is Aldrin.
4: Ang lupet.
6: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
4: Ang lupet!
7: O ano? Ang lupet.
8: 3 minuto na makalipas ang alas 3 ng umaga, kaya naman tawag na kayo sa 0954-4061-967 para sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Uulitin ko, 3 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC.

0: Ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Heto na ang pinaka-aabangan mong SKL! Share ko lang ang kwentong may kuwenta kung saan pwede kayong tumawag at magkwento ng inyong mga istoryahe, inspirasyon, konsumisyon tungkol sa pamilya, kaibigan, kamag-anak at maging gabi. Pwedeng-pwede yan. Basta tumawag kayo sa 0954-4061-967. Kasama mo ba rin ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kaligot at ang baby ng bayan, DJ Main! Huwag na natin patagalin. Basta siguraduhin mo lang ka vibes na kapag tumawag ka, hinaan mo ang monitor mo, ang radyo kung meron ka man. At kapag nagkwento ka, ikwento mo ng maikse para mas naiintindihan natin, ha? Siguraduhin mo din na ikaw ay nasa lugar na malakas ang signal. Ganun din ka vibes, lakasan mo ang boses mo kasi ibubuka ko yan! Oo, para magkaintindihan tayo, ha? At ka-vibes, siguraduhin mo din na kung gusto mo, pwede mong itago ang iyong tunay na pagkakakilanlan kung ang iyong kwento o ang iyong SKL ay medyo sensitibo, okay? Anything under the sun, pakikinggan ka namin. Alright, yan! Tawag na kayo, 0954-4061-967. Live na rin tayo ka-vibes sa aming Facebook page, 92.3 FMR Manila. At ganoon din sa TikTok account ng Tito Kiko mo, DJ Kiko Kalikot sa TikTok. Yan, para makita mo ang ating fest. Ano ba yun?
1: Hotdog?
4: Hotdog?
1: Hamburger?
4: Wow, may gift!
1: Gift sa akin to. Alaga ko to.
4: Alaga mo?
1: Oo.
4: Ang laki ng alaga mo, bilugan. Aray ko! Bilugan ng alaga
1: naman.
4: Mo.
1: Siyempre naman. Gusto ko yung malaki-laki. Bilugan.
4: Ang cute.
1: Fluffy. Ang sarap pindot-pindutin. Kinuli ko pa to. Oo, dun sa labas.
4: Ano yung fish?
1: No, it's Charmander.
4: Charmander, parang Charmaine. Ganun,
1: oh.
4: Oh, ito na. Ang bilis naman.
1: Baka si Pikachu yan, ha? Hello!
4: Hello, ka-vibes! Ang pangalan, taga saan?
5: Jocelyn po.
4: Jocelyn ng?
5: La Trinidad po, Cavite.
4: Benguet?
1: Benguet? Tama ba? Benguet? Baguio?
5: Hindi. La Trinidad po. Sa SMRT.
4: La Trinidad saan?
5: SMRT.
4: Atres si Martires.
1: Atres.
4: Ah, o sige. Josephine, anong ate na patawag ka?
5: Magkikita ng problem.
4: Ah, sige. Josephine, medyo nawawala-wala yung signal mo, ha? Lipat ka ng pwesto mo. Baka mayroong mga obstruction sa iyong lugar. Okay, si Josephine Atres si Martires. Kaya naman napatawag si Josephine. I-share mo na!
5: Mahal ko po si Rene po.
1: Sino po? Sorry?
5: Rene.
4: Mahal na mahal mo si?
5: Rene Boy po.
1: Rene Boy?
4: Oh, sino si Rene Boy?
1: Yung mahal niya?
4: Oo nga, mahal na mahal niya nga ba? Sino nga yun? Malay na.
1: Kaibigan niya ba to? Ano ba? Jowa? Boyfriend niya? Kababata?
5: Kalibin po.
4: Kalibin. Okay. O sige, kwento.
5: Magkasama po kami sa construction. Eh.
4: Josephine! Josephine, sayang naman yung kwento mo. Medyo mahina ata ang signal dyan sa'yo o may nahaharangang na something eh. Lipat ka ng pwesto mo, sayang naman yung kwento, ha? Makakalipat ka ba, Josephine?
5: Malakas.
4: Nawawala-wala talaga.
1: Kukol daw siya ulit.
4: Sige.
1: O pwede mo gamitin ang Viber mo, Josephine, ha? Kung naka-Wi-Fi ka naman or internet.
4: Mm-mm. Josephine, tawag ka ulit, ha? Ano?
5: Pakisan na lang po, pasuyo.
4: Na ano daw?
1: Sorry, hindi namin talaga maintindihan, Josephine. Ano ulit?
4: Pasend. Yung number. Ah, o sige. Kausapin ka ng technician namin, Josephine. Huwag mo ibababa, ha? O sige. Okay. Yan, si Josephine ng 13 Martires, Cavite.
1: Sayang naman yun, no?
4: Oo. Ano kayo, ha? May siguro duin nyo na maganda yung signal sa lugar nyo. Kapag magkwento rin kayo, latag nyo na agad ng diretsyo para malinaw at naiintindihan ng ating mga tagapakinig at nanonood sa ating Facebook Live 92.3 FMR Manila Facebook page.
1: Oo, totoo yan. At uh-huh, kung kayo naman nakikinig sa radyo, make sure lang kapag nasagot na ang call ninyo, hinaan nyo na yung radyo.
4: Kasi nagfe-feedback talaga at hindi tayo magkakaintindihan at may tendency din na maputol. Eh sayang naman, ka-vibe, sa dami na tumatawag dito, ang swerte mo na nakapasok ka na.
1: Totoo. Diba? Kaya itake nyo na yung chance kapag kayo'y nakapasok na. Ganon?
4: Yan. At magandang umaga kay Moon Girl. Si Maria, sabi niya, shoutout Kiko from Tansa, Cavite. Ganon din si Jerome. Maraming salamat sa panonood sa ating TikTok live. Si Jed14. Ganon din si Julda May Nugpo na gustong-gusto na tao daw tayo niya makita.
1: Ano? Ano?
4: Gustong-gusto.
1: Ah, nabubulol ka eh.
4: Kasi inaabot eh.
1: Nagbe-baby talk ka eh. Ano ka?
3: Gugudaga.
1: Si Telma?
4: Easy. Ay, magandang umaga din sa lahat ng ating mga ka-vibes. Si Will Ilagan, si JK, Paul Marvin Alcantara. Pa-shoutout lahat ng mga seaman. Keep safe po, Ojiva.
1: Ayan, ako naman kay Sir Francis Serrano. Good morning sa'yo, John Vincent Sagrado. Oy, at yung mga nakikinig sa atin ngayon sa La Union, biyahing La Union Cubao, naka-tune in daw dito sa favorite vibe.
4: Siya sabi, si Gerard?
1: Job Mondigo, oo. Si alam mo naman yan, Scout Ranger. Scout Ranger, no?
4: Kulita.
1: Nilalaro tayo niyan eh, di ba?
4: Yan din sinasabi niya pag nanonood niya sa SFM.
1: Ay!
4: Alam mo, di ba namin nakikita. Ito talaga. Si user, ang nga babe, shoutout dito sa Project 8 Quezon City. Maraming salamat, ha. Tralala, good morning from Bonete Family. Tawag na kayo ka-vibes!
1: 0954-406-1967.
4: At sa malahat ng mga ka-vibes natin na gustong makita, sino nga ba si DJ Kiko at si DJ Main? Makikita nyo kami sa aming Facebook Live.
1: Ang 92.3 FMR Manila.
4: Yan o, para makita nyo ang dilaw na dilaw na hawak na Charmander.
1: Ano Char? It's Charmander.
4: Charmander. Ang arte mo naman. Ganun din yun.
1: Sino bang favorite mo sa Pokemon?
4: Si Pikachu.
1: Ay, ganun. Bakit siya ang favorite mo?
4: Kasi siya yung madali eh.
1: Pika Pika! Pika Pika! Oy, ka-vibes! Tawag na! Pag-usapan natin ang iyong nararamdaman, lalo ngayong tag-ulan.
4: Oo.
1: Ang aming numero, 0954-406-1967.
4: Magandang umaga kay Nur Yasics. Pasaw-taw naman po sa Buanga City tsaka mga katrabaho dyan sa Bacoor, Walter Mark. Thank you!
1: Gusto ko rin batiin pala ang Melmac Sports dito sa may Bacoor. Kung saan ako nag-pickleball.
4: Wow!
1: Maraming salamat. At yung mga guard dito sa Da Ignacio Place, Juan Balete Condominium, ayan, at sa lahat ng mga establishment at convenience stores.
4: Lalo-lalo po sa mga security guard natin dito sa Da Ignacio. Si Jaisel Rosales, magandang umaga. At sa lahat, kahapon, busy-busy mga security guard natin dahil maulan at pinangangalagaan nila yung ating visit. Maraming salamat po sa mga security guards sa buong mundo. Magandang umaga po sa inyo.
1: Ito, at yung mga mga volunteer kahapon sa baha. Naku, maraming salamat po. Yung hindi naman nila trabaho pero ginawa nila.
4: Makakainong Correct. Ito na!
1: Hello!
6: Hello?
4: Hello, ka-vibe. Sino to? Taga saan ka?
6: Si Ernie Ricardo po to. Ernie Ricardo.
1: Eric?
6: Ernie.
4: Taga saan ka, Ernie?
6: Taga Bicol po. Ngayon po ay nasa Munting Lupa.
4: Ah, nasa Munting Lupa ka ngayon pero taga Bicol.
1: Sa labas.
6: Yes po.
1: Yes po.
4: Oh, yan. Tama yun.
1: Oh,
4: Ernie, ano nga din na patawag ka?
6: Nakikinig lang sa inyong station.
4: Oh, sige, pumati ka na, Ernie!
6: Okay, binapati ko yung mga pinabaha ngayon. Lalo na yung mga naka-duty na mga security natin.
1: Yun lang, Ernie?
4: And time is up! Time is up, Ernie. Oh, may oras lang tayo dito. Yun lang ha, Ernie ha.
1: Sayang naman, di mo pa nabate yung mahal mo sa buhay, no? Dapat yun yung inuuna mo.
4: Oo nga.
1: Eh, well, decision niya yun.
6: Ay, binabate ko pala yung, ano, binabate ko pala yung mahal na mahal ko sa kasiguran sa Rosabon.
4: Ah, malayo.
1: Long distance kayo? LDR relationship?
6: Yes po, long distance po.
1: Ooh, ay, boring! Malayo. Ano yan? O, gano'n na kayo katagal na long distance?
6: Gano'n na po, mag-six months na.
4: Ay, six months? Regular na ba?
1: Pero gano'n na kayo katagal magkarelasyon?
6: 6 months na po.
1: Ah, 6 months din! Bago lang, nako, alam mo...
4: Naku,
1: ang hirap ng long distance, lalo sa babae. Mm-hmm. Hindi mo alam, may umaaligid doon.
4: Patay, pinag-overthink mo.
1: Diba? Lalo ngayon, tag-ulan, Ernie.
4: Oo. Diyan hatik na hatik, be.
1: Oo. Tapos yayayain siya magkape. Kopi-kopi, kunwari dyan sa tabi-tabi.
4: Pag malungkot ka, syempre maghahanap ka ng kausap mo, Ernie.
1: Oo.
4: Patay. Yun lang.
1: Tapos sasabihin niya sa'yo kapag hindi siya nakapag-chat, pasensya ka na, mahina yung signal kasi ang lakas ng ulan.
4: O kaya pero, nakatulog.
1: Oo, patay. Hindi mo alam, may kasama talaga siya.
4: Ano masasabi mo dun, Ernie?
6: Okay lang.
4: Ay, okay lang?
1: Okay lang? Mukhang ano, gawain din ni Ernie kasi.
4: Ginagawa mo rin ba yan?
6: Di naman.
1: Istoryahe.
4: Mama Pace?
1: Sus! Minus 10 ka sa langit, sinungaling ka. Malamang marami rin tong kachat.
6: Totoo lang talaga, hindi pang kami nag-ano, kasi may tiwala kami sa chat.
1: Sus, hindi mo nga, nakalimutan mo nga siyang batiin, hindi ko pa ipaalala eh, di ba?
6: Akala ko kasi hindi pili batiin dyan eh, pili naman pa ibati.
4: Istoryahe!
1: Kailan ulit kayo magkikita? Kasi 6 months na kayong LDR, di ba? Kailan siya babalik at kayo'y magkakasama?
6: Uwi ako ngayon, October 17, birthday ko eh. Doon ako mag-birthday.
1: Bago ka mag-birthday, may nauna nang nag-celebrate ng birthday niya doon.
4: Raul, nakapag-aawain mo pa.
1: Paano mo naman nasabi, Ernie, na ito na yung babaeng makakasama mo habang buhay?
6: Dahil...
4: Minahal mo.
6: Galing na din siya sa maling lalaki. At ako rin, galing na din ako sa maling babae. Kaya sa ngayon, tama na siya sa akin at tama rin ako sa kanya.
4: Nako, Ernie, magandang i-share mo yan, ha? Teka, si jowa mo muna. Paano mo, may ikwento mo nga sa amin na kung paano siya nanggaling sa isang maling relasyon?
6: Dahil yung nakasama niya dati ay siya.
4: Ano? Isda?
6: Yung kinakasama niya, yung jiwa niya dati, niloko siya.
4: Niloko siya? Paano sa paraan na?
1: Paano panloloko?
6: Yun nga, nabuntis niya yung ano, nabuntis yung kinakasama niya dati.
1: Medyo mabigat yun!
4: Nabuntis!
1: Parang ang hirap sa babae magtiwala ulit kung galing ka sa ganong relationship na failed. Di ba? Ikaw naman, saan ka galing relasyon? Ano ang kadahilanan? Bakit kayo naghiwalay?
6: Yung kasi sa akin naman, nasmit ko siya ng college. And then, nung nakapag-training siya ng pulis, paglabas niya, may nakatuunan ng pansin sa ano siya. Parang nag-comfort siya sa iba.
1: Let's go!
4: So parehas kayong nabaliwala?
1: Oo.
6: Yes.
1: Pinagpalit. Ang sakit nun. Paano naman kayo nagkakilala nitong jowa mo? Sa anong pagkakataon?
4: Yan.
6: Yung kapatid ng ex ko dati, may asawa. Kapatid siya nasa ng bayo ng kapatid ng ex ko dati.
4: Ang daming connection, babe. O basta nagkakilala kayo.
1: Basta yun na yun. Paano? Saan?
4: Ang hirap ulihin.
6: Yung kapatid nga ng ex ko, may asawa. Tapos, yung asawa, kapatid, ito na gilapit ko ngayon.
1: Okay. Magkapatid sila.
4: Tapos, nung naging kayo, nag-LDR na kayo agad? O LDR na kayo nung naging kayo?
1: parang walang ligawan eh.
6: Kasi clear na kami na naging kami. Sa chat lang kami nagkakilala. Kasi pinakilala ng ano, pinakilala ng kapatid ng ex ko.
3: Teka, teka. So hindi pa kayo nagkikita?
6: Nakita na po kami. Umuwi na. Umuwi na ako noong January.
1: So, ang ibig sabihin, Kiko, nagkaligawan sila through chat, nagkasagutan sila through chat. Oo. So, paano mo masasabi ng isang taong nakachat mo, eh, para sa'yo na talaga kung sa chat mo lang siya nakilala?
3: Oo nga.
6: Kasi, hindi ko siya hiniling, pero dumating.
1: Ha? Di ba mas maganda kapag ano, personal mo nakikilalang isang tao, nagkakaroon kayo ng true intimacy.
3: Ah, hindi, kasi...
1: Intimacy na...
3: Siguro yun ang ano niya, yun ang sign na hiningi niya. Nakapag may dumating yun na yun. Tama, tama ba? Ernie?
1: Oh, pero
6: correct.
1: Oo nga, pag may dumating, pero parang ang ano naman noon, ang babaw na sa chat mo lang makikilalang isang tao?
3: Hindi siguro.
6: Siyempre nagkakilala rin kami, nag-usap, nag-chat hanggang sa gusto ko siyang makita in person.
3: Ernie, ilang taong ka na? Tsaka yung jowa mo?
6: Ano? 28 po ako. Yung jowa ko is 23.
3: 28 ka lang?
1: 23 yung babae.
3: 28 siya?
1: Oo.
3: Ah, yun naman ang sistema ng kung paano sila makipagrelasyon.
1: Siguro nasanay tayo mga millennial kasi na talagang in reality. Mas iba pa rin kasi kapag person, alam mo yung personal mong nakakasama,
3: tayo kasi nasanay na dumadaan tayo sa proseso.
1: True.
3: Ito naman, syempre, makabago na to eh. 28.
1: Easy access.
3: Oo. Kumbaga, ito yung way nila para maranasan nila yung relasyon o commitment sa paraan na sa tingin nila mag-work out naman. So wala naman siguro ang problema doon eh, di ba?
1: Nasa sa kanila naman yun eh, kung paano nila i-work out yung meron sa kanila.
6: Yes.
1: Oh, yes.
3: Yun lang yung nasa English yun!
1: Diba? Yes. Sa Tagalog?
3: Oo.
1: Oh.
3: Ernie, anong gusto mo sabihin dito sa jowa mo ngayon? Anong pangalan niya kung mamarapatin mo, Ernie?
6: Ang pangalan niya ay si Tichi Salamatin Lidonyo.
3: Tichi?
6: Tichi.
3: Tichi. Ah, sige. Kung kaharap mo ngayon si Tichi, Ernie, ano yung isang salita na gustong gusto mong sabihin sa kanya na never mo pang nasabi simula nung naging kayo? Galit, Jar.
6: Ang masasabi ko sa kanya, siya ang buhay ko.
1: Wow!
3: Harot na.
1: Sana!
3: Ernie, hindi ka na isa. Ano bang gusto mo sabihin? Parang naiiyak ka, Ernie.
1: Bakit ka naiiyak, Ernie?
3: Naluluha ka.
6: Parang siyempre, nangimiss ko.
1: Mo siya. Ano ang ginagawa mo?
3: Lulumbay.
6: Isa, naiisip ko na gusto ko siyang kayakap.
3: Nakakakinig na kami. Ang narot? Ano ba?
6: Siyempre, is ko siya sa date sa pisngi.
3: Ano ba? Erin, nahimatay ka na.
1: Napapangiti siya.
3: Ay, napangiti. Sorry.
1: Napapangiti siya kasi naalala niya si Tichi. Kinikilig siya. Sige, enjoyin mo lang yan. 6 months pa lang naman. After 1 year, wala nang kilig na yan.
3: Sana ulo ka. Bunganga mo naman. Oh, Ernie, masaya ka ba nung nakilala mo si, ano, si Tichi?
6: Yes, sobrang saya. Nabuhayan ako sa nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Dati mo ang kulay.
1: Ngayon, anong kulay na?
6: Ay, parang ano, rainbow. Kakulay ng rainbow.
1: Sana all.
3: May tanong pa.
1: Ano?
3: Ernie, sa 6 months nyo, may ganap na daw ba?
6: Siyempre, nang umuwi ako, hindi naman pwede na hindi pwede.
1: Hindi naman pwedeng na hindi pwede.
3: Ah, ha? Ayaw patalo, ha?
1: Oh.
3: Iba ka, Ernie, yan. Isa kang matanglawin.
1: Parang baterya. Matira. Matibay.
3: Inalurot mo ba, Ernie?
6: Hindi. Dinandahan-dahan ko muna.
1: Ah. Ang pagmamahal.
3: Ang pagmamahal.
6: Narurot.
1: Ang pagmamahal. Ibang klase si Ernie.
3: Oo, oh, maharurot ba eh.
6: sa kanya, humingi ako sa kanya ng ano, ng
1: consent.
6: Kung papayag ba siya, ganun.
1: Wow. In fairness kay Ernie, ano, oo, gentleman. Oo, yeah. Paano kung hindi siya pumayag? Sa tingin mo, ano magiging reaction mo at anong mararamdaman mo?
3: Magka-cry siya, ganun.
6: Kung hindi siya papayag, ako naman, matitis ko naman dahil ako naman na hindi pa bigla-bigla.
1: Ernie, may tanong ako. What is love for you?
3: Ba? Parang flames to. What is love?
1: Love is a mystery that fools of mystery. What is love for you?
6: For me?
1: Oo, hindi. Oo, oh, alang naman sa kapitbahay mo. Ikaw kausap namin eh.
3: Ano, are you with us?
6: Welcome, always welcome. Love for me is always welcome for me.
3: Ang galing na, Ernie. Ang galing.
1: Love is welcome for
3: rotonda.
1: Me.
3: Welcome rotonda. Ganun.
6: Ang love naman kasi ay, ano, hindi naman yan, ano,
3: minamadali.
6: Kumbaga, ang love ay laging welcome dapat sa atin dahil yan ay biyaya ng may kapal at ang pag-ibig o ang pag-ibig ay napakaganda bilang isang tao sa ating dito sa ating mundong ibabaw na ito.
3: Ay. Ibabaw.
6: Kaya sa pagmamahalan, diyan tayo tuto at diyan tayo bumabangon at nagkakaroon ng buhay ang ating puso at isipan.
3: Hoy, magandang umaga sa iyo, Bubble Boo, si Hazel Mata.
1: Ganda ng ano ng love para sa kanya, no?
3: Oo.
1: Oh, dapat hindi mo pinagdadamutan yan. Pag may dumating sa'yo, pagmamahal, yakapin mo, i-appreciate mo kasi correct, biyaya yan.
3: Oo. Ernie, talaga bang gustong-gusto mo ang love?
6: Yes.
3: Sabihin mo nga, kailangan pa bang?
6: Ha?
1: Hotdog!
3: Wala, ano ba?
1: Sana, ang wish namin ni Kiko, sana, yung hinihintay mong babaeng makakasama mo habang buhay.
6: Yes, salamat.
3: Wow.
1: At sana hindi ka niya niloloko, tandaan mo, Ernie. Hindi naman sa generalize ko, ha? Pero ang 23 years old na babae, nag-i-explore pa lang yan. Hindi pa yun stable ng kanyang pag-iisip, tandaan mo yan. Pero hindi lahat.
3: Hindi naman.
1: Eh, paano kung...
6: Ako naman, may tiwala ako sa kanya dahil ano siya, matured na.
1: Matured na, mag-isip. Hindi ka sure. Hindi ko sure, tandaan mo, hindi mo siya nakakasama 24/7, ha?
3: Oy, oh.
1: Oo. Chat-chat lang kayo, video-video pa lang.
6: Bantay-sarado ko siya ngayon eh.
1: Ano?
6: Bantay-sarado siya, mag-GPS yung cellphone niya na imumonitor ko siya eh.
1: Oo, kala mo lang yun, ka-video call mo siya, hindi mo alam, may ka-holding hands yun. Pero mukha niya lang yung nakikita mo.
3: Eh, may isa pang cellphone, dirty phone.
6: Aray ko.
3: Aray!
1: Oo, diba?
3: De, joke lang yan, ha? Joke lang.
1: Pinag-overthink si Ernie.
3: Joke lang yun, Ernie. Pero at least kami, masaya kami na ikaw ay nakapanag po ng isang ganitong klase ng babae na kahit ang setup ninyo ay LDR, ikaw pa rin ay masaya at sobrang nararamdaman mo ang tinatawag na
1: na napakalupit, maramdaman.
3: Correct.
1: Anong-ano, advice mo?
6: Simpo ako at nakausap po kayong dalawa.
1: Ay, salamat. Ernie, last na, anong advice mo dun sa mga baguhan o katulad mo na papasok sa LDR relationship?
6: Ang advice ko lang sa kanila, bigyan nila ng tiwala ang isa't isa at manatiling kalmado lang. Yun lamang po at maraming salamat.
1: Oh. Ay, matured mag-isip si Ernie.
3: Diretso, be. Wala nang paligoy-ligoy. Kaya naman, Ernie, maraming salamat sa'yo at congrats at ikaw ay nakapanag po ng isang pag-ibig na deserve man lupit-lupit mo.
1: Oh.
3: Live mula sa Bicol. Live Bicol, Muntin Lupa. Maraming salamat, Ernie, ha? Ernie, paano mo pala kami na-discover, eh?
6: Nakinig ako sa aking radio dito, sa aking ano security guard kasi ako. Nakinig ako sa radio.
1: Saan ka nagtatrabaho? Security guard saan? Para mabati din namin.
6: Okay, binabati nyo pala yung security namin, agency, Black Mesh Agency. At binabati ko ang aking kaibigan dyan, si H.O. Ugis from Spinas.
3: Ano daw establishment mo, Ernie?
6: Ano to? speech to confidential po, confidential government.
3: Government. Oh, ayan. Sige.
1: Maraming salamat, Ernie. Ah.
3: Ernie, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
6: 92.3 FMR ang lupet.
3: Yan! Mga ka-vibes si Ernie mula sa Muntinlupa. Ernie, thank you! Salamat!
1: Salamat sa mga security guards na always naka-tune in, no? Ginagawa tayong libangan, nakalain mo yun.
3: Siyempre, kapag ikaw ay security, hindi basa-basa ang trabaho mo.
1: Totoo
3: akala naman. Nila nakatayo lang, nagbabantay. Hindi! Maraming obligasyon yan.
1: Totoo.
3: At talagang kailangan lagi kang alerto at gising. Kaya naman, napakalaking bagay na nandito tayo ang nagiging mistulang vitamina nila at pambagising. Salamat!
1: Lalo, pagsapit ng umaga.
3: Ka-vibes, tawag kayo. May oras pa tayo sa
1: 0954-406-1967.
3: Magandang umaga kay Kevin De La Costa, Micah's Find, at si Irene982. Ganun din si Hazel Mata. Magandang umaga, hindi ka nagre-reply.
1: Magandang umaga rin kay Jay, Carlo Reyes, Josephine Bugnos, at kay Pat Habelito.
3: Yan. Eto na, dali na, tawag na kayo. At tayo ay bukas pang linya at may oras pa tayo para sa inyong SKL.
1: Share ko lang.
3: Ang kwentong may kuwenta. Uy, eto na.
1: Hello.
3: Hello, ka-vibes.
7: Hello.
3: Uy, ka-vibes, sino to? Taga saan ka?
7: Ako po si Mark Edward from Antipolo.
3: Si Mark Edward
1: from Antipolo.
7: Yes.
1: Upper, lower. Upper, lower, Antipolo.
7: Upper Antipolo.
3: Okay. Edward, anong atin na batawag ka?
7: Wala lang. Gusto ko lang makipagkulit.
3: Ganon?
1: Gusto mo kumarot-harot sa umaga, ha?
7: Kasi fan na talaga ako ni panggabi pa lang siya. So, nakikinig na ako pag umuwi ako sa work.
3: Sino?
7: Si DJ.
1: Sinong si DJ? Sige. Bababa namin ang telepono pag mali ka ng sagot.
7: Si DJ May.
3: Sige. Ano ba ang atin na Mark Edward?
1: May gusto ka bang i-share sa amin, Love Life?
7: Ano ba? Mag-share pa ako ng problema. Ano kong problema?
1: Ay, imposible. Wala kang problema, ha?
3: Wala kang problema?
7: Actually kasi, nagko-content creation din ako. Yun lang, hirap pagpapaya. So, yun yung problem.
3: Pagpapaya?
7: Paano ba mamaintay ka gaya niyo ang sexing niyo tsaka ang sling niyo as a DJ?
3: Edward! Ano na ba timbang mo ngayon?
7: Secret!
1: Kailangan namin maano yan? May imagine? Kailangan namin ma-imagine?
7: Ay, hindi. Kasi I'm 5'11". Pero nasa na ako, parang 198
3: pounds.
7: Pounds.
3: Anong katumbas sa kilo?
7: Ay, magkukonvert pa.
1: Alam naman kami pa mag-compute, di ba?
3: Biglang nayamot.
7: Ay, sige, basta. Wala na pala akong problem. Ang hirap.
1: Ay, ano pangalan niya ulit? Sorry, nakalimutan.
3: Si Edward.
1: Edward!
7: Mark Edward ako, aka Kapinatik.
1: Kapinatik?
3: Oh, Kapinatik. At teka lang, para mas malino, Edward, mama o papa?
7: Hindi. Depende.
1: Pero sino ang mas lamang? Sino ang mas lamang?
7: Ano mas lamang?
3: Sino mas lamang? Si mama o si papa?
7: Si mama na siguro.
1: Ito na, ano pangalan niya?
3: Si Mark Edward.
1: Mark,
3: Paluwagin mo, Mark.
1: Mark, paano? Mark Edward. Ikaw ba ay single?
7: In a relationship.
1: Talaga? Alam ba niya? Yan yung gusto kong pag-usapan natin, Edward. Gaano na kayo katagal ng karelasyon mo at nasabi mo complicated?
7: 19 years.
1: Ha?
3: 19 years?
7: 19.
1: Totoo?
3: 19 years? Ilan taon ka na ba?
7: 40.
1: Hala?
3: 40?
1: Pero yung boses mo, parang 23 lang.
7: Yes. 40 na ako. Kaka-40 ko lang ng June.
1: Juicy pa yan, 40, di ba? Diyan nagsisimula ang buhay. When you hit the 40.
7: Enjoy life na lang.
3: Mark Edward, nakailang ka na bang boyfriend?
7: Wala, isa pa lang yun na yun.
1: Ay, istoryahe! Sus!
3: Sigurado?
1: Kasi marinig daw ng karelasyon niya. Balik naman tayo
7: dito. Kasi diba yung mga panahon namin, yung sobrang millennial, talagang ano, siyempre usunod diba yung mga ano. Eh yun, tapos nagpaka-busy sa work, gano'n, career, so yun lang.
3: So, yun, nagpapaka-busy ka sa work, hindi ka ba nangungulila, Edwin?
7: Hindi naman, kasi 19 years naman yun.
3: Ah, sa bagay.
1: Pero sabi niya kasi kanina, pagkakarinig ko, complicated. Mm. Bakit naging, siguro wala nang spark, no? Wala nang love, no?
7: Ay, I mean, ang hirap lang mag-say, kasi say, may mga dapat i-consider. Mga alam mo na, gano'n.
3: Parang naluluha ka, Edwin.
1: Bakit ka naiiyak?
7: Medyo, hindi, natutuwa lang ako kasi nakapasok ako sa ano.
1: Ay, gusto mo yun? Yung kumapasok, ha?
3: Nakapasok?
1: Oo. Masarap ba pag nakapasok? Dito, sa linya namin.
7: Depende kung ano yung papasok.
1: Ay! Ayusin mo, Edward. Maaga pa, ha?
7: Masama, hindi masarap pumasok kapag maulan kasi syempre, di ba?
1: Ay, oo naman. Nakakatamad naman talaga yun. Pero balik tayo dun sa karelasyon mo. Bakit ka naluluha kanina? Dinadaan mo kami sa tawe.
7: Ay, hindi, masaya naman kami. Kaya lang, hirap lang masyado. Kasi basta may mga dapat i-consider. Kasi nga, alam na, gano'n.
1: Hindi namin alam, Edward. Kaya kami nagtatanong, bakit hindi ba kayo okay sa mga family ninyo?
7: Okay naman kami. Kaya lang, syempre, yung sa religion, alam nyo na. So, ang hirap yung...
3: May conflict. Oo,
7: may conflict. Kaya yun, nandun lang may isi-share.
3: Edward!
7: Sorry, boring pang kausap.
3: Hindi okay
1: naman, nag-e-enjoy nga kami.
3: Edward, sa loob ng 19 years, ano na yung pinakamanalang argumento na nangyari sa inyo dalawa ng jowa mo?
7: Ano? Wala lang. Wala, kasi parang... Wala namang kami masyadong adong. Pag pareho lang kami pagod, may nipuno. Nagtatalo kami sa, kahit alam mo yung parang pagpipili na ng ano kaka-interest o nagtatalo na namin.
3: Ah, mababaw
7: pero kasi
3: lang.
7: Kapag, pero kasi pag 19 years na kayo, pagkagaya ngayon, pag nag-away kami, parang sabihin namin, pagtatalo na pa ba natin ito? Huwag na. Para gano'n.
1: Kasi petty na lang talaga eh.
3: Matured enough kasi ng dalawa.
7: So, parang hindi pa ba tayo mag-away or maghihiwalay? Kasi dati, nung bago kami, parang... Alam mo yung binablock mo sa Facebook? Kasi ilang block and unblock na kami sa Facebook.
1: Ganun.
3: Oo nga, sa bagay. Ang ganda ng relasyon nyo, ha?
1: Oo, 19 years. Paano napatibay ang relasyon ninyo ng 19 years? Ano ang sekreto, Edward?
7: Siguro ano lang, love and respect lang talaga. Communication, di ba? Kailangan maging loyal ka kasi.
1: Mm-mm. Ikaw ba loyal ka?
7: Oo naman, syempre. Nasa all you, sabat loyal.
3: Sino nanligaw sa inyong dalawa, Edward?
7: Siya, kasi ano pa kami, nag-aaral pa kami, college pa lang.
3: Tapos siya nanligaw sa'yo?
7: Oo.
3: Wow!
1: Ang ganda ni Edna.
3: Haba ng hair, ha?
1: Kayo ba yung magkasama sa isang bahay?
7: Actually, meron kaming bahay, pero umuwi pa lang sa mami ko.
3: Ah.
7: Oh, palipat-lipat. Kasi syempre, alam mo na, minsan nagtatampo yung mother kapag
1: make time. Kumbaga nagme-make time ka pa rin sa family mo.
3: Kung papibiliin ka, Edward, halimbawa lang, papibiliin ka kung sino yung dapat mo samahan for, sabi natin, 3 months, si mother o si jowa?
7: Ang hirap naman nung tanong, syempre.
3: Oo. Pahirapan
7: natin. Si jowa na lang kasi may mga kapatid.
1: Pinaasa sa mga kapatid niya ang kanyang nanay.
7: May titi naman nila yun. Magtitigil na ako ng pambantay.
1: Sana
3: o.
1: Galante pala si Edward.
3: Malaki ka ba kumita, Edward?
7: Hindi nga eh, hindi. Kasi sa social media, sa pagko-content, tama lang. Actually, nag-resign ako sa work up. 20 years ako nag-work sa corporate. And then, sobrang na-stress ako para ngayon. Pero ngayon, ginagawa ko yung gusto kong gawin, nagko-content.
1: Na-enjoy mo naman ba ang pagko-content creation?
7: Oo, 8 months. Nakakatawin naman, nag-i-enjoy ako kasi mas marami ako nami-meet na tao. Oo, tsaka mas marami. Tsaka yung kinakain ko, libre na. Gano'n. Okay. Tapos na promote ko pa yung business nila.
3: Ay, wow.
1: Importante kasi yun eh, na gusto, masaya ka dun sa ginagawa mo at di mo siya may isip na trabaho. Di ba?
7: Tsaka minsan, kahit hindi ganun kalaki yung kita, basta masaya ka sa ginagawa mo, nagmamatter yun. Lalo na sa age ko, 40 na, di ba? Dati kasi nung bata ko, parang, more on kita ng kita, ganun. Ngayon, parang ang priority mo, maging masaya ka na lang.
1: Sa bagay, nag-iiba, no? Kapag tayo ay nagkakaroon ng edad, nagiging iba na yung mindset natin. Mas gusto natin ng masaya at kalmado na lang lahat ng nasa paligid natin.
7: Tama, DJ May. I love it for that.
3: Edward! Tama. Anong gusto mo sabihin sa mga ka-vibes natin na para mapanatili ang kompostura bilang isang individual at may karelasyon, 'di ba? Gaya mo.
7: Ano lang, sa life, think positive lang tayo. And then be honest tayo sa mga ka-relationship natin para magtagal. I know na maraming temptation sa labas. Pero as long as parang lagi mong, lagi ka mag-stick sa promise to each other, tatagal kayo. Kasi syempre, di ba sa totoo lang, hirap kayo maging di ba? Sa dami ng mga temptation, sa social media lang, di ba? Ang dami. So, yun. Dapat focus ka lang kung gusto mong tumagal yung relationship nyo.
3: Wow! Maganda yun,
1: makes
3: ha?
1: Makes sense, ha?
3: Edward, may tanong pa dito. Kung papipiliin ka daw ba, mahaba o mataba?
7: Sa food? Mataba.
3: Mataba!
7: Alam niyo, pinupunta niyo talaga.
3: Hindi, matabang braso. Ito naman.
7: Matabang braso para pag-pensyon talaga.
1: Bilang Edward naman, ako naman magtatanong, Edward. Sino si Edward? Ano ang gusto ni Edward? Magpakain o kakain?
7: Kakain kasi food vlogger. Yung mukbang.
1: So hindi pala to mahilig magpa-charity. Gusto niya siya yung a-attend dun sa charity para kumain.
7: Ako yung a-attack.
3: Edward, meron pa ditong tanong. Kumakain ka daw ba? Kumakain ka daw ba ng puwet?
7: Hindi.
3: Boring!
7: Eh, kasi
3: Puwet ng manok.
7: Lalo pag hindi malinis. Inaamin ko lang.
3: Yung
7: manok, diba?
1: Yung manok. Tama naman yun.
7: Diba yung sa manok, pag may nag-o-offer, naamin ko. Ayoko pag gano'n.
1: Pag malansa, no, hindi nalinis mabuti, no?
3: Sabagay.
7: Oo, diba?
1: Ito, parang intestine ng manok. Kailangan malinis para masarap pag kinain mo talaga.
7: Parang mga balon-balunan, gano'n.
3: Edward! Baka may gusto ka mambatiin, Edward.
1: Mga ka-content creation mong mga friends.
7: Ayun, binabati ko lang lahat sa mga content creation ko, sa mga yung mga followers ko, mga hello mga ka-Pinatic. And sa lahat po sa Indigas FMR, so super follower ko.
1: Salamat, Edward.
3: Salamat, Edward. Sabihin mo muna, Edward, 92.3 FMR, ang lupit.
7: Dito lang kayo sa 92.3 FMR, ang lupit.
3: Mula po sa Rizal. Maraming salamat, Edward! Thank you!
1: Lagi ka mag-iingat, Edward.
3: Yeah, mga ka-vibe si Edward po. Isang avid listener na natin simula pa nung panggabigan.
1: Grabe. Maraming salamat, Edward. Ayaw ang ginagawang hobby niya, no?
3: Di ba? Mapa-security guard, corporate employee, na nag-career change. Di ba? Naging influencer. Maraming salamat. Tawag kayo mga ka-vibes ha!
1: 0954-406-1967.
3: May oras pa tayo at magandang umaga kay Pat Habilito. Magandang umaga daw sa ating dalawa. Ganun din kay Josephine Bugnos, J. Carlo Reyes at Edward Mark Edwards. Asya pala to?
1: Oo, baka siya.
3: Live tayo sa Facebook page ha, 92.3 FMR.
1: Manila.
3: Ito na! Hello!
8: Hello po!
1: Ayan, magandang umaga! Anong pangalan at taga saan?
8: Loren po ulito ng Mayapa.
1: Mayapa? Ka-vibes, pwede
8: Mayapa,
1: bang...
8: Mayapa, Kalamba.
1: Kalamba. Ka-vibes, pwede mo bang hinaan yung radyo mo o ikaw yung hihinaan namin?
3: Hinaan mo, be. Para di nag-feedback.
1: Wag mo nang pakinggan yung boses mo sa radyo.
8: Diba, mahihinaan ko po.
3: Pwede mo naman panoorin yung replay niya mamaya sa Facebook, eh. Ha? Ayan, sige. Anong ulit pangalan niya?
1: Hindi ko rin naiintindihan yung nag-feedback, eh. Ano ulit pangalan mo, ka-vibes?
8: Loren po.
3: Loren. O Loren, ano nga din? Napatawag ka?
8: Kaya mustahin ko lang yung mga kasama ko dito. Shout out ka dyan.
3: Sige. Loren, shout out mo na.
8: Ay, yung mga kasama ko dito, Miss Cater. Panalo na.
3: Buisit ka.
1: Uy, magtrabaho kayo. Oo.
3: Ayun lang.
1: Ikaw lang masaya. Oo.
3: Sira ulo. Dalian mo, wala na kaming oras, Loren. Okay na, Loren.
8: Oh, pwede ba mag-request ng kanta?
3: Oo naman.
8: Ng Greyhounds po, Part 8 or 2.
3: Oh, sige. Yan, oh, sige. Ng Greyhounds. So, meron kami dito, Leche Plan.
8: Sige.
3: Maraming salamat, Loren. Sabihin mo na, 92.3 FMR, ang lupit.
9: Hindi niya masasabi yan.
8: 92.3
3: FMR, ang lupit. Wow, maraming salamat si Loren. Thank you. Oh, may oras pa. 7 minutes pa, kabay.
1: Pwede pang humabol. Sa mga gustong humabol, 0954-406-1967.
3: At live pa rin tayo, kabay, sa aming Facebook page.
1: 92.3 FMR, Manila.
3: Yan, kung gusto nyo nga mapanood ang inyong sarili, kung gusto nyo marinig, yan, pwede nyo yung balikan dyan yung ating replay. Eto na! Hello! Hello, ka-vibes!
1: Ay,
3: isa pa, nawala. Ayan, yan, yan. Hello, ka-vibes!
10: Hello!
3: Oy! Sino to? Anong pangalan mo?
10: Si Maureen.
3: Oy, si Maureen!
1: Si Maureen!
3: Si Maureen Aba, Abraham ng Imus Etiwak. Oh. Anong atin?
10: Parang kompleto.
3: Anong atin?
10: Ano lang naman. Ang gusto lang.
3: Babati ka. O sige, bati na.
10: Abi, nabati ko na lang yung anak. Kayong dalawa.
3: Babati niya isa-isa yan.
10: Oh. Si, ano, Kim.
3: Sabi sa'yo.
1: O, oh, diba? Kayong dalawa. Si Kim.
3: Sino ba?
10: Ay!
3: Dali na!
10: Narunig kita.
1: Pabilisan mo, be!
3: Dali, go.
10: Si Kim at si, ano, si Pogi. Then si Mama Mia. And then si Heart at si Bumpy, Andrea at si Alexa.
1: Sino pa?
10: Wala!
3: Nagpe-feedback! Ayaw! O, kamusta naman kayo dyan sa Imus, Maureen?
1: O, nabaha ka ba, Maureen?
10: Hindi naman. Kaya may pag-iasa. Ambon.
3: Ah, ambon, ambon. Malakas pa ulan? Hindi na.
10: Hindi na. Ambon lang ngayon. Tapos na-stop naman.
3: Gusto mo ba?
10: Bob naman?
3: Hindi, gusto mo bang mabiyaya? Mabiyaya? Gusto mo bang mabiyayaan? Sagot ng sagot.
1: Hindi pa, hindi pinapatapos eh.
3: Sagot ka ulit.
1: Atat eh.
10: Oo, bakit bibigyan mo?
1: Bibiyayaan ka daw ng future anak ni Kiko.
3: Gusto mo ba magkaanak sa akin? Isa mo.
1: Oo. Maureen, ano? Anong gusto mo sabihin kay Kiko?
3: Patay.
10: Ay, siya.
1: Ala, kilig na kilig.
3: Basang-basa na naman. Ang tanong ano? Oh, pawis.
10: Pawis. Pawis? Oo, siyempre. May ginawa ay o.
1: Maureen, anong nagustuhan mo kay Kiko? Curious lang ako.
3: Parang kataka-taka.
1: Ay!
10: matagal na kasi naging crush ko naman yan.
1: Bakit mo siya naging crush? Sa anong paraan? Ano ba siya sa paningin mo?
10: Di ko nga siya makikita eh. Hindi, ano kasi yan nun. Mabait naman kasi yan nun. Basta, alam naman niya yan. Oh,
1: kilig na kilig si Maureen. Alam mo, si Kiko, ang hype niya, Maureen. Mas malaki pa siya ng konti sa aparador ninyo. Tapos, lubog na lubog ang dimple. Yung pisngi, malamangga ang hugis.
3: Oh, diba?
1: Tapos, yung ilong niya, talaga namang ang tangos. Ang liliit ng butas. Yung mga mata niya, mapupungay. Na kapag tinitigan mo, ikaw ay makukuryente talaga. At ang mga labi niya, mga, ang dami ha.
3: Oh, tama, baba, taas baba.
1: At ang labi niya, talaga namang kissable lips mo rin. Oo. Ay, kilig na
10: nila. DJ, may nakita ko na yung Kiko noon.
1: Oh, okay. Nakita ka na palagi.
3: Pag malapitan.
10: Ano sa mga pa? Kaya.
3: Pag malapitan, nakaka...
1: Noong nakita mo siya, gaano siya kagwapo sa paningin mo? Yeah. Rate 1 to 10.
3: 10 is the highest.
1: Huwag mong turuan.
3: Nga.
1: Hala.
3: Ganun, ganun.
10: Hindi ko naman kasi masyado ka. 5.
1: Ay, 5? Boring.
3: Boring naman.
1: Bakit 5?
10: pwede pa naman kasi masyadong kita yung kagabuhan niya, no?
1: Pumunta ka rito sa istasyon namin at ipapakapa ko sa'yo ang pagmumukha ni Kiko.
3: Papakapa?
1: Oo, para talaga...
3: Baka ano makapa niyan?
1: Talaga para makita niya talaga mabuti yung hulma ng mukha mo.
3: Morin, pag iba nakapa mo, masasiyahan ka ba?
10: Ah, pag yung ilong mo, pwede naman, no?
3: Ano ba gusto mo, Morin? Ducks o Jutes?
10: Takto lang, pwede naman.
1: Nang pagmamahal, ha? Na inaalay sa'yo ng lalaki, ha? Sobrang pagmamahal o yung konting pagmamahal lang? Gusto niya saktuhan lang daw. Ay, Morin, kunwari, oo. Si Kiko na ang nakalaan para sa'yo. Ikakasal kayo, di ba?
3: Ako na naman ang taya.
1: Eh, gano'n talaga. Ikakasal kayo, di ba? Saan mo gusto ikasal kayo ni Kiko?
3: Ay.
10: Dito sa may ano, Tagaytay.
3: Oh.
1: Ay, bakit sa Tagaytay? Itutulak mo ba siya? Hala, gusto niyo.
3: Talaga ba?
1: So,
10: hindi pa ako natawala ko sa tanong mo.
1: Ang dream wedding niya, wait lang, ang dream wedding niya is garden.
3: Ba't hindi pa?
1: Bakit hindi mo pa ngayong gawin?
10: Maulan,
3: magkakasal. Kung tatanungin ka, pabibiliin ka, ikakasal tayo, magiging asawa mo ako. Pero ngayon na, papayag ka o hindi?
1: Last chance.
10: Oh, pwede. Why not?
1: Ito na. Ikakasal na kayo. Kunwari, tapos na yung misa. Diba? Nagkakaroon ng vow. Ano ang gusto mong i-vow dito kay ano, kay Kiko? Oh.
10: Ala, on the spot.
1: Oh, ganun talaga. Dali, mag-ano kayo, exchange bow kayo sa isa't isa. Gusto namin marinig. Nauna mo rin, bilisan
3: mo.
10: Basta baby cake, alam mo naman
1: baby,
10: na.
1: Baby?
3: dali.
1: Oh, dali, maiusin mo. Dapat galing sa puso, ha? Yung makaluha-luha, ha? Bilisan mo.
10: Alam mo naman na, love na lang. Ito, tayo na yun at ikaw, at basta ay, on the spot
3: na magkakasal. Nabubulong ka. Wala akong time.
1: Para kang kinukurot ah.
3: Oh.
1: Bilisan mo na rin.
10: Basta alam naman yan, ikaw lang naman, yun ah.
1: Ang bakit naman ang bow ni Morin? Pakitaan mo nga na magandang bow yan, Kiko. Ito naman, makinig ka. Ang bow sa'yo ni Kiko.
3: Alam mo, Morin. Kung ako mamahalin mo, sinisiguro ko sa'yo habang buhay. Saglit, magantay! Atat-natat!
1: Manginig ka lang! Bau niya yan eh!
10: Okay.
3: Kung ako ang mamahalin mo at ako ang gusto mong mapangasawa, sisiguraduhin ko sa'yo mo rin na sa habang buhay, magiging miserable buhay mo. Ano? Gusto mo ba?
1: Alam mo, ang ganda ng ano nyo. Di ba sa bawat ikakasal, merong ano, yung hashtag.
3: Oh, hashtag. Ayan.
1: Maku meant to be. Morin Kiko meant to be. Maku.
3: Nakabawi. Maku.
1: Oo.
3: Sina, Morin. Baka may gusto kong batiin. Ulit.
10: Ay, naman ah. Okay. Magingit na lang kayo. Bila
3: okay.
10: Na lang kasing
1: umuulan
10: eh.
1: Sabi mo na, I love you, Kiko. Dali, sabi mo na.
10: I love na lang.
1: Ikis mo si Kiko, ikis mo.
3: Dali, ikis na muna, mabilis lang. Dali, ikis mo na ako.
1: Dali, walang mali siya, bilisan mo.
10: Ayan.
3: Ang lupit mo, Morin. Grabe. Kilig na kulig.
1: Kilig siya, no? Happy siya, no?
3: O sige, Morin, maraming salamat sa pagtawag, ha? Ingat ka.
10: Okay, sige, ingat.
3: Yeah. Si Morin Aba Abraham, mga ka-vibes ng Imus, Cavite. Thank you! At sa aming pagbabalik ka-vibes, more music pa rin tayo. Hanggang alas 12, kasama pa rin na nag-iisa ang baby ng bayan, DJ May.
1: Magulit mong dito, si Radyo Kiko! Ay, kalikot!
3: Dito lang sa 92.3 FMR,
1: Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet!
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
11: Gusot na naman ang mukha. ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR! The Vibe sa Saldrin!
11: Ang lupet!
12: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Saldrin!
11: Ang lupet!
3: Ka-vibe! Isang oras, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Kabibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ako si Mariko Dino ng Siki Hor.
3: Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
4: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang namot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: Soundtrip ang 92.3 FMR 4 AM. Makivibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM Kantahan with Jukebox King and Queen.
1: Kahit pa magsama ng landa
0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-week and chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko.
3: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga!
5: Favorite vibes!
6: Sa lahat ng mga tumawag at hindi nakatawag, maraming salamat po at sa mga ka-vibes natin, ano man ang propesyon ninyo, nasa bahay, nasa loob, ano man ang ginagawa ninyo, thank you so much!
4: Ayan! Para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, dito ngayon, radyo!
6: Ano?
4: Harapin nyo na lang.
6: Pinahirapan mo ko sila intindihin. Basta lahat ng social media platforms namin, 92.3 FMR Manila.
4: Yan at day, damay nyo na sa amin, DJ Kiko Kaliko sa lahat ng social media accounts.
6: Ako naman lahat na, main Eugenio.
4: Dahil hindi mag-like, share, follow, subscribe, unang kukunin ni Lord.
6: Kaya pumindot-pindot ka na dyan.
4: At ito na, ano? Susunod na ang magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan ng programang Love Me. Kasama nag-iisa ang napaka-juicy at napaka-meaty. Wala iba, Kathy G.
6: It's the place to be.
4: Yan ay
6: susunod. Makakasama at makakarinigan ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
4: Matukas ulit. Alas 8 hanggang alas 12. Kasama nag-iisa ang baby ng bayan, DJ May.
6: At ang makulit mong tito sa Radyo Kiko.
4: Ano?
6: Kalikod!
4: Dito lang sa paborito mong vitamina sa umaga,
6: Favorite Vibe!
4: Sa 92.3 FMR!
6: Ka-vibe sa Soundtrip!
4: Ang lupet! Ang oras!
6: 11.49!
4: Bye!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
8: ACS
2: 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Vibes
3: ang lupet.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Apat na tao ang naiulat na nasawi sa pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga Junior High School Campus ngayong Martes ng umaga. Ayon sa paunang impormasyon ng NBI na nasa lugar kabilang sa mga biktima ang dalawang security guard at dalawang estudyante kasama ang umano'y suspect na nagbaril sa sarili. Siyam na iba pang estudyante ang malubhang nasugatan sa insidente. Nakilala umano ang suspect bilang isang 4th-year student na may palayo na Jalani at top 1 sa kanilang klase. Nakuha rin umano sa kanya isang 9mm pistol at M16 rifle. Patuloy na maiimbestigahan ng mga otoridad ang insidente at ang motibo sa pamamaril. Samantalang nagpaabot na ng pakikiramay ang pamahalang lungsod ng Zamboanga sa mga apektado ng pamamaril. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na nakontrol na ang sitwasyon at pinalakas pa ang mga hakbang pangseguridad. Hinikaya din ang publiko na manatiling kalma at huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang isinasagawa ang investigasyon. Samantala sa iba pa mga balita, nagdagdag ang PNP ng mga tauhan at sasakyan para tumulong sa mga residente at commuters na apektado ng matinding pagulan at pagbaha sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., 123 police vehicles na ang tinalaga para magbigay ng libreng sakay sa mga na-stranded na pasahero. Tumutulong din ang mga police team sa paglika sa mga residenteng apektado ng baha habang patuloy na minomonitor ng mga police units ang sitwasyon sa mga apektadong lugar.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, pinag-iisipan ng House Prosecution Panel na iharap sa Senate Impeachment Court ang dalawang military officers na umano'y tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Kabilang dito sila Colonel Raymond Dante Lachica at Colonel Dennis Nolasco na sinabing tumanggap ng pondo mula naman sa OVP at DepEd. Ayon kay House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, hindi pa formal na napagpasyahan kung iharap ang dalawa bilang mga testigo. Nauna nang sinabi ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na sa utos umano ni Vice President Sara Duterte, inilipat niya kay Lachica ang 125 million pesos na confidential funds. Samantala, sinabi naman ni dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajardo na ang confidential funds ng DepEd ay ipinasa kay Nolasco. Maari umanong makatulong ang posibleng pagtestigo ng dalawang opisyal sa pagtukoy kung saan napunta at paano ginamit ang mga pondong inilabas.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Uy! Kadyat niya! Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fresh!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR!
2: Seventh VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026!
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Half crazy! Ikaw ba? Dumating ka ba sa punto ng buhay mo na nasabi mong, I'm half crazy. Parang ako, parang almost there na rin. I'm half crazy of what's happening around, diba? Parang yun yung gusto nating sabihin kung minsan eh. Diba? Kapag medyo nalilito na tayo, naguguluhan na tayo sa mga ganap, sa paligid-ligid. You know what? Parang I'm half crazy. Ka-Vibes, kamusta ka naman? And welcome to Love Me, Cathy G. Kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa usaping pag-ibig or kung anumang usapin yan. Pag-uusapan po natin all throughout until 3 PM po na magsasama-sama tayo, Ka-Vibes yan, na syempre sa mga may problema sa puso o kung ano mang problema yan, nandito po ang Love Me Cathy G. Nandito po ako sa inyo mula noon until now. Ayan, na pinapakinggan ang bawat problema nyo. Alam nyo, minsan sa sobrang pagmamahal natin sa isang kaibigan. Ikaw ba, may kaibigan ka ba, Ka-Vibes? Mabait ka bang kaibigan? Yun yung question eh. Darating talaga tayo sa punto na kailangan natin siyang pagsabihan. Pero papaano kung ang tingin mong concern ay panghihimasok na pala para sa kanya? Nako, merong mga ganyan, ba? Diba? Na feeling natin ay nangingiilam ka. May mga kaibigan kasi tayo na pag may napapansin tayong mali, hindi natin kayang manahimik. Lalo na kung true friend yan. Lalo na kung alam mong medyo yung kaibigan mo eh, alam mo yun, okay talaga kayo, di ba? For example, alam mo may kaibigan kang sobrang busy sa isang bagay na mahal niya sa barkada, sa trabaho, sa negosyo, sa love life, or sa isang passion. Pero unti-unti na niyang napapabayaan ang ibang mahalagang bagay sa buhay niya. Kaya bilang kaibigan, Ka-Vibes, sasabihin mo ba sa kanya yung mga napapansin mo? Ay nako, ako, kaming magbabarkada, napapansin ko, Cathy G, ganito kami, sinasabi ko diretsahan. Oo, diba? Don and fiscal will, o diretsahan to, o Don, hindi bagay sa'yo yan. Oo, attorney, ganito yan. Minsan kasi, diba, ang hirap maging kaibigan na nagsasabi ng totoo. Diba? Pag pinuri mo siya, walang problema. Pag sinabihan mo siyang magaling, masaya siya. Diba? Hay naman, ganyan ang aking friendship na si She. Ayan. Pero pag sinabi mong, uy, baka sobra na yan or baka kailangan mo namang balansihin, doon na pwede magkaroon ng tampuhan at madalas masakit pag ang simpleng payo na uuwi sa pagtatalo. Buti naman, more than a decade, eh, wala namang ganyan. Diba? Ikaw ba, Ka-Vibes, meron sa iyong mga friends? May mga salita kasi na nasasabi natin dahil sa init ng ulo. May mga bagay na napapalaki at bago mo na malayan, yung taong dati mong kausap araw-araw, bigla na lang hindi na namamansin, di ba? E kung minsan kasi, nagiging ano rin tayo, insensitive tayo eh. Nagiging unaware tayo dun sa mga kilos natin towards our friends, di ba? Na akala natin okay lang, akala natin na normal lang, pero hindi. Yan, ikaw lang ang masaya dun sa ginagawa mo. Pero hanggang saan ba ang responsibility natin bilang friend? Bilang kaibigan, Ka-Vibes? Kailangan ba nating manahimik para hindi masira ang samahan? Or mas mabuti na magsabi ng totoo kahit may possibility na magalit siya? Ay, diretsahan na, hindi ka maganda ngayon, wag ka, yung mga ganyan. Ay, diretsahan na, alam mo, yung mga choice mo ay hindi okay, yung mga ganun ba? At kung nasira ang isang matagal ng pagkakaibigan dahil sa isang pagtatalo, possible pa ba maibalik yan, Ka-Vibes? Yung dating closeness? Sino ba dito yung naranasan na yung mawalan ng kaibigan pero naibalik pa rin ang dating closeness? Yan, ikaw ba, Ka-Vibes, naranasan mo ba yan? Merong iba, ako, I remember, napalayo, diba? Lumayo dahil napunta na ibang lugar. Pero hindi nawala yung closeness at yung friendship. Ngayong araw kasi, Ka-Vibes, ha, isang friendship ang susubok hindi dahil lang sa pagtataksil or matinding away, kundi dahil sa isang taong nagmamalasakit. Minsan napapasama pag magmamalasakit ka, diba? Naiibay, kakakaloke. At isa naman sa hindi handang marinig ang sinasabing pagmamalasakit. Kaya nako, abangan nyo po, Ka-Vibes, ang atin pong story for today. Hopefully, ayan na, oo, medyo tumila na ang ulan, medyo na nahimik na ang ulan at sana magdire-diretso na po yan. Kaya habang ikaw dyan ay nakasmile at syempre getting ready sa ating story for today, tutok lang dito po sa Love Me, Cathy G, 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes! Ang lupet, Wildflower, we call her Me Bad, Ka-Vibes, dito po sa Love Me Kathy G. And ayun nga po, syempre kayo pa rin po'y nakikinig dito sa Love Me Kathy G sa 92.3. Kailan nagiging sobra ang isang pagmamalasakit, di ba? Kuminsan kasi, di ba, out of malasakit, kaya natin nasasabi ang isang bagay. Out of malasakit, kaya tayo, alam nyo yun na pinapakita natin yung pagmamahal natin sa kaibigan natin. Pero, may limitasyon. Meron ba? Or, pero, may pero, Kathy G, eh. Yung pagmamalasakit na ba yan na pinapakita mo sa kaibigan mo, okay lang ba sa kanya? Hindi ba siya nasasaktan? Or hindi ba sumusobra ka na? Diba? Kung minsan kasi may mga kaibigan tayo na ayaw nila dinidiktahan sila. Or may mga kaibigan tayo na pakiramdam nila mas marunong ka pa sa kanila. Diba? Minsan nasasabihin pa sa atin, bakit ba? Buhay ko to. Pahanggang saan ba, Ka-Vibes ha? Na masasabi mong, dito lang. Merong limitasyon, may boundaries, hindi ka na pwede maghimasok kapag ito na ang usapin. Diba yung mga ganon? Hanggang sa ganitong usapin ka lang, kapag too personal na, hindi na ba pwede sa isang magkaibigan or sa magkakaibigan? Abangan nyo na po ang ating story for today. In just a short while, maririnig nyo na po ang kwento natin coming from Jaja. Ano nga ba ang napanghimasukan ni Jaja sa kanyang kaibigan? Sobra-sobra ba? Meron ba siyang nasabi? Ikaw ba? Meron ka bang nasabi sa kaibigan mo na nasaktan mo siya? Abangan nyo na po yan, Ka-Vibes, dito lang sa Love Me, Kathy G. Huwag kang bibitiw ha, lalo na po sa mga ka-vibes po nating nakatutok. Siyempre, sa kanila po mga radyo, ayan, sa mga nasa salon, nasa palengke, ukay-ukay, tindahan, opesina, at siyempre, na mga nasa lansangan din po na ating mga ka-vibes na rider, driver. Ganun din po sa mga nakatutok dyan sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover, La Union, 97.5 Jensen, 101.9 Davao City, and 89.5 Davao del Norte. Ito po ang Love Me Kathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet! Oras po natin, 12:57 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS! Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni

Sa puso ko, tunay kang nag-iisa ka vibes. Kailan ba nagiging sobra ang isang pagmamalasakit? Naku, abangan nyo na po ang ating story for today. Ang story nga po na i-share sa atin ni Jaja. Ayan, sa mga may mga kaibigan po dyan, sa mga magkakaibigan dyan. Kuminsan hindi natin talaga mapipigilan or napipigilan yung sarili natin na maging straight dun sa ating kaibigan. Kasi for us, ang concern lang, ang habol lang naman natin, ay concern tayo dun sa ating kaibigan. But then kuminsan ang mga kaibigan natin or may pinagdaraanan din naman, bawat tao naman may pinagdaraanan eh. Lahat naman tayo, di ba, may mood swings. Lahat naman tayo ay minsan eh, alam mo yun, hindi okay. Paano kung na-tsempo ka sa pagsasabi ng ganon, di ba? Pero paano mo nga rin ba i-accept ang mga pangmamalasakit sa'yo or yung concern sa'yo ng iyong kaibigan, ka-vibes? Ang kwento po ni Jaja, ang inyo pong matutunghayan ngayong araw na ito, ka-vibes. Ayan, at syempre, smile ka dyan at nako, text mo na, baka bigla ka mapamessage sa kaibigan mo once you hear the story of Jaja. Diba? Napakasarap ng may kaibigan. Yung totoong kaibigan, ha? Yung kaibigan na masasabi mo na kahit sa hirap at ginawa ay nandyan, magkalayo man kayo at hindi man kayo nagkikita, nakasuporta siya sa'yo at yung kaibigan na nandyan lang, nakaalalay sa'yo. Kapag ganyan, nako, ka-vibes, you've got a friend. Story of Jaja, dito lamang po yan sa Love Me

This love letter is from Chaja. Dear Kathy G, para sa akin, ang pagiging isang kaibigan ay parang pagiging isang kapatid. Hinahayaan natin sila na makapasok sa buhay natin at sila paminsan ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon para magpatuloy. Magandang araw po, Kathy G. Tawagin mo na lamang po akong Jaja. I'm 20 years old at kasalukuyang nasa third year college. Sumasali ako sa mga student organizations. Active din po ako sa klase at sa kabutihang palad. Nagkaroon po ako ng malaking circle of friends. Dito ko na rin nakilala si Rian, ang aking matalik na kaibigan. Simula senior high pa lamang ay magkasama na po kami. Hanggang nitong college ay sinwerteng nasa iisang kurso at block lang kami. Halos maituturing ko na nga siyang parang nakababatang kapatid. Kagaya ko ay may mga organizations din siya na hinahawakan. Isa na rin dito ang dance organization nila. Magmula nung magkakilala kami ni Rian, ay hindi maipagkakailang passion niya talaga ang pagsasayaw, Kathy G. Doon daw kasi siya sumasaya, kaya bilang isang kaibigan, wala akong ibang ginawa kundi suportahan siya. Nanonood ako ng mga laban niya, minsan pa nga ay tinutulungan ko siyang gumawa ng mga susuotin niya sa competitions. Maayos naman ang lahat. Hanggang sa tumungtong na po kami nitong third year college. Napapansin ko na hindi na siya masyadong pumapasok sa aming klase. Kung makapasok man siya, madalas ay late pa or hindi naman kaya ay tulog siya sa klase, Kathy G. Nag-aalala na ako sa kanya dahil ayaw ko na bumagsak siya sa mga subjects namin. Kaya tinanong ko siya kung anong kinakaharap niyang problema ngayon. Dito ko napag-alaman na siya na pala ang president ng organization nila. Kathy, sa totoo lang, natuwa ako sa nalaman kong yon. Pero dahil nga sa pinapakita niyang performance sa klase, ay hindi ko ito maipakita masyado. Hindi naman sa wala akong tiwala kay Rian pagdating sa pagkuha ng ganitong responsibilidad, ngunit may ugali kasi siya, Kathy, na mas inuuna niya ang passion niya kesa sa pag-aaral. Kathy G, dati na rin siyang ganito at ayoko na itong maulit pa. Kamakailan lang ay nagbigay na ng grado ang ilan sa aming mga professor at nakita ko ang bigla ang pagbagsak ng kanyang grades. At dahil sa sobrang pag-aalala ko kay Rian, Kathy, agad ko siyang pinuntahan sa kanilang studio. Doon ko na ipinagtapat na nagtatampo ako sa kanya dahil sa pagpapabaya niya sa kanyang pag-aaral. Kathy, nagkasagutan kami at aaminin kong may nasabi akong hindi maganda. Agad niyang sinarado ang kanyang isip sa mga sinabi ko, Kathy. Sobrang nag-aalala lang naman talaga ako sa kanya. Kathy, hanggang ngayon nga ay hindi na kami nagpapansinan pa after nang nangyari. Naninibago po ako sa sitwasyon naming ito. Sa tingin niyo po ba, may maibabalik pa namin ang dati naming pagkakaibigan after ng mga nangyari? After naming hindi na magpansinan, paano ko kaya ipapaintindi sa aking kaibigan, Kathy, na mahalaga pa rin pagtuunan niya ng pansin ang pag-aaral namin? Concern lang naman po ako. Pero bakit ganun? Parang hindi niya gusto ang aking pagmamalasakit sa kanya. Sana po ay mapayuhan niyo ako kung ano po ang dapat kong gawin. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pag-asa or sa pagbasa ng aking liham. Lubos na gumagalang at labis na nagmamahal na kaibigan.

Sarap kaya sa pakiramdam nung merong kang kaibigan na matatawag. Dapat nga kapag may kaibigan tayo, nagpapasalamat tayo ka-vibes eh, di ba? Magpasalamat tayo na may mga kaibigan tayong concern sa atin. Hindi yung kaibigan mo lang siya kapag nakaharap ka, pero kapag nakatalikod ka na, eh, naku po. Eh, iba, nag-iibang anyo na siya, di ba? Yung mga ganyan. Matakot ka kapag ganun, ha? Di ba? Yung kaibigan na nandyan lang kapag nakangiti ka. Yung kaibigan lang na masasabi mo na, ay, kapag may kailangan lang. Pero kapag yung hindi ka nakasama, o nakatalikod ka na, nako, nilalaglag ka na. Maraming ganyan, kaya mag-iingat po tayo, ka-vibes ha. Pero alam nyo, yung gusto natin na maging mabuting tao sa iba, lalo na sa kaibigan natin, na itinuturing na rin natin parang pamilya, di ba ganun naman tayo eh. Once na minahal natin ang kaibigan natin, hindi lang sila parang kaibigan na maituturing, kundi tinuturing natin sila bilang pamilya na. Pero kung minsan, di ba, may mga good intentions tayo na napapasama. It's not because mali yung sinasabi natin. It's because mali yung pagkaka-interpret doon sa taong binibigyan natin ng concern. Di ba? Ikaw ba naging ganyan ka na ba, ka-vibes? Umabot ka na ba sa point ng pagkakaibigan nyo na concern ka lang pero minasama pa yung pagiging concern mo? Nagiging mabuting kaibigan ka lang pero nagalit pa sa'yo. Diba? Minsan, mas mabuti pa na manahimik na lang than i-insist yung isang bagay na alam mo namang tama para sa taong mahal mo, para dun sa mga taong pinapahalagahan mo, pero napapasama ka pa. Diba? Hanggang kailan ba nagiging sobra ka-vibes ang isang pagmamalasakit? Minsan ka na bang nagmalasakit sa iyong kaibigan? Anong nangyari ka-vibes? Alam nyo, dapat nga kapag ganyan may pagmamalasakit sa atin ng kaibigan eh, embrace it, take it, diba? Dahil wala namang iisiping iba yung ating kaibigan, lalo na kung matagal mo na talaga siyang kaibigan at hindi lang nga basta kaibigan, pamilya na. Diba? Ang isang tunay na kaibigan ay someone na aalalayan ka kahit hindi mo hinihinging alalayan ka. 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Yung kaibigan na sasabihin sa'yo, huwag ka mag-alala, huwag ka nang malungkot, huwag ka nang umiyak, at ngayong masaya ka, sasamahan kita, 'cause I will be there for you no matter what. Yan po ang tunay na kaibigan, ka-vibes. Bayuhan po natin si Jaja, kung ano bang dapat niyang gawin. Dito lamang po yan, ka-vibes. Sa Love Me, Cathy Chee.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes!

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. It's too late na nga ba? No, hindi pa ka-vibes. Pwede mo pang kausapin yung kaibigan mo na nagtatampo sa'yo, yung kaibigan mo na nag-iisip sa'yo na hindi maganda. Ayan. Kailan nagiging sobra ang pagiging pagmamalasakit or ang isang pagmamalasakit? Yan po ang ating naging katanungan. And of course, ang story po na binasa ko kanina, story coming from Jaja. Si Jaja po ay may kaibigan, kaklase, na concern lang naman siya. Kasi hindi lang basta kaibigan niya to, tinuring niya na itong parang kapatid, na kababatang kapatid. Pero nung naging busy to sa kanyang organization, nakalimutan at na-set aside na ang pag-aaral, the reason why kung bakit bumaba ang grades nito. Pero syempre, bilang isang kaibigan, concern lang siya at gusto niya lang sabihin na napapabayaan mo ni pag-aaral mo. Pero instead na maging okay yung pagtanggap at marinig coming from Rian, nako, napasama pa. Alam niyo ka vibe, sabi nga nila eh, mas madaling tanggapin ang payo kapag hindi ito nararamdaman bilang panghuhusga. Kapag ang isang tao ay nakaramdam ng criticism, automatic tumataas yung kanyang defensiveness at bumababa yung pakikinig. Kasi pakiramdam niya ay, teka, may judgment dun sa pagkakasabi mo eh, diba? So it's a matter of how you say it eh. Kung minsan kasi talaga, diba, na kapag tayo nagsasalita tayo, minsan hindi na natin iniisip kung yung mga right words na pwede nating sabihin na hindi makakasakit. But sometimes, kahit nga right words na feeling natin eh, dun sa receiver pa rin ang magiging malalaman natin kung okay sa kanya, 'di ba? Okay kung papaano niya tatanggapin yung sasabihin mo. And yung sobrang pag-aalala sa kaibigan, pwedeng magmukhang panghihimasok. Kapag mataas kasi yung emotional investment natin sa isang tao, minsan hindi natin namamalayan yung concern natin, nagiging control na sa paningin nila eh. Tinatawag yung helping paradox, ka vibes ah. According po yan sa American Psychological Association. Kasi nga, 'di ba? Parang teka muna, nangingiilam ka pa, buhay ko naman 'to eh. 'Di ba? May mga ganun pa nga minsan tayo naririnig. And sinasabi nila na pagiging leader, maaring magdulot yan ng academic decline ha. Doon sa pag-aaral kasi, kapag biglang dumami yung responsibility, di ba, ng estudyante, pwede magdulot yan ng stress at magbaba ng academic. Hindi lang naman sa mga estudyante, even sa mga individual na nagtatrabaho, 'di ba? Pag napakarami mo ng task, hindi mo na ma-handle lahat. Hindi pwedeng alam mo yung multitasking, hindi, yung iba hindi, more than that pa. Kaya minsan hindi mo na naaayos yung trabaho, 'di ba? And yung taong may malapit na relasyon, mas malamang na magkasakitan. Katulad nito, yung friendship nitong si Rian at Jaja, 'di ba? Dahil diretsahan niya sinasabi yung gusto niyang masabi dito sa kanyang kaibigan na akala niya okay, ayun. Nagkakasakitan sila. Sabi nga ni Christian Dicena, Kathy G, for Jaja, okay lang yan. Ang mahalaga, ginawa mo ang parte mo bilang kaibigan. Shoutout po kay Kurt Lee Almerol. Happy birthday to you. Happy birthday! Sa lahat po ng mga nagbe-birthdays today, happy, happy birthday. And Andre Plaza Concepcion, good afternoon to you. Watching from Quezon City. Hello sa inyo dyan sa Quezon City, Kathy G. Sabi ni Miss Sari, masasabi kong sobra or excessive na ang pagmamalasakit kapag walang control or pagpigil. For me kasi, normal na pagmamalasakit, short term lang. Kapag na-resolve na, okay na. Pero kapag yung pagmamalasakit, tumagal, sobra na yan. Lack of control na yan. Wala namang masama sa pagmamalasakit, basta mag-set din ng boundaries. Yun lang po. And that's to answer the question, yung ating po katanungan, kailan nagiging sobra ang isang pagmamalasakit. Si Coach, sabi niya, sad naman. Thank you, Miss Ari, ha. Ang kwento ng sender, siya na nga nagmalasakit, siya pa naging pero may chance pa maging okay sila. Kausapin niya at paunawa niya, yun lang sa ikabubuti rin niya. Dahil kung totoo rin, kaibigan siya, marirealize niya yung mali niya. Hoping na magkaayos ang kanilang friendship. Happy birthday, Nightessy! Ay, si Miss Alteza? Ayan, ha? Happy, happy birthday, Miss Alteza Sino Cruz. Is this, ito ba yan? Si Nightessy ba yan? Anyways, ayan. Si Romy, Bomi, you're back. Maulan na Martes, Kathy G. Lagi kami nakikinig kahit hindi kami nag-chat-chat. Okay lang yan, basta lagi ka nakikinig. Malakas po ang radyo ko, abot hanggang kapitbahay. Eh, baka ireklamo na nga ako, Kathy G. Bakit? Okay lang yan. Sabihin mo dun sa kapitbahay mo, makinig siya ng mga story. Or i-share niya na rin yung story niya sa akin para mas masaya. Hindi na magre-reklamo, Bomi, ha? Thank you, Bomi! At hello sa mga pamilya mo, Miss Celia at dyan po sa Tanza. Cavite. Ayan. Riza, this one is coming from text line. Jaja, hayaan mo na lang siya matuto sa mga magiging karanasan niya. What's important is you did your part. Exactly. Diba? Jared Kimishano, hello to you, Kathy G. Ayan, from Santa Lucia, Pasig City. And William Hortel, kung kaibigan talaga yung tao, dapat maging totoo palagi sa kanila simula hanggang sa huli. Ayan. Pag sumobra po siya sa boundaries, kasi hindi naman po lahat ng pagmamalasakit ay unlimited, may hangganan din naman po. Correct. Ayan. Thank you so much. At syempre, we still have time. You can text in po. 0927-384-8639 sa mga gusto pong humabol ng payo. For... of course, Jaja. Ka-vibes, dyan ka lang ha. Huwag kang bibitiw dahil tali po ang tugtugan. And a final advice sa ating pong pagbabalik dito lang sa Love Me, Kathy G. 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:27 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig! Fun Solid Kaban
1: 92.3 FMR
6: Favorite Music Radio
2: Ka-vibes
3: Ang lupet!
7: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide Kutis sulit ang glow up
8: Easy

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, Miracle with Whitney Houston, Ka-Vibes. And of course, the final hour ng programang Love Me, Kathy G, kailan nagiging sobra ang isang pagmamalasakit. Ayan, ang tunay na concern, Ka-Vibes, hindi lang lagi nakikita ng kabilang panika. Yung communication, ang intention at impact ay magkaiba. So pwedeng mabuti ang layunin ni Jaja, ngunit iba ang naging dating nito. Kay Rian, sa magkaibigan talaga, minsan nagkakaroon talaga, or madalas may conflict, pero they still hold on to each other kung talagang mahal nyo ang isa't isa bilang magkaibigan. Salamat po, Ka-Vibes, sa lahat po ng mga nakinig, nagbigay ng reaksyon at payo for Jaja. Ayan, thank you so much, Ka-Vibes. Alam nyo, minsan, ang concern na galing sa puso ay napapagkamalang pakikialam minsan eh, ng taong hindi pa handang tumanggap, diba? Katulad na sinabi ko kanina, kapag hindi ready yung tao na pagsasabihin mo niyan, minsan nami-misinterpret. And for you, Jaja, bilang kaibigan, natural lang na gusto mong mapabuti si Rian, lalo na kung nakikita mong naapektuhan na yung pag-aaral niya, diba? Ganun na ngayon nangyari. Pero tandaan mo ha, na kahit mabuti yung intention, hindi ibig sabihin na ganun din agad yung magiging dating nun sa kanya. Diba? Katulad nga na nangyari na hindi naging okay eh. Mas na masama pa. Pero dahil pwedeng pakiramdam ni Rian kasi na, alam mo yun, pinangungunahan mo siya or dinajudge mo siya, I think the best thing that you can do is to talk to her. Ikaw na yung mag-initiate ng move, pero if ayaw niya pa rin na kausapin ka, then give her space na ma-realize niya yung effort at concern mo sa kanya. You know what? Ang totoong kaibigan ay nagsasabi ng totoo sa'yo at hindi lang yung mga bagay na gusto mong marinig. Thank you so much for sharing your story with us. At dun sa mga gusto mag-share po ng story, email lang po lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Kathy G. Thank you, Ka-Vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Martes. Ayan na, mag-iingat pa rin po tayo, pabugso-bugso pa rin po ang mga pag-ulan. Kaya keep safe, everyone. Ang tabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Mga kasama niyo po, DJ Dryho. Ka-Vibes, ako po si Kathy G. At ito ang 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-Vibes mo sa Soundtrip, ang lupet.
1: Love me.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet.
2: Love me. Kathy G. 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet.
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Humigit kumulang 5 milyong tao na ang naapektuhan ng mga bagyong Luis, Maymay at Habagat ayon sa Office of the Civil Defense. Ayon sa OCD, katumbas ito ng halos 1.47 milyong pamilya na naninirahan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera at National Capital Region. Humigit kumulang 300 evacuation centers ang sinisulungan ngayon ng nasa 6,000 pamilya o 21,000 katao. Umabot na sa 760 million pesos naman ang naibigay na tulong ng mga apektadong pamilya.
2: FMR Newsbreak.
6: Samantala sa iba pang mga balita, tutulong magbigay ng psychological first aid ang Education Department sa mga apektadong mag-aaral, guro at tauhan ng Ateneo de Zamboanga University kasunod ng malagim na pamamaril sa loob ng campus kaninang umaga. Nagpahayag ang DepEd na matinding pagkabahala sa trahedya, kaya nakikipag-ugnayan na sila ngayon sa mga mental health partners para magbigay ng psychological first aid at psychosocial support. Tiniyak din ng DepEd ang iba pang kinakailangang tulong para sa mga apektadong mag-aaral at pamilya. Hinihimok naman ng kagawaran ang publiko na iwasan ng pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon, pati na rin ang mga sensitibong larawan, video at detalye ng insidente.
2: FMR Newsbreak.
6: At sa ating panghuling balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante. Sa payag ng Pangulo, dapat ligtas ang mga paralan para sa mga mag-aaral at hindi na dapat maulit ang ganitong trahedya. Inatasan ng Pangulo ang mga law enforcement agencies na alamin ang mga detalye ng insidente at tukuyin kung anong karagdagang hakbang ang kailangan upang maiwasan ang kaparehong pangyayari. Sinabi rin ng Pangulo na makikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga paaralan at komunidad para palakasin ang mga security measures at matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante.
2: FMR Newsbreak.
6: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamirienda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jaiho.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance?
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR
3: FMR
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!
4: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Agbyag kayo amin nga kabay si Tabagyo. Nalamin ba itatadita? Papututon tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngag ang tumutok iti 102.3 Bagyo.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: The only thing that keeps me
1: ano bad?
2: The Vibes Trivia muna. Alam nyo ba na ang SB sa SB19 ay orihinal na nangangahulugang Show BT, ang entertainment company na humubog sa SB19 bilang kauna-unahang Pinoy idol group nito. Binigyan din nila ito ng meaning na Soundbreak bilang goal na baguhin ang music industry. Ang 19 naman ay pinagsamang country codes ng Pilipinas na 6-3 at South Korea na 8-2 na kapag pinagsama ay 19. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
3: Hello, ka-vibes! Ako si Lala Ford at manatiling nakatutok sa 92.3.
4: Hello, ka-vibes! Ako si Mark Bautista.
5: Hello, ka-vibes!
6: This is Kyle.
7: This is Kyle.
8: Hello, mga ka-vibes! Kami po si Justin Yu.
9: At ako po si Yama De Vera.
8: At manatiling nakatutok po sa 92.3 FMR.
10: Favorite music radio, ka-vibes! Ang lupet!
2: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tugtugan! Iyan ang pamerienda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jaiho!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes niyo sa Soundchip, ang lupet. Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, Tuesday afternoon, mga ka-vibes. Na-miss ko kayo, ka-vibes. Kahapon kasi, hindi ko na itinodo ang aking powers. Kahit na tayo ang diyosa ng kalsada, eh talaga namang hindi kinaya. Ang taas ng mga tubig sa kakalsadahan. Siyempre naman, ikaw ba naman tumira sa Espanya, Manila? Oh, yun, talaga nga. Siyempre, di ba, hindi kayo magpapakabog. Kami ang pinakauna na agad-agad nakaka-experience ng pagtaas ng tubig. Dito nga sa baba ng building yesterday, ka-vibes. Ang daming mga sasakyan ang nalubog. Kwento ko lang, no, mga ka-vibes. Kagabi daw, papasok din ako sa DZMM na programa ko ng 9 to 10 sa Alam na This with Papa Awel. Pero hindi rin ako nakapasok. Sinubukan ko pong lumabas ng parking habang mataas ang tubig sa Espanya. Umabot tayo ng Lacson, pero naisip ko, mahal. Kapag pinasok ng tubig ang ating tambutso, di ba? Okay. So wala pong beshi ng bahay na tanjosa ng kalsada yesterday. Kamusta po kayo? Kayo ba ay napalusong sa baha? Kayo ba ay na-stranded na traffic? May mga nakita ko parang 2 hours or 3 hours bago nakauwi ng kanilang mga tahanan. Ako, hindi dapat pwedeng ano lang ah, yung resiliency pa rin ang pairali. Aba, boto tayo ng tama, oo. Buong kamay nilaan eh, talaga namang lubog na mga ka-vibes. Hindi pwedeng ano, okay na lang. Gagawa ng paraan, ganun. Dapat ilaban natin na merong managot, ganun. O, pero sa kabilang banda naman, congratulations sa ating mga mahal na kaibigan for winning Best Actor, of course, Martin Del Rosario para sa pelikulang Tayo Lang Nakakaalam. Ito po ay isang Cinemalaya entry this year. This 2026 sa Cinemalaya 22nd year anniversary. Congratulations! Siyempre nagtayo naman sila Ruby Ruiz para sa pelikulang Status Rejected. At si Mamang Pokwang para sa pelikulang Two Valid IDs. Wow, congratulations, Mamang! Grabe, in fairness kay Mamang ha, kahit na busy, tinag ko siya sa magbati ko. Sabi ko, Mamang, deserve. Congrats, ang sagot niya, thank you so much, anak. Oy, di ba nga, ang Mamang ko talaga, I miss you, Mang. Pag di ka na busy ha, dalaw ka dito. Naku, may aabangan tayo mamaya. Dahil handang-handa na nagsiset up dito po sa aming himpilan ang ating mga kasamang bisita. Maya-maya lamang po yan, 4:20 in the afternoon. Dahil kami nga po ang ka-vibes ninyo sa Soundtrip, sagot na namin ang more tugtugan, more musikahan, syempre hindi mawala ang chikahan. Sa number one home of the stars, ito po ang Banana Crew, Kapiling Kabonding, ang nag-iisang beshi ng bayan, at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Mama Jaiho. Para ginamit ko yung Mama Jai, pang-DZMM ko yun ha. Ako po si DJ Jaiho, mga ka-vibes. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 3:44. O, huwag ka na maglilipat ng iyong channel. Huwag mo nang pihitin ang radyo mo. Dahil ako nang bahala sa magagandang tugtugan dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes niyo sa Soundtrip, ang lupet.
1: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Buntis ka na naman?
1: Ang lupet!
3: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
4: Thanks. Hello mga ka-vibes, ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello mga ka-vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello ka-vibes, this is Julia Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
7: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melix Severus Francisco, ang inyong ko-auntie.
8: Hello mga ka-vibes, this is Boy Tokizot, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes.
0: I'm 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with Matching.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Lopez!
1: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
2: Magandang afternoon!
1: Banana Crew!
3: The number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes ang Lopez!
1: Banana Crew! Paborito niyong merienda, nandito na! Welcome sa Home of the Stars!
2: Totoo yung galit mo dahil nag-series ka kay Christina.
4: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
2: Live sa studio, Robbie Domingo! Hey! Hello! Hello, mga kapa!
5: Miss Julian Santos!
4: Uy, pagod na pagod ako dito!
3: JC De Vera!
6: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
1: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho! Banana Crew! Exclusive! Exclusive!

0: and a crew. Exclusive.
1: Exclusive.
0: Banana Crew.
2: Ang lupet!
3: And there you have it, mga ka-vibes! Magandang afternoon pa rin sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon. Atin nga pong napakinggan, of course, live na live sa programang Banana Crew. Dito lang sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes niyo sa soundship, ang lupet! Ang next tone! Uy, bumati muna kayo sa lahat ng mga nakikinig sa atin at sa lahat ng mga nanonood sa atin online!
4: Hello guys!
5: Hey guys! Hello.
4: Thank you for having us.
3: Alam mo, natuwa ako. May mga papuri ka agad yung mga viewers natin sa ating YouTube channel. Sabi nila dito, ha. Ito, long time, no Taft Avenue. For sure, mga fans nyo sila na-miss ng bonggam-bongga itong awiting Taft Avenue. Sabi naman dito ni Jeline Tuazo, na naka-t-shirt na si Kiela. O taray, bakit ganun? Lagi ka ba naka-topless? Oo, ganyan. Tapos meron dito, ayan, sabi niya, can we please see, let us see your biceps po. Ay, wow, bakit may ba-biceps?
5: Let's go, let's go.
3: Sabi dito, ang galing ng next tone. At in fairness, alam niyo kung saan ako pinakalatuwa talaga. Dito nakalagay ang sabi ay... Ang ganda daw ng sound audio system, sabi ni Neil Nanas 21241. Wow! O, pinagandaan po namin yan. Alas 3 pa lang po, sinisetup na po yan dito. Hindi kasi bihira po na mag-setup kami ng full band pagprogramang Banana Crew. Normally, either tinatapat lang yung gitara, pero syempre dahil ito nga pong ating mga bisita ay ang mga pop rock or rising pop rock band ng ating OPM scene, diba? Ang next tone. O, isa-isa muna, bumati kayo at magpakilala. Ano yung mga roles ninyo sa banda? Meron siya siyempre sa bass, sa guitar. Yeah. O, go, take it away.
4: Hi guys, I'm Elijah and I play the bass.
3: Oh.
5: Ako si Alian, drummer.
3: Yes.
6: I'm Kiel and I play the guitar and I sing.
3: Wow. Wow.
7: I'm Ant and I'm also on guitar.
3: O, pero Elijah, ikaw yung nag-direct at nag-produce ng music video ng Taft Avenue, tama ba?
4: Wow. Yes, part of yung nag-direct.
3: Oh, yes. Wow. Diba? Siyempre, napanood natin ang music video ng Taft Avenue. At sabi ko nga, diba, grabe, in all fairness naman talaga, napakadaming mga mahusay na mga kabataan ang dapat nabibigyan ng break sa OPM scene. Diba? So nakaka-happy. Ano, paano ba itong ano? Paano ba nasimulan yung pagsasama-sama ninyo as Next Tone? Ayan.
4: Nagsama-sama kami because kapatid ko, utol ko to si Ezekiel, si Kiel.
5: Yeah.
4: So nag-start kami together, jamming-jamming lang until na-meet namin si Alian and na-meet ko si Ant last year sa school kasi kaklase ko si Ant.
3: Ayan. Ay, nag-aaral pa kayo?
4: Yes.
3: Anong kurso?
4: Music production. Sa Binild.
3: Ay, iba din naman. Parang pang mga shala sala yung mga course, no? Oo, diba? Music production sa Binil. Tapos, ibang level kasi nasa Sony Philippines na kayo.
4: Yes.
3: Wow!
4: Yes.
3: So, from trip-trip na jamming-jamming lang, tapos syempre, yun din yung kurso ninyo, ibig sabihin talaga, you love what you're doing.
4: Yeah.
3: Paano napasok sa eksena ang Sony Philippines para sa Next Tone? Napanood ba nila yung music video? Nakita nila yung mga songs nyo?
4: Narinig po yata yung songs namin. May nag-introduce sa kanila. Tapos, ayun, nagulat kami kasi hindi kami nag-apply. So, like, we're very grateful na nakita po nila yung potential namin.
3: Yes.
4: If ever meron ba. Pero,
3: meron. Alam nyo, pinapanood ko kayo sa dami ng mga na-interview ko way back 2009 pa yung mga dating nagsisimula hanggang sa sumikat, napuno na yung Araneta, lumibot na sa buong mundo. Sabi ko nga, parang nung tumugtog na kayo nung sineseta, sabi ko, ay, in fairness to mga batang to, no, may future.
4: Thank you.
3: Yung nakita sa inyo ng Sony Philippines.
4: Salamat.
3: Kasama na namin ng Sony ever since noon pa.
4: Yeah.
3: Parang feeling ko, yung promo nyo, sina Ian, mga baby pa sila nung time nagkatrabaho. Oo, di ba? So, nung tinawagan kayo ng Sony, ano na feel ninyo? Kasi syempre, nag-aaral pa kayo, kumbaga parang di pa kayo tapos sa kursong kinukuha ninyo, pero yung opportunity, yung break, parang kahit paano, nandun na.
4: Actually, yun nga eh. Kasi even before nga kami mag-aral ng music production, nagbabanda na kami tatlo pa lang. So, to hear na event nung kasi from gigs na walang tao to kami lang nakakarinig ng mga gawa namin, biglang naging interested yung Sony sa amin. So talagang out of this world talaga reaction namin, talagang gulat na gulat kami until umabot sa point na months namin siya binibring up sa mga tao. Talagang pinagmamalaki namin, uy, yun yung Sony Music na kami.
6: Nakakagulat pa rin eh.
3: Totoo. Yeah. At saka syempre, diba, parang hindi biro yung ano, ilapit kayo ng Sony Philippines para sa mga radio stations,
4: yes,
3: sa mga guestings ninyo. Kasi syempre, parang ito na yung simula.
4: Mm-mm.
3: Kumbaga, diba, magsa-start na napapakinggan na kayo ng mainstream. Mas malawak na yung pinakamagiging market nyo talaga. And of course, right after this interview, hindi lang ito basta nag-perform kayo.
4: Mm-mm.
3: Ila-line up na namin for sure yung mga kanta nyo sa mga sa playlist,
4: yeah,
3: namin.
4: Yeah.
3: And sa mga taga-Binil, sa mga taga-Lasal, yung mga nasa Taft, yung mga nasa University Belt, saan ako kung sure ako nakarelate kayo or ramdam ninyo yung unang kanta na napakinggan nyo dito sa programa, yung Taft Avenue, i-request nyo po yan dahil pwede po yung mapasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits na kung saan araw-araw pinapatugtog po natin yan pagpatak ng alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. O pag-usapan natin, dahil taga-Binild kayo, syempre yung Taft Avenue agad-agad yung nasulat. Oh, what about Taft Avenue? Para naman dun sa mga ano, nakakaramdam ng nostalgia. Yung may nostalgia dahil dati silang doon din nag-aaral. Mm-hmm. Ano yung bago ba dito sa Taft Avenue na nilagay nyo through songs?
4: Yung concept kasi nung Taft Ave was hindi naman siya essentially para sa mga taga Taft lang, pero para sa mga nung nasulat naman yung song, it's more on yung nangyayari sa mga kabataan yun na may situationships ganun. So
3: parang alam mo yan, parang yung hindi pwede sabihin nyo parang yung situationship, diba? Oo, masakit na masakit talaga na pinagdadaanan. Okay,
4: so ayun, we made a topic na ganun kasi parang college life, tapos parang nagiging new normal na siya para sa mga like with the experience of mga bagong kakapasok lang sa college. So siguro more on culture shock siya kung bakit namin nasulat yun. Pero ayun, para makarelate yung other people rin, it's because parang ano lang yun eh, you're longing rin na ma-reciprocate yung binibigay mo na love dun sa certain person.
3: Sa inyong apat, kaya Ezekiel, kay Elijah, kay Aunt, at saka kay Alian, sino sa inyo nakaranas na ng situationship? Kasi diba, hindi kasi syempre, diba, how can you, parang, paano nyo maipapahatid sa listeners niyo kung hindi nyo naman talaga naramdaman yung ganong pakiramdam, yung situationship na sinasabi natin na usong-uso sa mga kabataan, diba, no?
4: Yes.
3: Dati kasi sa mga nanay-tatay natin, wala namang situationship. Pag sila talaga. Pag hindi, oo. Meron bang isa sa inyo ang talagang nakaranas ng tinatawag na situationship? Oo.
4: Yo, ay, Doc. Ang kinina lang natin lahat.
3: Oo. Mag-ano tayo? Maging unity. Ganun.
4: Yes.
3: Oh, meron. Lahat kayo.
6: Yes.
4: Okay. Pwede na.
3: Okay, oo. O kwento. May nabasa kasi ako sa isang panayam ninyo. May nagbanggit sa inyo na parang sabi niya, when you find the right person, the noise and the smells don't matter. Ibig sabihin daw, hulog na hulog ka na. Sino nagbigay ng statement na to?
4: Ako ba?
3: Ikaw.
4: Ako yun.
6: Ikaw yun.
3: Ayan. Oh. Can you give us a context? Saan nang galing? Kasi syempre for sure it's about sa mga kantang naisulat.
4: Yeah. Siguro kasi it's about yun nga, yung parang hulog na hulog ko dun sa person na parang sinulat ko yung concept na parang despite kung gaano ka, hindi mo na, wala ka lang pakialam sa surroundings mo, sa amoy, sa kung gaano ka gulo yung Taft nung time na yun nung sinulat ko, na parang pupuntahan mo pa rin yung place na yun basta patay na patay ka dun sa person na yun. And I feel like nasulat ko yun nung first year kasi at
3: natapos sa akin. As in, batang bata, paano nasulat mo siya? Ano ba mga magandang tambayan sa Taft? Dati kasi, ang tanda na pag sinabi ko ano yung tinatambayan ko dun dati. Nabutan niyo ba yung happy tea?
4: Yes, hanggang happy tea. Actually, na-stop ano na yata.
3: Wala na, diba? Tinanggal na yung sa Bellagio.
4: Yeah.
3: Wow, Nakainom sa happy tea ang DJ. Hindi na ako nag-aaral that time. Pero parang dahil nga matunog na matunog siya sa akin. Ano ba tong happy tea na ito? Bakit sikat na sikat? Mayroon pa ba?
4: Wala na yata.
7: Wala na yata. Eh.
3: Wala nang, oo, di ba?
4: Or parang kakasara lang yata, kasabay ng mga barn.
3: Oh. Actually, oo. Ang, parang ang napalit doon, nakita ko parang hot pot na ata yung katabi ng miswa, di ba? Yung may gano'n. Yeah. Oo, yung gano'n. No? Katabi ng miswa, na favorite ko. Meron pa dati dyan yung Noriter, yung cafe. Wala na, hindi nyo na naabutan. Noon, di ba? Iba na yung generation. Iba na yung generation talaga. So, nung first year ka, nasulat mo yung Taft Avenue.
4: Yes.
3: And then, ito, sa palagay nyo ba, itong Taft Avenue, yung song na napakinggan ng mga taga Sony at nagkaroon sila ng interest?
4: Siguro po. Kasi yun yung first song na na-release rin namin and parang na-push through talaga even if sobrang tight ng schedule.
3: Wow.
4: Kasi nung na-release namin yung, nung i-release namin yung Taft Ave, it was in between yung pag-uusap namin ng Sony. So parang akala rin namin hindi matutuloy yung release since ano, pero ginawan po ng paraan. So ayun, feeling ko naman yun yung
3: totoo. Yeah. Napaka-creative mo naman. Kasi diba isa ka rin sa nag-direct, nag-produce, ganyan. Oo. So yeah. Paano? Ang hirap pa na experience kong magpasa ng concept for a music video. Hindi ganun kadali kasi sa dami na ng mga kanta at sa dami na ng mga music video na na-release, hindi lang sa Pilipinas, all over the world. Syempre dapat makakaisip ng something na kakaiba.
4: Yeah.
3: So paano mo, tsaka in fairness, may budget sila, may ano, may MRT shot. Oo, 'di ba? Oo, paano 'yun? Guerrilla shoot ba 'yun o kumuha kayo ng permit?
4: Guerrilla shoot.
3: Oh yes.
7: Second day.
3: Talaga totoo.
4: Yeah.
3: So paano na ganun yung naging konsepto mo sa music video?
4: Nangyari yung concept niya was actually napag-usapan namin apat na we wanted it to be a Valentine's Day parang music video. So parang doon nag-revolve yung concept na yun. Tapos ayun, kasi madali lang rin naman since Taft Ave nga yung title ng song. So doon na lang nag-ikot yung storyline. And hindi ko siguro take lahat ng credit nun kasi kami lahat naman yung nagbigay ng ideas. Correct. For the shot.
3: Collaborative. Yes. Oo. So ayan, hanapin nyo po, kayo pong mga nakatutok ngayon, nakikinig, i-type nyo lang po ang next tone na Taft Ave sa YouTube at mapapanood nyo po ang kanilang official music video. And then of course, now that you're part of Sony, di ko alam kung tama ba yung term na mas may pressure ba o mas na-enjoy ninyo. Kasi syempre, may responsibility na kayo to produce more songs. Mm. Na di ba sa mga musikero naman, hindi lang basta-basta nakapag-release kayo na yun eh. Di ba parang sabi nga natin, sa araw-araw na ang mga kinakapanayam ko ay mga musikero, isang hit song lang o isang song mo lang talagang pumalo, mag number one sa charts o kaya maging most requested, tumaas yung streams, ganyan, the rest will follow. Even yung mga lumang kanta, mapapakinggan na.
4: Yes.
3: Ano yung paano? May pressure o kayo eh, release lang ng release?
4: Siguro there's no pressure naman na binibigay sa amin, pero internally meron as a group kasi as much as happy kami na nag-release kami ng music na masaya kami, there's this, ano, syempre meron pa rin something that we want to give back to Sony and syempre to the people who are trusting us na makagawa kami ng song na mag-hit, which is non-hypocritical naman na lahat naman gusto na magkaroon ng hit song.
3: Totoo.
4: So, ayun.
7: Tataya.
4: Kayo ba? Kayo?
7: Ano?
4: Ano to?
7: Ay, lutang na. Ayun, parang, yeah. Kasi parang, para sa akin, like, continue writing pa rin hanggat magka-chamba basta mag-hit song.
3: Yeah. Bawat isa sa inyo sumusulat sa apat?
4: Yes.
3: As in four, lahat kayo nakapagsulat?
4: Nag-help yung iba, pero mostly Brainstorm. Prime muna ngayon is kami dalawa. Pero si Aunt also writes songs.
3: Oh. Na-release na rin?
4: Di pa.
7: Di po.
3: Hindi pa, oh. So, ang pinaka-release na talaga is The Taft Ave.
4: And yung new song.
3: Ito yung bagong kanta na, of course, exclusively, mapapakinggan po natin dito sa programa sa Banana Crew. So, dalawa pa lang yung release ng Sony. Pero yung as next tone, meron na kayong mga kanta dati pa sa Spotify.
4: Yes.
3: Sa streaming platform.
4: Ilang songs na ba?
3: Kasi nakita ko merong sa iyo.
4: Yeah,
3: diba?
4: Sa iyo.
3: Oo, oo, merong sa iyo. May ano pa ba yung mga ibang kanta nyo? Yes, oo. Oh, oh.
7: Jean.
4: May rendition kami nung...
3: Oh, yung Jean. Nagulit ako dun sa Jean, di ba? Pangalan siya ng babae. Kasi di ba parang, halimbawa yung mayonnaise, meron silang Jopay.
4: Yes.
3: Oh, may ganyan. Yung sa inyo, parang sabi ko, ah, in fairness, ginamit din nila yung formula na merong someone or may girl na siguro kung sino ba ang nakapagpatibok ng puso ni Jean o si Jean ay may pinatibok na isa sa inyo, di ba?
7: Yeah. Actually, yung Jean, parang tungkol siya sa... alak
4: yung alak na Jean.
7: Pero we just change it to like a person na lang.
3: Kaya naging J-E-A-N.
7: Yes. G-I-N.
3: Oo, oh, hindi G-I-N kasi pagkasaka na lang pag kinuha na kayong endorser. No? Para sa inyo po ito, ito po ang Jean. Oo, bilog. Oo, Jean Bilog. Mali. Oo, diba? So, your new song under Sony is ang title?
4: Nagkulang.
3: Okay, ayan na. Parang maraming ng mga umaambon ngayon. Nararamdaman namin na may mga taong nagkulang sa amin. Can you tell us about or more about nagkulang?
7: Kaya naman. Me.
4: Yeah.
7: Ikaw na!
4: Okay. Yung nagkulang. Pero lahat kami may inambag dito. Feeling ko lang mas comfortable sila na ako magkwento. Pero nagkulang is a song where a relationship ended. Natapos siya. Tapos alam mong hindi ikaw yung gumawa ng mali. But at the same time, because kung gaano siya kasama nag-end, mapapa-overthink ka. So, ayun. Talagang parang siyang sinaself-sabotage yung utak mo na parang hindi ka naman nagulang pero at the same time you're questioning yourself.
7: Sobrang yung overthinking.
4: Yeah, song of questioning siya eh.
3: Minsan yung overthinking talaga nagiging sakit na yun eh. No?
7: True.
3: Totoo, sobrang nagiging sakit na talaga siya kasi minsan hindi naman talaga yun yung mga nangyari or hindi rin yung nagawa mo pero dahil iniisip mo paulit-ulit kung bakit humantong sa ganong punto which is nag-end ang isang relasyon. Eh talagang parang hindi ka makakatulog, iiyak. Parang ikaw nga nakarelate. Agad-agad, Bessie. Oo, o kayo ba mga ka-vibes? I-comment nyo nga down below sa ating live streaming kung minsan sa buhay ninyo, nagkulang kayo sa partner o kayo ang hindi nabigyan ng sapat. Wow, ang sakit, diba? Oo. Diba malay mo, kayo yung nakaramdaman na parang kulang nga, parang ako lang na ako yung bigay ng bigay. Okay, bawat isa sa inyo, may mga kwento kayong nagkulang ang either way ikaw or kayo ang hindi nabigyan ng sapat? O Hans, ikaw naman.
1: Kwentong nagkulang, feeling ko ako yung ako naman talaga yung nag-overthink na minisip ko ako yung nagkulang somewhere. Yun lagi yung issue ko na may kulang ata akong ginawa, may hindi ako sinabi or may nasobrahan ako ng gawa. Tapos sa totoo lang, sasabihin ko sa kanya, hindi naman talaga issue yan. Ay, ako lang.
4: Uy. May love.
3: Parang parang parang may pinaghuhugutan.
4: May laman.
3: Di ba may laman?
7: Sino ba yan?
3: Saring. Nasabi mo ba sa kanya? Nasabi mo ba sa kanya yung mga bagay-bagay na yan? O baka na mamaya, hinayaan nyo na lang at makalimutan nyo na lang. Okay na yun.
1: Hindi, di ko po hahayaan yun. Sinabi ko na po para tapos na.
4: You know?
3: After mong sinabi, ano nangyari?
1: Mas okay lahat.
3: Pero hindi na kayo.
1: Kami.
3: Kami pa rin. Kasama mo hanggang dulo. Oh, kasama pa rin pala hanggang dulo eh. Ikaw naman.
7: Ano pa sa akin?
3: Ano?
7: Alam mo yung tipong marang ano kasi ako eh, patay na patay pag sa isang tao eh.
3: Totoo.
7: Tapos yung nagkulang katuloy sa effort na yung lagi mo siya kausap tapos mamaya i-ghost ka lang rin pala. Ayoko.
3: Oo. So, kayo pa?
7: Hindi na.
3: Ikaw ang ginos?
7: Mm-mm.
3: Ay, sakit. Paano yung way of ghosting? Di ba kasi iba-iba yung way of ghosting? May hindi ka nilang i-chat-chat.
7: Parang ilang weeks na hindi na siya nagpaparamdam na.
3: Pag nakikita mo pa siya personal?
7: Hindi na.
3: Hindi na rin?
7: Hindi na siya active rin. Parang
4: lilo ko yan.
3: Hindi niyo papangalanan.
7: Walang name drop.
3: Oo, kung matapang kayo, di ni-name drop yan. Tapos bigay niyo
7: yung
3: number, tapos tawagan natin ngayon para live na live sa ere, di ba? Ganon. Oo, nang ghost ka daw. Tama ba yun? Yung mga ganon. So, Ah, pero ang galing ha, imagine niyo ha, hindi lang ikaw ang nakaranas noon, pero marami na akong naging callers or yung mga experiences na yung mga nanggugos ang husay no, parang bigla na lang silang nawawala talaga yung radar. Mm. Ultimo sa social media, hindi mo sila makikita, hindi kayo ever pinagtatagpo ng tadhana, yeah, ganyan. Hanggang sa makamove on ka na lang.
7: Tapos mamaya nakita mo sa story, may kasama siya iba.
3: Ayan.
7: Ay, yun lang.
3: Okay. So nakita mo?
8: Oh. Sa ating dalawa, hindi na kay.
3: Grabe, parang itong kantang nagkulang na to eh, parang mga bagong ano, makabagong theme song ng mga pare-parehas ng pinagdadaanan. Yung ating drummer parang nagre-ready ng kwento.
7: Ayan na. Madami niya po.
3: Marami.
9: Wala na lang na ganyan pala ang story mo kay
3: Elga.
9: Ngayon,
7: oh,
9: mamahalin na kita
7: ng
9: sobrang.
7: Ayan. You know, love you
3: too. Ayan. Ikaw naman.
9: Sa akin, wala naman. Pero siguro yung dati may mga nagkulang din sa akin. Pero ngayon...
3: Parang babait na parang sa inyo lahat nagkulang ha. Parang kayo, hindi kayo nagkulang ha.
7: Kwento mo yan eh.
3: Oo,
7: sabi mo yan.
3: Sige, sige, sige. Tama, kayong nandito eh. Bakit naman hindi natin kwento nyo pag-uusapan? Oo.
9: Kami lagi tama dito ngayon.
3: Tama, tama, tama. Wala silang magagawa ngayon kung ano man yung mga ginawa nila. Oh.
9: Minsan lang naman tayo maging tama. Kaya ito,
3: sandali, masakit yun ha. Minsan lang naman tayong maging tama. Kasi madalas kayo yung pinagbibintangan na kayo ang manluloko, kayo ang nag-cheat, kayo ang tumingin sa iba. Okay, go.
9: So, yun.
7: Ano?
9: Oh. Siguro sila na lang yung ano yun natin. Ano, nakalimutan mo?
3: Hindi, ikaw, na-experience mo ba minsan in your life na nagkulang ka sa taong mahal mo kaya hindi nag-work or siya ang nagkulang sa'yo kaya hindi nag-work?
9: Ako madalas. Kaya ngayon, ano ako, good boy na ako ngayon.
7: Wow! Dati hindi.
9: Dati ako yung madalas.
3: Ah, talaga?
9: Abo.
3: Anong ginagawa mo?
9: Nung high school ba yun eh, pero...
3: Ah, sige, pag-usapan natin!
7: Ang daming pang oras. Masira yung buhay ko.
3: Okay lang, daming pang oras. Malay mo, di ba, after ng interview na to, mag-trending, tapos mapanood niya to, sabihin niya, ah, at least naman pala meron siyang ano, self...
7: Naka-block na po yun.
3: Ah, wala na, naka-block na. Pero baka sa akin, di naman naka-block. Eh, sa account ko naman, ipapanood yun. Eh, di ba, kaya... Oh, dali na, kwento na. Anong ginawa mo dati? Ba't sa palagay mo, eh...
9: Chika to.
3: Oo.
9: Ako yung nang... Ano yung...
3: Ay, ghost. Ikaw yung nang ghost.
7: Uy!
9: Balik!
3: So, ikaw yung nang ghost, sa'yo naman, ikaw yung ginost.
7: Okay. Baliktad.
3: Baliktad.
7: Oh. Grabe ka, ganyan ka pala, idok ha.
3: Ayan, oo. Oh.
7: Ganyan ka eh.
4: Ganas.
3: Hashtag 1, 2, 3, kanya-kanya na. Okay, peace tayo. Ano na yun? Blast from the past, yeah, diba? Ay, nako, ito. Ikaw.
4: Ay.
3: Ayan, o ikaw, ano yan? Yan, paano to? Paano to? Parang, so, itong nagkula, ikaw mismo sumulat?
7: Oh, hindi.
3: Tinulungan
7: ako. ako naman madalas. Ayan. Parang kasi ako pinatinamaan talaga eh.
3: Totoo. Ikaw yung ginose eh. Oo,
4: ayan. Matik na siya mag-full-on rant ka dito. Oh, magwalungkot na eh.
7: Pero,
3: sa'yo.
7: Meron ba? Parang wala naman.
4: Hindi, siguro yung walang communication, mahirap yun. Kulang sa communication.
7: Yun!
4: Yan, ayoko niyan.
3: Paano communication? Kasi syempre, di ba, yung iba, nagmamatured sila na parang kung nung high school or nung mga teeny bopper days nila, di ba, na-experience nyo rin ba yung parang, morning, kumain ka na, kumain na ako, anong ulam nyo, ito ulam namin, yung kahit hanggang tulog kayo.
4: Hindi naman siguro yung gano'n. Like,
3: di ba yun yung dati?
4: Yes, yes.
3: Pero yung sabi ko nga, pag nagmamatured na, yung parang, kunya, nasa trabaho, like, yung example yung sarili, hindi. Hindi, parang halimbawa, ako, if I'm in a relationship, parang pag nasa trabaho ko, gusto ko nasa trabaho ko, nakafocus ako sa work na ginagawa,
4: yeah,
3: ko. Magkasabi lang ako na nasa work na, tapos pag after, dun lang ako magkaka-time na mag-chat sa kanya. Lagi siya nag-chat na parang, nakapag-story ka, bakit di ka nag-reply?
4: Yeah.
3: Nabibikon ako doon.
4: Yes.
3: Yes. Sobrang pikon ako doon kasi parang ang feeling niya, dapat ba laging yung attention ko nasa sayo? Eh, di ba, may mga ibang bagay ako. Nag-drive ako, nag-drive-through ako para makakain, uminom ako ng gamot or something, ganyan. So, hindi porke nakapag-story ako, Ibig sabihin, kailangan nabasa ko na yung mga sinasabi mo ganun.
4: Yeah.
3: Kaya pinaintindi ko sa kanya na pag uwi ko na lang ng bahay or pag may available time na ako, doon pwede na kitang replyan.
4: Mm.
3: Pwede ko lang sabihin na ito na yung mga nangyari, ganyan-ganyan. Kasi di ba dapat kapag mahal mo yung isang tao, dapat di ba yung trust mo sa kanya, parang hindi yung parang Gina-G ka. 80-80 ka ba? Hindi siya rin nagalit. 80-80 ka ba, love? 80-80 ka ba, love? Oh, but anyways, going back sa inyo,
4: yung akin naman, applicable rin naman siya sa pagkakaibigan lang. Na parang, ano siya, yung...
7: kaibigan daw.
4: Yung pag may, ano, yung may problema or something specifically, tapos mas pipiliin nilang mag-deactivate.
1: Ay!
7: Tapos hindi nagpapaalam, di ba?
4: Hindi yung
7: mag-deactivate.
4: Hindi, pero like, in general kasi talaga, yung parang mas pipiliin nilang manahimik na lang kasi sa ayusin yung problema. So parang...
3: Uy, pangit yun!
4: Kulang yun.
3: Alam, feeling ko yung pag... Ginagawa niyo ba yung mga girls? Yung pag nag-deactivate kayo agad? Pag kunyari lang hindi kayo okay with your partners or sa jowa niyo?
4: Dami po.
3: Talaga? Eh, kasi lang kayo na-experience sa... Ikaw, nag-deactivate ka pag hindi kayo okay? May iba. Baka naman...
4: Generation thing.
7: Yeah.
3: Feeling ko na parang instead of facing kung ano yung nasa harapan nila, mag-deactivate na lang kasi ang reason. Kaya ako nag-deactivate, ayoko makapagsalita ng something sa'yo.
4: Yeah. Or pero parang ayaw nila marinig yung gusto, yung ayaw nila. Ayaw nila marinig yung ayaw.
3: Tapos pag okay na sila, tsaka okay lang sila babalik.
4: Mm-mm.
3: Pero hindi mo naman nasabi kung ano yung mga talagang nangyari.
4: Mm-hmm. Tapos, sa ayan, bugs.
3: Sasabog.
4: Yeah.
3: Uy, iba na talaga mga bata ngayon. Oo. Dati hindi. Oo. Tsaka NBI ang mga babae, aminin niyo. Oo. hindi lang isang account niyan. Oo, maraming mga dump accounts 'yan. Tapos makikita parang mapagko-connect nila. Oo, 'di ba?
7: Yeah.
4: Yeah.
3: Are you in a relationship right now?
4: No.
3: Because nagkulang.
4: Yeah.
3: Ang sabi mo. Kaya na isulat ang kantang ito. Sumuko, ikaw na wala. Okay, oh, now I'm getting it.
4: Ang hirap pala matsit ang gendo.
7: Talaga.
4: Ayan.
3: So, ang paborito about isa sa inyo, give me or our ka-vibes, your favorite line sa kanta ninyong nagkulang.
7: Ayan.
3: Oh, ikaw una.
7: At dahil sa'yo, tinitimpi ko lang ang aking damdamin.
3: Aray. Ikaw.
1: Yun, ikaw. Nagkulang ba ako?
4: Oo.
3: Napatanong ka talaga kung nagkulang ba ako. Okay. Ikaw naman, our drummer boy.
9: Ayun na rin yung sagot ko eh. Nagkulang.
3: Oh, okay lang yan kung yun ang sagot talaga. Ito, may hugot to for sure.
7: Labas mo na.
3: Please. Ano yung paborito mo nung sinusulat mo na parang ito yun eh. Ito yung nararamdaman ko hindi ko nasabi sa'yo. Dadaanin ko sa kanta.
4: Ano ako, yung first verse, yung lagi kang inaabangan, wala naman ng pakialam.
7: Bakit may audio pag ako?
3: Ito na.
7: Background music.
3: Sa oras na 4:57, next tone, mga kapamilya, mga ka-vibes. I-promote nyo na bago natin tugtugin na i-request nila sa lahat ng nakaramdam na sila po ay nagkulang sa mga taong minamahal nila, mapasa kaibigan, mapasa minamahal. Pwede na to sa pamilya, di ba?
4: Yes.
3: Or kung feeling nyo kayo yung hindi nabigyan ng enough or ng sapat na oras ng pagmamahal, i-request nyo po yan sa ating 92.3 FMR Manila social media account sa Facebook, sa ating Art Cards, sa Instagram, sa X at sa TikTok. Siyempre, ito na po ang next tone. Invite everybody, our kapamilya ka-vibes na hindi lang siya sa streaming platforms pwedeng mapakinggan dahil pwedeng-pwede na rin pong ipa-play dito sa 92.3. Go, take it away.
4: Yes, ayan guys, hope you guys with streams nagkulang out in all streaming platforms right now. Spotify, YouTube, sa YouTube renders, we actually released a lyric video today.
3: Wow.
4: Ayun, siguro stream the song and follow us on our social media para rin for the gigs na upcoming, no? Sa Friday, we actually have a gig sa SM Taytay. Open yun show. Open show.
3: Ay, mga taga-Taytay.
4: Taga-Taytay, shout out.
3: Totoo. I'm sure ha, ang tagal-tagal nyo hindi nakalabas dahil sa ulan. At yeah, sa mga pagbaha, sana sa Friday, eh, wala ang ulan. Ibigay na natin to sa Next Tone. Ayan.
7: And we have a show also sa 12 Monkeys with MYMP.
3: Wow!
7: August 26.
3: Yeah. Uy, pag nakapag 12 Monkeys ka, ibig sabihin nun talagang you've made it, diba?
7: Ah, yes.
3: Oo. Yeah, saan pa ang mga gigs nyo?
7: Meron kaming regular gigs every Friday, Saturday at Rico's.
4: Marikina naman yun.
7: Yeah.
3: Yeah. Yeah, yung mga taga Marikina. Ang daming mga bagong masarap na kainan sa Marikina. Yeah.
7: Super. Gusto ko yung sa Parikit. Yeah. Yeah. Try nyo guys sa Parikit.
3: May napanood ako parang yung anak ni Small Laude, meron sa Marikina na kainan. Ang tawag ay, I forgot the name of the store, pero bago lang siya. So, yun, regular gig every kailan?
4: Friday and Saturday.
3: Friday and Saturday, at what time?
7: 9 p.m.
3: 9 p.m. Yes. Onwards. Mm-hmm. Ayan, uy, puntahan nyo po ang ating mga feeling ko nakaramdam ng pagkukulang ng pagmamahal sa mga minamahal nila. Ang Next Tone. Are you guys ready na mapakinggan ang Next Tone? Naku, kung handang-handa na po kayo, hindi ko na patatagalin pa, ha? Ibibigay ko na po yan sa inyo. Pero syempre, padaanin muna natin ang ating mga commercials bago nila patugtugin ang kanilang awitin. Dito lang syempre sa 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa Sound Trip. Ang lupit! Oras natin, mga ka-vibes! 4:59 na!
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with Ma.

0: Crew! Oras mga ka-vibes, 5:03, heto na po, live the live exclusive, next tone para sa awiting Nagkulang.
1: Banana Crew! Exclusive!
2: Exclusive!

0: Thank you.
1: And there you have it. Once again, saan kayo makikita sa social media?
0: NextonePH. Yeah. NextonePH. And Facebook, Instagram, TikTok.
2: Spotify, yeah. All caps, Nextone.
1: Yeah. And syempre, invite nyo yung mga fans nyo na i-request nila dito para mapasok sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.
0: Alright, guys, come on. Sa Banana Crew, come on. Let's request natin yan. Kahit kami magre-request.
2: Yes.
0: Self-request. Yeah.
2: Self-request.
1: Wait, alam mo, totoo, ginagawa yan ng mga nagigest sa amin. Self-request talaga at sinishare nila sa family nila. O ba, agad-agad. Kagaya na lamang ni Will Ashley na last Friday nag-guest sa atin. Agad-agad magkasunod kahapon at ngayon parang alam ko nangunguna sa charts, wow. Diba? Oo. Kaya sana po ipasok natin ang Next Tone, ang awiting Nagkulang, Kulang, pati Taft Ave, diba? Ipasok nila. Pero yes, syempre, dahil pinaunlakan nyo kami ng inyong mga magagandang awitin, idire-diretso na natin ito. Padugtugin na natin ang Sa Iyo dito lang syempre sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang Lupe.
3: Banana Crew!
1: Eto na po mga ka-vibes, ang Sa Iyo.
3: Banana Crew! Exclusive!
4: Exclusive!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Hello mga ka-vibes! Ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello ka-vibes! Ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello mga ka-vibes! Ako po si Heaven Parelejo at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello ka-vibes! Ako si Joseph Marco at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello ka-vibes! Ako si JMD Guzman at palaging tumutok sa 92.3.
7: Hello mga ka-vibes! Ako po si Smokey Manaloto at manatiling nakatutok sa 92.3 FM. Our favorite music radio, Kavibes, I'm Lupet!
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: Japan.
1: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tuntugan. Iyan ang pamiryenda ng paboritong beshe at bayan, DJ Jaiho.

Oras natin mga ka-vibes sa 5:14 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyos na lang kalsada. Walang iba ko po si Jaiho. Jaiho naniniwala sa kasabihan.

0: masamang magtanim ng sama ng loob at galit sa isang bata. Pero mas masama ang magtanim ng bata sa hindi mo jowa. Ay, mali! Sobra ako nag-enjoy sa chikahan kasama ang next tone. Nakakabagets. Diba? Pero it's time. Dahil 5:15 na, oras na para sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Are you guys ready? Dahil ready na po kayo, ready na rin kami. Heto na ang...
1: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer?

7 oras natin, mga ka-vibes, sa sabong kabuluan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding pa rin na nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si DJ Jai Ho. DJ Jai Ho na naniniwala sa kasabihan na walang magandang buhay sa chismosang kapitbahay. Mali! 5:56. Nako, eto na. Susunod na po ang iDiva Nights. Makipagkantahan na kasama si DJ ID. Pero syempre, bago ang naging kantahan ninyo maya-maya siya, tara, may brace. Bago ang naging kantahan po, o ang magiging kantahan, ay congratulations, number one pa rin ang paborito ni Will Ashley, ang taray. Number 2 ang maghihintay ni Jenna Perray. Number 3 ang kaibilis ng panahon ng Let Gravity. At number 4 ang Back to You ni Hit Hornales. Nasa number 5 si June Sisa para sa awiting Pagmasaya Na Ako. Number 6 ang Galaksiya ni Gav. Colorete ni Karen Ice Trip ang Your Love Amaze Me ng Westlife. Uy, bago. Mag-isa na lang ako ni Shania Rolio at ang number 10 natin na sa listahan, ang Kabisado ng 4 of Spades. Bye na muna for now, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Hello sa lahat ng mga FMR squad. May bagong post. Bumisita tayo sa National Museum. Naghahanap ako ng mga bow tie, necktie. Kasi nga may hostan akong debut. Debut talaga. O debut? Charin. Debut. Debut. So 20th, diba? So ayan, alis na muna tayo. Bigyan ko kayo ng more tugtugan at more musikahan dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes niyo sa Soundtrip, ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga ka-vibes, ang oras natin 6:03 ng gabi at kasama niyo po ako DJ ID para sa programang I Diva Nights.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Kas.
1: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
3: You are a great singer.
2: I Diva Night.
4: Sa pihing pag-ibig ko.
2: I Diva Night with DJ ID.
5: Ang lupet.
6: Vibes 92.3 FMR Kavibes Sound Trip. Oras natin 6:16 na po ng gabi. And welcome sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Ito po ang programang I Diva Night. Kasama nyo po ako, inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. At makakasama niyo po ako hanggang 9 PM dito sa ating programa. Kaya naman binabati ko ang ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila. Kamusta naman kayong lahat ngayong gabi? O diba? Parang tuloy-tuloy lang ang pagkayod, pagtrabaho, na para bang hindi bumahan ang bonggam-bongga yesterday. Kaway-kaway rin sa mga ka-vibes natin dyan sa taas, sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Maayong gabi sa inyong mga tanan. And alam nyo mga ka-vibes, ang dami ko nakikita all over social media ha. Mga nagpo-post na mga umuwi kahapon pero nahirapan dahil nga umuwi galing sa trabaho kahapon pero nahirapan dahil sa baha. Nako, doble ingat po tayo ha sa mga ka-vibes natin na lumusong. Ayan, make sure na nakapag-wash up agad tayo no na pag-uwi natin. And bukod pa doon, syempre no, bukod sa mga na commuters natin kahapon, ngayon meron din ako nakitang viral na video na isang malaking pick-up na kotse na humarurot sa loob ng isang university dito sa Pilipinas. At nabasa ang mga kapwa-estudyante. Siyempre, ang dami nga mga negative reaction. No? At doon ko talaga napag-isipan na sa dami na nangyayari, paano pa kaya naisip na gawin yung ganon, di ba? Mga ka-vibes, konting ano, actually hindi lang konti. Let's be compassionate no towards each other. Syempre tulungan tayo, 'di ba? Hindi yung dadagdag ka pa sa mga paghihirap na nararanasan na nga ng mga kapwa estudyante or kapwa commuters natin. Kaya show a little compassion on the road, especially sa mga nagta-travel on foot no, mga ka-vibes. Let's be kind to one another. And yung mga ganyan, ano siya? Syempre, kailangan natin mag-maanghel. Paano ba yon? Mala-angels, no? Magpakabait naman tayo, mga ka-vibes. Dahil babalik at babalik din yan sa atin. Naniniwala ako sa good and bad karma. Diba? Kaya thou shalt do to others what you don't want to do to you. And speaking of mga anghel, alam mo, yung ano, shout out dyan sa mga boss natin, no, na nag-message ng mag-work from home bago pa bumaha, bago pa bumagyo ng malakas, no. Napaka-lifesaver talaga nun. And ako, sobrang na-appreciate ko yan, yung mga teachers, mga professors, at mga boss na very compassionate, no, pagdating sa mga estudyante, sa mga workers and employees nila. Palakpakan natin yung mga ka-vibes. And isa pa sa mga ano ha, speaking of mga angels, modern day angels natin. Isa pa dyan yung mga ano eh, taong nagmamahal ng walang kapalit. O kaya naman yung mga tao na kahit nasasaktan na, nakukuha pa rin, umintindi. DJ ID, napunta tayo from baha. Ba't ka napunta sa biglang love life, diba? Shout out sa mga kaibigan na ganyan, yung mga tropa peeps mo na ang random na pinag-uusapan. Tapos biglang diretso sila sa ano, mga talks about love. Deep talks agad. Pero ikaw ka, vibes, kung nakaka-relate ka naman dyan, well, perfect to perfect dahil yung mga featured songs natin for tonight ay para sa iyo dahil yan ang tema ng ating featured songs na Hanggang Kailan ng Orange and Lemons at Tell Me Where It Hurts ng MYMP. Ito yung mga kantang nag-take over noong 2005. Grabe, sa mga ka-vibes natin dyan na nakakaalam neto. Ayun na, mahilig sa mga rakrakan na tugtugan. These songs are for you. Kaya naman kung alam nyo to, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967 at magsama-sama tayo dito sa ating programa, magkantahan, magsayawan, di ba, magsigawan, charot, ng ating mga featured song. Kaya naman, again, ang numero natin 0954-406-1967 at nandito po tayo up until 9 PM, naghatid ng good vibes and good music sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
5: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
5: Ang lupet!

0: it sounds like 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
1: Oh yeah!
0: Kiko Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ Main!
2: I love you!
0: Para sa umaga na di mo aayawan. Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala mo nang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR, ka-vibes sa sound trip. That was I Won't Give Up ni Jason Maras, di ba? Ang sarap naman ang feeling noon. Sinasabihan ka na hindi mag-give up sa'yo isang tao dahil mahal na mahal ka niya. Pero ka-vibes, kung ikaw ay nasa isang relasyon kung saan paulit-ulit ka na lang nasasaktan, di ba? Paulit-ulit ka na lang nag-aantay at hindi mo pa rin alam kung kailan dapat sumuko, hindi yon para sa'yo. Okay? Huwag mong iti-take as a sign yon. Mga ka-vibes, kayo po yung nakatutok sa programang ID Manites at kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na Gisa Fun at Kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. O ano? Hindi ka nakailag, no? Kaya naman, shout out dyan sa ating mga ka-vibes, no? Na talaga namang ibibigay ang buong buo. Sasagarin ang self para sa isang tao na mahal na mahal na mahal nila. Ang tawag dyan sa mga ganyang tao ay mapagmahal. Di ba? Malaki ang puso. Pero ang iba pang tawag dyan ay martyr. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na mapagmahal o mga martyr, ayan, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967 dahil ang ating unang featured song ay para sa inyo. If alam nyo ang kantang Hanggang Kailan ng Orange and Lemons, again, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. Ayan, itong kantang to ay nirelease noong 2005 and isa to sa mga pinakakilalang hugot song ng Orange and Lemons. And itong kantang to talaga, nung una ko siya napakinggan, akala ko ano siya, love song siya. Akala ko it's a declaration of love na aantayin kita no matter what. Well, it is also that, but on the other hand, di ba? Itong kantang to, it's also a sad love song dahil ikaw nga nag-aantay ka sa wala, di ba? Kung iisipin mo, ang sweet niya pero ang lungkot-lungkot din nun. But hey, sino ba naman ako para magsabi na wag niyong gawin yun, di ba? Kailangan kayo ang maka-learn or makatuto niyan sa inyong mga sarili, maka-discover kung ano ba talaga, kung dapat ba talaga gawin yan or hindi. I mean, aabot din naman tayo sa point na marirealize nyo kung yan pa ba talaga dapat nyong gawin or hindi. Kaya naman sa mga ka-vibes, look onto yourself. Woo! Diba? Self-reflect tayo mga ka-vibes. And kailangan isip-isipin din muna natin ang ating mga sarili. Diba? Unahan nyo yung self nyo. Ito ba ay mas makakabuti sa inyo? Or mas makakasakit ba ito sa'yo, ka-vibes? Isang mahigpit na yakap sa mga ka-vibes natin dyan na nasa ganitong sitwasyon ngayon. Again, ikanta nyo na lang yan. Sing your heart out, mga ka-vibes, yung mga hugot nyo na yan with our first featured song na Hanggang Kailan ng Orange and Lemon. Sa mga ka-vibes natin, ayan, tumawag lamang kayo 0954-406-1967. And mukhang nandito na nga ang ating first caller for tonight. Kaya i-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
1: Hello po.
0: Ay, hello! Pangalan na taga saan?
1: Ako po si Mervin from Quezon City.
0: Oy, welcome sa programang ID Vanites, Mervin from Quezon City. Kamusta naman ang lagay mo ngayon? Ayan, safe ka naman, ka-vibes. Diba, so, syempre, napakaulan kahapon.
1: Araw na, sana tumitin rin eh.
0: Oo. Umaraw na dyan sa inyo.
1: Hindi pa. Umuulan
0: na. Umuulan na naman? Ayan, alam mo, yan talaga yung magandang, ano, yung magandang tanong, ano, diba? Hanggang kailan? Hanggang kailan tong ulan na to? Pwede bang i-stop the rain? Totoo naman. Pero ayan ka vibes, stay safe and dry. Syempre praying for your safety always. Pero ito ha, dito muna tayo sa mas seryosong tanong, di ba? Naramdaman mo na ba mag-antay sa isang tao na walang kasiguraduhan?
1: Lahat naman tayo nakatry na ng ganyan. Oh. Pero ako, try ko na din mag-antay ng taong hindi ko alam kung kailan babalik.
0: So, worth it ba? Masasabi mong worth it?
1: Depende.
0: Kung depende? Babalik. Depende saan?
1: Depende. Kung ano, babalik. Kapag ka hindi, so kailangan mo na lang tanggapin. Ganun.
0: Oh, ikaw, binalikan ka ba?
1: Ah, wala na. Napunta na sa iba.
0: Ayun lang! Naku po! Guys, ganun talaga ang risk, di ba? Love is a risk. Kaya naman. Pero yung puso mo naman, kamusta? Nag-heal na ba yan? O hindi pa? Naka-move on na ba?
1: Tagal na. Nag-heal na.
0: Ayun. Meron ka na rin bago? Ayan. Biglang ano. Ay, silence means yes ba o silence means no?
1: Heal na, yes.
0: Yes, meron na? Meron na! Palakpakan naman natin yan ang ating ka-vibes, Mervin. Pero okay lang yan. Since na-experience mo na, I'm sure machu-channel mo yung tamang emosyon sa pagkanta ng ating first featured song. Kaya ready ka na ba?
1: Ready na.
0: Yun. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, if alam mo itong kantang to, feel free na makisang along sa programang I Diva Nights.
2: 0-7-1-7.
0: Para sa mga ka-vibes natin na nagmahal at nag-aantay para dun sa taong mahal nila na walang kasiguraduhan, this song is for you. Once again, this is Hanggang Kailan ng Orange and Lemons. At kasama natin si Mervin ng Quezon City. Ready ka na ba, Mervin? There we go.

0: Ayan, ang ating ka-vibes. Mervin, nandiyan ka pa ba? Parang nag-relapse ata tayo, friend.
1: Ako.
0: Anong yari ka-vibes? Naalala mo ba siya? Akala ko ba may bago ka na? Ayan, siguro ba kayong signal din natin, no? Siyempre, medyo maulan ngayon. Ayan, ka-vibes, Mervin.
1: Hello.
0: Nandiyan ka pa ba? Ayan, can you hear me? Hey, hey, hey, are you okay? Ayan, mukhang medyo choppy ang ating ka-vibes. Kaya naman, ayan, ka-vibes, Mervin, kung nandiyan ka man at kung nakikinig ka sa atin ngayon, ayan, baka naman pwede mong i-share pa din sa amin, no, kung anong naisip mo habang kumakanta netong Orange and Lemons na Hanggang Kailan.
1: Sobrang sakit talaga.
0: Ayun, nandiyan ka pala, ka-vibes. Nagulat naman ako, nandiyan ka pa pala. Pero ayan, ka-vibes, anong naramdaman mo habang kumakanta tayo noon? Ba't parang ano, nag-relapse ata tayo, pare?
1: Ulan.
0: Saktuhan lang. Talaga ba?
1: Yung saktong loneliness.
0: Well, ka-vibes, baka naman ikaw may gusto kang i-dedicate na kanta dun sa bago mo. Siyempre, di ba yung Hanggang Kailan, baka kasi naaalala mo dyan yung past mo. Dun muna tayo sa present.
1: Ay, wala nga eh.
0: Wala kang present?
1: Wala nga.
0: Ay! Sige, nananawagan po ako sa mga listeners natin ngayon. Kung kayo po ay naghahanap ng taong naghahanap din ng jowa. Ayan, perfect. Nandito si Mervin from Quezon City. PM is the key! Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ikaw na lang ito. Mervin, baka naman may gusto kang kanta na i-request sa atin. Baka may gusto ko rin batiin sa oras na to.
1: Kung pwede akong kumanta. Sige, ako sa'yo. Okay, akin lamang.
0: Yeah, oh, sige, go! The mic and the stage is all yours, Mervin. Kanino mo yan i-ano? The dedicate.
1: At my sabi.
0: Wow.
1: Na ako'y mahal. At mo. Oh.

0: Parang in other words, hanggang kailan ako mag-aantay sa'yo, di ba? Kaya naman pala, Mervin. Ayan, meron ko palang gustong i-dedicate na song. Para kanino yan?
1: Wala, para ano lang, kantahin ko lang.
0: Well, maraming salamat sa pag-sing along dito sa ating programa. Ang ganda din ang boses mo. Kumakanta ba in real life? Nagbabanda ka ba, Mervin?
1: Oo.
0: Ay, talaga? Nagsusulat ka rin ng sarili mong kanta?
1: Oh, nagsusulat din ako ng mga sarili kong kanta, nagpo-produce din ako, nag-re-release din ako ng kanta actually sa Spotify.
0: Ganun. Oh, saan yan napapakinggan?
1: Spotify, sa YouTube, ganun. Minsan may oh, ganun.
0: O sige, i-plug mo nga. Ayan, ka-vibes, Mervin. Baka naman yung mga ka-vibes natin dito na nakikinig sa atin, pwedeng-pwede nyo yan i-search si Mervin sa YouTube at sa kanyang Spotify. Anong hahanapin?
1: Okay, so guys, you can find me in Spotify, Mervin, M-R-B-N. Ayun,
0: yung mga kanta. M-R-V-N, wow. Ang unique naman ang spelling ng name mo, Mervin. Ayan, maraming salamat sa pagtawag. Baka may gusto ka pang batiin before we go back to the music.
1: Pinapati ko nga pala lahat ng mga taga-Zelda community, mga kaibigan ko, sila Bran, sila Leo, Maku, Jai, tsaka yung mama ko na di niya alam na nasa radyo na ako. Yee-hee!
0: Tita, nandito na po yung anak niya! maraming salamat, Mervin, sa pagtawag at sa pag-share sa amin ng iyong talento. Have a great evening. Stay safe, ka-vibes! And ayan sa mga ka-vibes natin. Once again, yan ang ating unang songarist for tonight. And ikaw, kung na-inspire ka makising along live on air, pwedeng-pwede ka tumawag sa numerong 0954-406-1967. At syempre, magkakaroon pa rin tayo ng chance sa ating second hour. Kaya naman, pagkaabangan natin yan, dito lang yan, syempre, sa programang I Diva Nights. Tumutok lang sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip.
2: Ang lupet! 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Oras natin mga ka-vibes, 7:02 na ng gabi. At kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang Diva Nights. Kaya manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS! Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

sabi mo daw, bababa ka daw ba? Mamaya hindi ka makababa dun sa babaan mo, ha? Naalala ko doon yung isang napaka-popular joke, no? Bababa? Bababa ba? Bababa, oo. At kung hindi mo na communicate dyan kay kuya kung bababa ka or hindi, aba, good luck na lang sa'yo ate, diba? Lalakad talaga tayo ng malayo niyan. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, stay alert habang nasa daan or habang nasa biyahe para diba hindi mo ma-miss yung stop mo. Pero I'm sure, mga ka-vibes, no, ma-miss nyo ang ating mga talagang masasayang tugtugan dito sa 92.3 FMR ka-vibes sa Soundtrip. We speaking of miscom, ha? Sobrang importante talaga nung communication sa lahat ng larangan, diba? Sa mapatrabaho man, tingnan mo sa simpleng, ano diba, sa simpleng bababa ka sa stopover mo, sa pagko-commute. Parte dyan, nagkakaroon din ng mga miscommunication. Diba, sa trabaho, meron yan. Sa school, meron. And syempre, lalong-lalo na sa love life, diba? Dyan talaga, pinaka nagkakaroon ng maraming miscommunication. Napatango si ate, napatango si kuya. Relate na relate silang lahat. Pero dito mo rin kasi talaga makikita kung gaano ka-importante na ma-share mo ng maayos yung mga nararamdaman mo. Diba? Lalong-lalo na kung may hinanakit ka na dun sa tao. Siyempre, ano, hindi porket na sa isang relationship na kayo, mind reader na, diba, yung partner mo, kailangan mo pa rin talagang i-communicate. Alam kong minsan, labag sa loob natin mag-communicate kasi inisip natin, dapat alam mo yung ginawa mo eh, no? But no, ka-vibes. May mga times din talaga na kailangan mong i-share yung nasa isip mo, di ba? At mas maganda kung ano, i-share mo yan pagka medyo humupa na or medyo bumaba na yung emosyon mo para hindi kayo nagsisiprak. Naku, mga ka-vibes, sabi nga, di ba, ng MYMP, make your mama proud. Tell me where it hurts, di ba? Tell me where it hurts, mga ka-vibes. Sabihin nyo sa partner nyo kung

0: Ano yung nararamdaman nyo? Sabihin nyo sa kanila kung may nagawa silang hindi maganda para naman, di ba, mapag-usapan nyo ng maayos yan. Ka-vibes, ikaw kung alam mo tong kantang to, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 at sabihin mo na dito sa atin kung ano yung mga hinanakit ng puso mo. Ay! Siyempre dito yan sa programang iDiva Nights, mga ka-vibes, at nandito po tayo up until 9 p.m. Kaya naman, this second hour, yan ang ating featured song. It's Tell Me Where It Hurts ng MYMP, Make Your Mama Proud. This is a cover na nirelease noong 2005, originally by The Real Milli Vanilli in their 1991 album, no, The Moment of Truth. Naging na-popularize ito noong 1994 ni Kathy Trocoli. Baka alam niyo rin yung version niya, no? But for me, ang pinaka-favorite version ko is yung cover, yung acoustic cover ng MYMP. Kaya ka-vibes, ikaw kung alam mo tong kantang to. Again, at kumawag ka na dito sa ating programa iDiva Nights dahil sa ating pagbabalik, yan ang ating kakantahin on air. Kaya kung gusto mo makisang along, tumawag ka na at isave mo ng numerong 0954-406-1967. At ka-vibes, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip at sa oras sa 7:17, mga ka-vibes, back to tugtugan na tayo. Kaya naman huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Kau.
1: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang look!

0: activates the train.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Guys!
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
5: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: podcast.
1: Sintunah duman obiri tera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: Vibes 92.3 FMR Kavibes Sound Trip. Oras natin 7:40 ng gabi at kayo pa rin na nakatutok sa programang Diva Nights at kasama niyo ako, DJ ID, sa ating himpilan. Ayan, sa mga vibes natin na na-inspire. Tumawag kanina para makikanta sa atin or makisang along live on air. Tumawag na kayo sa numerong 09544061967 dahil sa oras na ito, babanatin na natin ang ating second featured song na Tell Me Where It Hurts ng MYMP or also known as Make Your Mama Proud. Alam mo, etong kanta na ito ay acoustic cover siya originally noon. Yung original version na ito was released way back 1991 and nagkaroon pa to ng isang cover na pinopularize no ng ayan, Tell Me Where It Hurts ni Kathy Trocoli. Ayan, na-mention natin siya kanina, na-popularize ito ni Kathy Trocoli. Pero dito sa Pilipinas, mas nakilala siya lalo nung ginawan siya ng cover na itong bandang MYMP. And actually sa akin ha, I love acoustic covers. Parang there's something na parang sobrang peaceful, sobrang serene. And in a way, ang ano niya, sobrang raw. I think that's the term, no? Yung acoustic na version ng mga kanta. It's very raw. Mas nararamdaman mo yung emosyon, di ba? Mas nadadamdam mo yung lyrics na kinakanta mo. Or ako lang ba yun, di ba? Kavibes, ikaw, ano yung mga popular songs na mas bet nyo siya pag ginagawang acoustic cover? Kung alam niyo yung kantang Do You Want to Know ng Arctic Monkeys, yung acoustic version niyan, especially ni Hozier, yun yung favorite na version ko. Yun yung pinaka-epitome, yun yung pinaka-example ko ng kanta na mas preferred ko pag acoustic. Kayo mga ka-vibes, ano yung sa inyo? I-share niyan sa akin. Again, ang ating social media accounts, 923FMR Manila, Facebook fanpage po natin, live na live tayo ngayon. Pwede niyan i-comment sa ating comment section habang nag-aantay tayo ng caller sa oras na ito. Kaya naman, I'll take this time para mag-hello sa mga ka-vibes natin na nakikinig right now, saying hi. Of course, sa FMR squad natin na laging nakatutok at laging inaabangan ng ating programa. And saying hi rin. Ito kay Larandy Santisas. Binabati ko nga pala ang kanyang kaibigan na si Thomas Tolibas. Binabati ka ng iyong friend si Randy. Kaya naman hello, hello sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila. And again, sa oras na ito, tumatanggap na tayo ng mga live callers dito sa ating programang Diva Nights at ating numero 09544061967. And ayan na nga, nandito na ang ating pangalawang songwriter for tonight. I-welcome na natin siya. Hello!
6: Hi, DJ ID.
5: Hi! Pangalan at taga saan?
6: Kinesa po from Cavite.
5: Kinesa! What a unique name. Napaka-unique naman ang name mo. Paano i-spell yan? Kinesa with a K or a Q?
6: Yes po, with a K. K-I-N-E-S-S-A.
5: Kamusta ka naman ngayong gabi, Kinesa?
6: Ito po, maulan.
5: Maulan pa din. Ay, taga saan ka ulit?
6: Cavite po.
5: Cavite! So, maulan din ngayon dyan sa Cavite. Hindi pa rin tumigil ang ulan.
6: Yes po.
5: Ayan, sa mga ka-vibes natin na Cavitenyo, ayan, naingat po tayo no, sa daan, lalong-lalo na sa oras na ito. Sabi nga ni Kinesa, naulan ngayon. Kaya naman, stay safe on the road. And syempre, no, bago tayo kumanta, Kinesa, may tanong ako sa'yo. Anong mas yes, mabilis po for you? Manuyo or i-communicate ang feelings?
6: parang mas madaling i-communicate yung feelings.
5: Diba? Kasi lagi natin sinasabi yes. na parang ang hirap sabihin kung ano yung nararamdaman. Pero alam mo ka vibes kung ano yung mas mahirap? Yung manuyo. Kaya mas okay na na yes. i-share mo na lang yung feelings mo, diba?
6: Yes, yes, I agree.
5: Yan naman yan sa mga vibes natin na nakaka-relate dito. Ayan, feel free na makisang along sa amin ni Kenessa with the song Tell Me Where It Hurts. Ready ka na ba?
6: Yes.
5: Ayan,
6: yes,
5: mukhang ready na siya kaya naman. Here we go!
0: 0, 2, 4, 5.
5: Para sa mga ka-vibes natin, nahirap na hirap mag-communicate.

0: Grabe! Kines, ako yung nahiyang sumabay sa'yo. Ang ganda ng boses mo, girl!
1: Ay, thank you po.
0: Songwriter ka ba in real life? As in talagang tumutugtog ka, kumakanta ka?
1: Yes po.
0: Ay,
1: yes,
0: wow!
1: Po. Yes po.
0: Nagsusunod I'm ka ng sarili mong kanta?
1: Yes po, I'm a songwriter po.
0: Wow!
1: On the side. Yes.
0: Malakpa naman natin. Grabe, ang galing. Alam mo, wala akong masabi kundi parang wow. Ako yung parang na-feel ko, ako yung kinakantahan mo eh. Na-shy ako bigla.
1: Thank you po.
0: Eh, saan napapakinggan ang music mo? At saka anong klaseng kanta ang mga sinusulat mo? Tungkol saan?
1: Ah, yes. Thank you po for asking, DJ ID. So, I'm Kinesa po and I'm on Spotify, Apple Music and other streaming platforms. I have 3 songs out. Kahulugan, which is an inspirational song. Abakadi, Abakadi Tayo Para Sa Isa't Isa. Ito yung medyo teasing, quirky song that I have on.
0: Parang bet ko yun ah. Abaka. Abakadi tayo para sa isa't isa.
1: Whoa! Yes, kung may abakada, may abakadi tayo para sa isa't isa. Yeah. And I also have my latest single, I Hate 8 to 5. It's a love song for poor parents. A love song from the point of view of a dog.
0: I hate 8 to 5.
1: Yes.
0: Akala ko para rin sa mga ano... mga
1: sa
0: corporate
1: mga
0: slaves
1: class,
0: natin,
1: yes.
0: Oo.
1: Yes.
0: Kaya naman, sa mga ano natin, 8 to 5, 9 to 5 baddies. Ayan, kamusta naman
1: yes.
0: kayong lahat, diba? So, ano yung pinaka-inspirasyon ng mga kanta mo, ng mga sinusulat mo? Kasi syempre, from yung from Fur Moms to biglang, ah, baka di tayo para sa isa't isa. Tsaka yung unang mong kanta, ano yung titulo nun?
1: Kahulugan po.
0: Kahulugan.
1: Kahulugan, I wrote it recovering from a burnout. Yun yung time na parang may ano ba yung purpose ko, may existential crisis, ganun. And then I was able to write it when I got to recover from that burnout.
0: Mm-hmm.
1: And then, Abakadi. Abakadi, ano siya, medyo serendipitous yung pagkakasulat ko nito. Nakasakay lang ako sa isang that. Motorcycle up. Pauwi. And then, parang naisip ko yung joke na yun. Uh-oh. I mean, pag-idle yung mind mo. And then, I was able to naisip ko yung abakadi tayo para sa isa't isa. Sa ay, parang unique yun ah. E di sinulat, and record ko na agad sa voice notes. And
0: ang galing!
1: Tinapos ko siya as soon as I got home.
0: So,
1: ayun
0: very,
1: po.
0: Very random din, no?
1: Yes po. Ang so, galing. Very, ano, iba-iba din yung case per song.
0: Mm-mm. Ayan, sa mga ka-vibes natin, kung curious kayo mapakinggan ang mga kanta ni Kinesa, ayan, pwede nyo siyang i-search. Again, tama ba ako sa Spotify, sa Apple Pay, Apple Music rather, and sa YouTube?
1: Yes po.
0: Ayan, mga ka-vibes. Kinesa. K-I-N-E-S-S-A po yan, mga ka-vibes. And
1: yes,
0: thank you so much sa pagtawag sa atin, Kinesa. Baka may gusto ka pang batiin sa oras na ito.
1: Yes po, watching Ma'am Sheila. Hello Ma'am Sheila and my friends. Pwede ba po mag-promote ng isa pa?
0: Yes, of course.
1: Hello po. You can follow me on IG. I'll be having a birthday gig on October 26 somewhere in QC and I'll post more details on my Instagram. That's at Kinesa Chispa. K-I-N-E-S-S-A-C-H-I-S-P-A. So yun, I'll be singing more of my unreleased songs there.
0: Yun,
1: so yeah, I hope to see more people there.
0: Diba, more than yung mapapakinggan nyo siya sa kanyang mga platforms, pwede nyo rin siya mapakinggan live, mga ka-vibes. Kaya pagkaabangan natin yan. So, eto na lang. Last question na lang before I let you go, Kinesa. Ano ang advice mo dun sa mga taong hirap mag-communicate ng kanilang emosyon?
1: Ako po, I'm a firm believer na communication talaga is key sa lahat ng bagay. Kaya mahirap siya kung iisipin, pero mas mahirap if you don't communicate. So, mas pinagsisisihan natin yung mga bagay na hindi natin sinabi kaysa mga nasabi natin eh. Kasi yung mga nasabi natin, lilipas din yun eh. Pero yung mga hindi natin sinabi na sana pala sinabi natin, wala na, lumipas na yun. So, communicate.
0: Tama, mas yeah. mahirap yung?
1: Yung dapat sinabi mo pero hindi mo nasabi.
0: Yun o, mas pagsisisihan, di ba? Kaya naman sa mga ka-vibes yes. natin, if naghahanap kayo ng sign, di ba, na i-share na or talagang pag-usapan na yung mga issue na nababahala ka or na nababother ka, ayan, make sure na sabihin mo na yan.

0: maghabol sa lunch break o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: favorite music radio.
1: Ang Fresh!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Fresh!

0: Kas.
1: Sintunaduman Obiritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack 92.3 FMR 92.3 FMR

0: 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip, and that was the song Sabihin by Zell. Alam nyo mga Kavibes, napakahirap kasi sabihin kung ano talaga yung nasa isip at nasa damdamin nating lahat. Kaya naman, sa mga Kavibes natin dyan na nakikinig sa atin ngayon ng oras natin, 8:15 ng gabi.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS ang lupet!
0: At kayo pa rin ay nakatutok sa 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip. Welcome po sa third and last hour ng ating programang ID Vanites. Kasama niyo pa rin ako, DJ ID, sa oras na ito. And ayun, mabalik nga tayo dun sa kantang Sabihin ng Zell. Diba? Yung kantang yan kasi, it's a heartbreak song kung saan maririnig mo yung frustration ng isang tao na bakit ba kasi hindi mo na lang sabihin sa akin kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Sabihin mo, may chance pa ba ako sa iyo o wala, 'di ba? Usually na frustrate talaga tayo pagka hindi ko no communicate ng isang tao kung ano yung tunay na nararamdaman nila. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba ang hirap-hirap i-communicate kung ano yung nasa isip natin? And hindi lang sa love life ha, pati syempre sa work. Diba? Or sa school. Actually, even

kahit sa family, bakit ang hirap sabihin nung totoong nararamdaman mo? Well, there are multiple reasons for that, syempre. Bukod sa pagiging people pleaser, di ba? Hindi. Hindi lang pagiging people pleaser yan. Meron din kasing ano eh, may takot ka. May takot na baka ma-misinterpret ka. Di ba? Na parang i-twist yung words mo kahit hindi naman yun talaga yung intention. Ang ending nun, ikaw pa yung masama. O baka naman natatakot na ma-reject, okay? Pwedeng ayaw mo sabihin yung nararamdaman mo kasi baka i-disregard nila or invalidate nila yung feelings mo, di ba? O baka natatakot ka rin ma-judge, di ba? Baka isipin ng tao na napaka-OA mo naman, di ba? Napakahirap mong pakisamahan. O baka naman kasi natatakot ka rin na masabihan na rude. And yan ang ating sunod na kanta, mga ka-vibes. It's by Magic, yung bandang Magic, no? Our Canadian reggae pop band na one-hit wonder din. Song request yan ng ating ka-vibes ni Maureen mula sa Cavite. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, for more good vibes and good music, dito lang tayo sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang oras, 8:17 ng gabi.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip 92.3
3: FMR

0: activates the train.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nice.
5: You are a great singer.
3: Diva Nice. Diva Nights with DJ ID.

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back.
1: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
2: Wala munang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: The vibes.
4: Ang lupet!
5: The vibes! 92.3 FMR, The Vibes sa Sound Trip. Hello, hello sa ating Waka Vibes all over Metro and Mega Manila. Oras natin, 8:48 ng gabi. At kasama niyo pa rin ako, DJ ID, sa programang iDiva Nights. Ayan, binabati ko ang ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga ka-vibes natin dyan sa taas, sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan, at sa 102.3 Bacolod. Ayan, gusto kong pasalamatan ang mga ka-vibes natin na inabangan ang ating programa simula kanina pang alas 6 ng gabi hanggang ngayon, pa 9 o'clock na, diba? Ayan, sa mga ka-vibes natin, sana nag-enjoy kayo sa mga featured songs natin for tonight. Talagang alt-rock na alt-rock sa mga ka-vibes natin na sinabayan ang rakraka natin na buong programang ito. Maraming maraming salamat po. And syempre, gusto ko batiin yung mga ka-vibes natin, no, na nanood ng ating programa, saying hello kay Enrico Ranieses, kay Juan Miguel Di Magotia, kay John Paul, kay Joffrey, and sa mga ka-vibes pa natin na nakinig, no, and nakikanta sa atin kanina yan, yung mga ka-vibes natin na si Kinese and si ating ka-vibes na si Marvin kanina, Mervin, no, kanina. Maraming salamat sa pag-share ng inyong pagmamahal or your love for music and sa pagtawag dito sa ating programa. Sa mga ka-vibes natin na nabitin at gustong tumawag dito sa ating programa para makising along live on air, don't you worry dahil magbabalik ang ating programa tomorrow, 6 p.m. to 9 p.m. po yan, syempre dito sa 92.3 FMR. And as for good vibes and good music, tuloy-tuloy pa rin naman yan up until 12 midnight. Kasama nyo ang inyong pretty girl, Alex Baltazar. Syempre yan sa programang Heart Speaks. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, huwag na kayo maglipat. Tumutok lang tayo sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip. Ang oras natin, 8:50 ng gabi.
4: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS 92.3 FMR.
8: Favorite music radio.
7: Ka-vibes!
4: Ang lupet!

0: say.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 9 impunto, ang lupet!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
0: ACS
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! Sa Saldrick!
1: Ang lupet!
4: Single or taken? May katalking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko'y yakap ka pa.
4: Dito sa

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig! Solid Kaban
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Maulan ang panahon, mga ka-vibes! Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupet kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabay sa soundtrip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speaks.

0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihadong sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
1: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin ito mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
0: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
3: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
3: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speed.

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Umaga pa lang na katutok na sila sa palengke abala nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan pati kabahayan walang lipatan.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya every morning!
5: Atro!

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Good vibes.
1: Good morning.

92.3 FMR Favorite Music Radio Combines. Ay, nagulat naman ako doon. Nagulat ako bigla. Ay, kung nasa yung partner ka, wala ka. Ay, Kavibes, pasensya na, mag-isa lang si Joe Colongo ngayon kasi si Mama Mia ay

0: magandang morning pala muna sa mga ka-vibes natin dyan, ano. Nakikinig. Yung tipong, ah, sabi ko sa'yo, ganito, mga words of wisdom ni Joko Loco. Pakinggan. Ano yun? Sabi nila, mas masarap daw yung ano, sumubo kaysa sumuko.
1: Ayun!
0: Diba? Mas masarap sumubo ng mga almusal kaysa susuko ka tapos, diba, akala mo tapos na yung buhay. Yung dami pang, ano, malapit na yung Christmas, mag-iinarte ka pa, uy.
1: Ayun!
0: Dapat ano muna, chill ka lang, isipin mo lang, happy thoughts. Ay! Madaling sabihin lang. Ay, napalaman yung iba talaga, oh. Andan mo lang pag medyo mabigat na yung nararamdaman mo, isipin mo lang yung sinasabi ni Joko Loco na mas masarap sumubo kaysa sumuko.
1: Ayaw!
0: Wednesday ngayon, ha? Baka kasi di mo alam na ngayon na deadline na bayarin mo. At least nare-remind kita ngayon. Diba? Nare-remind daw ni Joko Loco, ganon. Oo. Oh, bago pa tayo makunsa mapunta ang ating usapan, diba? Ito na muna wala. Kinaanap ko. Nasaan yun? Pero kasi tayo, ano, question of the day. Nasaan yung intro? Oh, sige. Hindi ko na to. Ako na, kunyari, ako yung intro. 1, 2, 3. FMR, question of the day. Nagkakagulo ako mag-isa. Eto ang question of the day natin, mga ka-vibes. Ano bang masarap laruin tuwing tag-ulan? Pag mga gatong tanong, parang ang daming mapasok ka isipan ko. Hindi pa bawal sabihin on air. Pag sinabi ko, wala nang trabaho bukas. Oh, sige, ito na lang. Ikaw na lang ka-web sumagot para di ka na matatanggal. Sagot ka na lang. Alam mo, masarap laruin tuwing tag-ulan. Naisip ko laruin, bawal eh. Hindi, apoy. Gusto ko laruin yung apoy kasi baka magpost ng suno. Ay, kung wag na lang. Amas na ikaw pa, sa'yo ba? Ano ba yung masarap laruin? Siguro pag tag-ulan, bakit kasi ganito yung tanong, ba't lalaruin? Kanina pa sabi ko ba naman yung almusal subo, di ba? Naku naman. It's a sign. Sige, ka-vibes, hintay ko yung sagot mo, ah. Baka meron ka sagot yung bilang pala sagot ka naman. Abay, sagutin mo na to. Oo, sisimura ang kita. Happy Wednesday morning! Tugtugan siyempre tayo, mga ka-vibes. All you have to do is listen to... Naglalag muna bago makadugtong ng ano. Tapos pag medyo dar-darat yung sinasabi yung English, medyo nagdidilip ng paningin ko, tumitigil na lang ako bigla. Diyan ka lang, ha! Tutuloy natin ang tugtugan, mga ka-vibes. Wala ka nang magagawa. Pag-solo ako, parang iba yung masasabi ko, istasyon talaga eh. Alas natin, mga ka-vibes! 19 minutes makalipas ang alas 4. O baka maliit ka na, bilisan mo na, huy! Tumuto ka lamang dito sa 92.3. Nagdadaan-daan, baka magkamali. 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes sa Sound Trip. Tuloy tayo sa tugtugan natin na, oh. Ready mo na yung ano mo? Pangmalakas ang galaw-galaw.

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo.
2: Good
1: vibes, good

0: FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes sa Sound Trip. Napansin niyo, dahan-dahan ako. Mahirap na eh. Baka biglang ano eh, baka biglang takot na takot. Takot na katakot magkamali. Uy, okay lang magkamali ah. Pagka sa buhay mo, parang takot na takot ka, takot ka magkamali sa mga ginagawa mo. Ano, medyo ano yan, boring. Tama, nagkakamali ka din. Perfect ka, boy. Pilitin mo magkamali. Baligtad yung tinuturo mo. Hindi, yung nga sinasabi ko lang. Kung magkamali ka man, okay lang yan, ano ka ba? Gusto mo, hindi ka nagkakamali, hindi ka tao nun. Oo, yung mga nagtatrabaho nga eh. Talaga namang nagkakamali sa ginagawa nila eh. Araw-araw nilang ginagawa yun. So ikaw din, pwede ka magkamali. Tingnan mo, sa pag-ibig, di ba? Mali na naman yun. Diba sa trabaho nga, di ba? Yung sinasabi, alam niyo ba yung sa pagka yung kasabihan sa trabaho na work hard in silence? Anong connect? Di ba wala naman? Nasabi ko na kasi maganda pakanggan eh. Work hard in silence. Alam mo talaga. Kaya naman ang advantage yung kasabihan na yun, work hard in silence. Para kapag nagkamali ka, ikaw lang nakakaalam. Diba? Hindi naman alam na iba. Silent ka eh. Ayan, at sa mukha mo, oh, pinapatawa ko lang yung mukha mong gusot na naman. Happy Wednesday! Yung mga ready-ready na dyan para, di ba, maganda ng almusal nila. Yung iba walang pasok, di ba? Yung iba, ang lakas. Yung iba, ready na para mag-ano. Kasi wala pang pasok yung iba. Yung ibang mga ka-vibes natin dahil nga, syempre, nakasuspende pa din. Dahil na din sa kay Paring Habagat. Sisikmuraan ko to si Paring Habagat. Nga, abala eh. Oh, speaking of Habagat, di ba nagkaroon ng baha? So ngayon, nag-text sa akin yung DOH. Close. Sabi dito, Joko at Mama Mia na nagpapahinga ngayon. Sabi dito, nakapagtala ang DOH ng 220 na leptospirosis death mula noong January hanggang Agosto. Ngayon kasalukuyang buwan. So, ano to, pinag-uusapan dito, 220. So, ayon sa DOH, Disease Prevention and Control Medical, yung total nito, mga ka-vibes, umabot sa 3,440 na kaso ng leptospirosis. Kaya naman ito nababanggit ngayon, dahil nga, di ba, katatapos lang ng baha, ayon ng DOH na magkasakit ka ng leptospirosis, kasi di mo nga ma-spelling, makagasakit ka pa ng gano'n. Ang hirap spelling, nasakit na yun. So ayun, so pinag-iingat para, 'di ba, para iwas dito. Although sabi naman ng DOH, Joko Loco and Mama Mia. Sabi, mas mababa naman yung kaso ngayong taon kumpara nung nakaraang taon kasi ngayong taon na hindi pa naman tapos yung taon, mayroon pa naman ng last quarter, 'di ba? Bare months nga, 'di ba? Pinaalala na naman. Eh, malapit na, 'di ba? So mababa ngayon dahil 3,000 yung nakaraang taon, umabot sa 5,318. So mas mababa pa rin kumpara ngayon. Kaya naman para hindi na tumaas pa yung kaso, pinaalalahan na ng DOH yung mga matitigas yung bungo. Na huwag kayong nag-ano ka eh, huwag kang matika sa ulo. Huwag kang palusong-lusong sa baha. Oo, sa mga, syempre, hindi mo alam kung ano yung mga ano dyan, lalo kung naihian ng dagayan, di ba? Pinapaalala, kasi pwede magkos ng leptospirosis nga yan, dahil kung may open wounds ka, tapos nag-feeling, nagbablog ka, ganito kami ng mga bata nung 90s. Nagtatampis sa baha. Tapos yung next part ng video niya, nasa hospital, chine-check up na. Kaya mag-ingat. Pinapahinga tayo nitong DOH. Pero kung ayaw mo naman dumakinig, okay lang din naman. Pasabi na lang, Joko Loco. Sabi. May pahabol pala. So ayan, mag-ingat mga vibes ha. Sa mga baha-baha, kung may bota ka dyan, bota ka pala eh. Mag-bota ka para hindi ka, Basta ingat kapag may mga open-open wounds tayo dyan, ha? Oo. Siyempre, matugtugan natin hanggang mamayang... Bakit nagtugtugan na mapapasabay ka? Kaya naman wala kang dahilan para maglipat ng estasyon. Appear! Diba? Tuto ka lamang. Binabati ko lang ng magandang morning si Tita Elvie dahil nakikinig na ngayon sa akin. Tita Elvie, dyan sa Magdalena, sa may Laguna. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Magandang morning si Tita Vilma din. Also kay Uncle Sunny, magandang umaga. Feeling ko sila pala yung mga gising. Totoo ba yung Tita Elvie, pag matanda na daw, maaga nagigising? Ayaw! Di, nakwento lang sa akin. Sabi ko, talaga ba? Kaya palang aga ko na din magising. Ganun ba? Oh, nakwenta lang sa akin yun. Oo. Huwag natin pansinin yun. Oh, ngayon, baliktugtugan muna tayo. Kaya naman kabays, tumuto ka lamang dito.
1: Ang lupet!
0: Dito sa malupet station. 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibe sa Sound Trip. Ang oras natin, 10 minuto bago mag-alas 5. Kasama nyo si Joko Loco.
2: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Oh, akala mo magsasalita pa ako, no?
3: Ay,
2: play na ako ng kanta.

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya. Every morning.

0: Like a Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Gong gong gong, tari gong kiko.
0: Tari perfect.
3: Tari perfect.
0: Mama.
3: Really?
0: Really?
1: Yes. Good vibes. Good morning.
0: Oh, ano? Hindi ka papasok. Pumasok ka pa din, di ba gusto mo pumapasok? Shout out sa mga ka-vibes natin dyan. Tinatamad-tamad. Nakakatamad nga din naman talaga. Lalo na kung hindi ka pa sanay sa pang umaga o madaling araw na pasok, di ba? Yung parang sabi mo, di ba magsakit-sakitan, acting of ano? Yung bigla kang ano, paano ba yun? Masama po yung pakiramdam. Ano ba yung gano'n? Ayan, shoutout sa mga vibes natin. Shoutout sa mga nagluluto ng almusal dyan. Yung iba naman, ano ba, ginagawa kayon. Yung tipong nga, nagpupungas-pungas pa lang. Oh. Tapos pagka, nagdilat ng mata, kapa-kapa agad ang hinahanap po, di ba? Yung cellphone. Asa na yung cellphone ko? Titignan ko kung may chat sa akin yung, ano, baka makita nga yan. Dapat ako muna makakita bago si misis. Ay! Shout out sa mga ka-vibes natin dyan din na talaga namang aga pala nakapost sa Facebook. Kung may bukas na yung Facebook, mapunta mo yung aming Facebook page. Pwede ka mag-comment doon. And then of course, pwede ka din na mag-react-react. Diba? Kung ayaw mag-comment, react-react ka lang. Diba? Keyboard warrior ka, gamitin man dito. And sobra, yung mga ka-vibes natin na talaga namang todo diet pa rin. Yung hindi na kumain kagabi, tapos hanggang ngayon hindi kumain kasi nga sabi niya, pag oo-omad ako, 1 meal a day. Oo. Di ba lang yung pinakamalupit na diet, yung ano, yung wala kang pera. Di ba? Yung titiisin mo na lang yun. Tapos ano din, eto paalala lang, hinahinay lang siya pagda-diet. Eh. Baka imbis na pumayat ka, pumanaw ka pagka. Di ba minsan na sobrahan, no? Di ba nakita ko yung nagda-diet pa lang, wala na siya, sabi yun. Ayaw yung mag-diet mo, alalayan mo din, oo. Huwag yung drastic ano, kasi ay yung biglaan, kasi nako, GG ka talaga, boy. Huwag yung biglaan, talaga yung hinay-hinay lang hanggang sa maabot mo yung pinaka-goal mo, di ba? Ganun yun, step by step. Step by step. Kala mo talaga nagda-diet din yung mga advice ako, no? Kadalawa.

sabi nga ng DOH, pinapaalalahanan yung mga kabibs natin na huwag matigas ang ulo na lulusong-lusong sa mga ano, sa mga baha. O kaya naman yung mga, yun nga, yung mga tubig na talaga stagnant, di ba? O kaya stagnant, alam mo. Hindi na yung nandyan lang, yung ano talaga, hindi yung umuupa, yung baha lagi kahit di na umuulan. Mahirap lusungin yung ganun. Ngayon naman, ang sabi dito ka vibes ng aking kaibigan. Ano daw, nasa na yun yung sa basura. Alam mo ba yung DOE, yung project kasi nila, yung proyektong waste to energy, ay pansamantala lamang daw na solusyon yun sa problema ng basura. Ngayon, ang magsisimula pa din sa disiplina ng mga tao yun. Kailangan yung simple maliit na balat ng candy, di ba? O kung ano mong balat yan, o iina mo, itabi mo. Itabi mo yun. Tapos pagka tabi mo nun, makakatulong ka na sa maliit na bagay na hindi na mahirapan yung kalikasan sa'yo dahil mababara sa estero, babara sa kanal, yung mga malilit na balat ng candy. Tapos sa tamang basura, nakita ko kasi yung nililinis. Alam mo yun, sabi ko, paano kaya nagkakagantong basurang kalala yung nililinis, diba? Ibig sabihin, yung mga nagtapon nito, basta lang tapon lang ng tapon. Alam mo, nasabi ko naman to sa adlib namin ni Mama Mia dito, na pagka nakakabotrip kayo, makita mo yung isang tao, kain ng kain, tapos tatapon lang sa gilid-gilid yung mga balat ng candy. Tumataas yung presyo ko pag ganyan usapan eh. Kaya ako mag-open up ng ganito. Ilalagay mo dapat yan sa basurahan. Kasi yung tinatawag nga na ano, tawag dito segregation, di ba? Mas maganda pa din pag ina-apply natin. Mahirap, oo. Siyempre, mahirap naman yan kasi, di ba? Gusto mo itapon sa basura, kapiliin mo pa. Ito yung ano, imbis nagmamadali ka na. So, ang iba, pinagsasama-sama. Ngayon, pinagsasama-sama naman, di itapon mo sa tamang basura, hindi sa tawag dito sa kalsada o kaya naman sa gilid. O, ganun ni Nermo si Joko Loco. Pinapaalalaan lang din ito. Eh, siyempre, nasamantaling ko na ito, wala si Mama Mia ngayon. Maninerman ako. Hindi, nagpapahinga si Mama Mia ngayon dahil masama yung pakiramdam niya. May sinok si Mama Mia ngayon. Oo, papagaling. Shoutout, Mama Mia. Ayun. So, ayun, basta, disiplina lang sa ano, ha, pagtapon ng basura. Panawagan din yan, siyempre, ng ano, ng DOE. Oo, para naman maging malinis dahil nga sa matinding pagbaha eh, naglutangan yung mga basura sa iba't ibang lugar ng Philippines. Kabibs, dahil dyan, oras natin, 5:90 na, mamaya balikan natin ha. At sabihin na, tama ba, yung mga walang suspendido pa din yung klase ngayon sa mga, sa lahat ng antas to ha, mga kabibs, sa August 19, dahil nga dito sa Papansin na si Habagat. Ano, suspendido pa din sa Batangas ha, lahat ng antas ha, Batangas, sa Bulacan, kasama din dyan yung Cavite, oo, pampubliko man yan o privado. And then sa Laguna din, yung face-to-face classes nila, pampubliko o privado, na, naka-face-to-face classes sila. Sa Metro Manila, sa Marikina, yung mga pampubliko at privado, yan, wala din pasok. Pangasinan naman, and Rizal, Antipolo City, yan. So yan yung mga walang pasok. And sabi nga namin ni Mama Mia, pag naandito ako, nagsasabi kami, kung para ma-update ka, puntahan mo yung mga Facebook page ng LGU nyo, tapos tingnan nyo yung update doon, makikita nyo naman. Kasi yun ang kagandahan din sa social media, kasi mabilis makapag, makapagbigay ng impormasyon, diba? Kasi halos lahat naman tayo may cellphone, so mas madali doon, just one click. And of course, pag mga balita talaga matitindi, PRTV ka, and then syempre, makinig ka din sa amin, dahil hindi lang kami music, or ano, meron din kaming information and news, diba? Kaya nga tayo may news break ni Jerobim Ganade. Ayan, natulog pa hanggang ngayon, sigurado ako. Diba? Aga pa eh. So ngayon, babalik muna tayo sa tugtugan sa ayaw. Sa gusto mo, dinadahan-dahan ko pag mag-extra na ako kasi baka ibang station masabi ko. Kinig na lamang dito sa 92.3 FMR. Ano pa, magtunog naman. Favorite music radio, Kavibes, sound trip. Tunog lamang, Kavibes, something from, wow, something from. Kala mo talaga may almusal na, oh. Almusal ng bacon o burger. Parang pag mag-i-intro kapag sosyali kayo, yung akala mo taga-village na gano'n. Sabihin mo, time now, it's 5:21. Moving on with more of your favorite songs. Pakipakinggan pag sa akin. Here's something from Silent Sanctuary. DJ ka ba, boy? Tunok lang, kabibs!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Dito sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang lupet! Tama ka nga din naman dyan. Ang lupet, appear. Diba? Ikaw yung ano, ayaw mo sana ng chismis. Kaso yung chismis yung lumalapit sa'yo. Ayaw! sige na nga. Ano ba chismis? Ano latest? Uy! Ayaw! Diba? Ito nga yung sabi dito, ka-vibes. Hindi naman chismis. Actually, balita to na posibleng makaranas pa ng 14 na tropical cyclone o bagyo yung Pilipinas, sabi dito sa atin. O, diba, hindi ka naniniwala? O nga, totoo nga. Sabi yan ng, ano, ng pag-asa. Oo, kasi nga, ano daw, 8 hanggang 14 pa na bagyo. Ang dami naman nun. Di ba pwede yung iba sa susunod na risked natin yung ano, sa next year? Pwede ba yun? Sana pwede ganun, papaisked natin pagka ito. O ikaw, next ano ka na kasi medyo malakas ka, baka tumama ka sa susunod ng taon. Ayaw! Ikaw naman, mahina ka, sige, sabay na kayo nito ni ano. Pwede, no? Nischedule yung bagyo. So ayan lang, ang sabi nga ng pag-asa naman, talaga ng mga, yan eh, asahan natin. Pero syempre, yung iba dyan, mga ano lang, hindi mga low pressure area, yung mahihina, di ba? So sana naman walang tumamang malakas. Yun nga lang yung kalaban pa natin siya ngayon, hindi naman natin siya kakampi. Yung habagat. Yung habagat kasi yung nagpapatindi ng ulan sa atin ngayon, di ba? So, ayan, mga ka-vibes, para naman mayroon kayong chichismis. Kasi ayaw mo ng chismis, di ba? Kasi lumalapit na. Sabi na, okay lang walang almusal, basta may chismis. Okay na yun, busog na nga. Nakikinig ka pa rin dito sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, ka-vibes sa soundtrack. At nais ko lang batiin ng magandang morning yung mga nakatutok sa atin ngayon. Saan mang kayo naroon. O, gamit yung man radyo, gamit yung man FMR Philippines app. O, kung naman gamit mo, bahala ka pa sa nakikinig ka. O, hello sa iyo, magandang morning. Ay, syempre, nabubulubulun pa. Si Mama Mia ngayon ay may sinok. So, medyo hindi muna siya nakakaano ngayon. Sinisinok si Mama Mia. Mama Mia, pagaling ka. Inahanap ko lang yung, ano, yung Facebook page. Pag mag-search ka kasi sa ihahanapin mo yung Facebook page ng FMR, i-search mo lang sa search engine ang 92.3 FMR Manila. Tapos lalabas na yan. Tapos i-click mo na. Tapos ila-like and ipa-follow mo na yan. Sa YouTube naman, pwede naman subscribe. Gagawin mo lang, type mo lang 923 FMR Manila. Yan sa lahat ng social media namin. Yan yung ano, yan yung username namin, 923 FMR Manila. Yan, try mo, dali ngayon. Ayaw! Kuha mo cellphone, madali. Yan, di ba? Pindot. Yan. So ayan, gagawin mo ka-vibes. Mabatiin ko lang na magandang umaga. Kasi kanina nag-comment pa ito si John Paul. Ayan, hello sa'yo, magandang umaga. Si Randy, pinapabati ni Randy Santisa. Si Mon Montano. Ah, ito, tsaka ano, Mon Montano, hi sa'yo. Ito yung ano ni Cesar, diba?
0: Ay!
2: Alam sa'yo, Mon Montano, sabi ni Montano ka pala eh. Ay, Montano. Sabi ni Randy Santisa, siya magandang umaga. At si Ate Emmy ng ano ng General Trias sa Pasong Kawayan sa bakery niya. Yung pinakamalaking bakery diyan sa Pasong Kawayan. Ate Emmy, magandang umaga sa iyo. Appear. Tsaka si ano din, gising na din si ano, si Kuya Gaspar and si Ate Evelyn ko diyan sa Teresio Martires, Cavite. Wala kasi tama yan, Ate Evelyn, kasi mo yung monitor mo diyan. Para di ba marinig ng mga kapitbahay nyo, diba, naririnig nila, oh yung ganda ng tugtugan doon na, siguro FMR yan, gano'n. At least naririnig ng mga dumadaang tao dyan, di ba? Yung mga gandang tugtugan natin, mga ka-vibes. So, parang ganito lang yan, kaya naman papasabay ka dito sa ating line up, yung mga songs na mapapakinggan mo, talaga maaalala mo yung mga utang mo. Kumuto ka lang ha, oras natin, 5:49. Sama niyo si Joko Loco. Siyempre dito sa programang Good Vibes, Good Morning sa 92.3 FMR. Favorite Music Radio, ka-vibes sa sound trip. Yun, di na nagkakamali. Itig lang! Yun oh, alam mo to, di ba? Try mo, sasabayan mo to, promise. Ito kinakanta nyo ng ex mo, di ba?

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Bibiga ang tawa't saya every morning!

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo.
2: Good
1: vibes. Good morning.

0: 101.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa pag-iisip ang ba tayo dapat nagsisimula?

0: May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak ba?
1: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: Nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: vibes.
1: O diba, sabi ko siya walang perfect eh. Nagkakamali talaga tayo minsan. Na talaga namang kinikwenta na naman yung mga bayarin. Oo, diba? Yeah. Minsan maging proud ka din, diba? Kahit nasabihin natin na madami nating binabayaran, talaga nakukuha pa natin talaga dagdag. Ano? Ang galing mo doon, appear. Appear sa mukha. Maganda morning sa mga humihigop ngayon ng kape. Diba, yung tipong yun na lang yung mas madaling gawin sa umaga bago makaalis, no? O, kakape muna ako. yung tipong hindi kompleto yung umaga mo kapag hindi na dadampian yung uso mo ng mainit na kape. Yan, magandang morning sa mga coffee lover na. Coffee lover ka ba? Wabig lang nag-endorse. Eh, bumili ka na. Excited sa ganun. Maganda morning pala. Uy, walang pasok pala ngayon yung ano ah. QC day pala ngayon. So, dahil nga ngayon yung ano birth anniversary, 'di ba, ng former president na si Manuel L.

0: Ayan. Ayan. Grabe ka naman, huwag ganun. Oh, tsaka yung mga ano, yung mga i-shoutout natin yung mga kabaysa natin na kung makapag-iaya mag-resign, akala mo punta lang bibili ng kape, no? Tara mag-resign tayo, ganun. Oh, yun din, ayun yun, ha? Yung tamang oras, ano, piece of advice na. Kasi yung bare months na, ano ka ba, uy? Bare months na, pero muna sa mukha mo. Pag, pag bare months na, parang ang sarap na lang, ano, yung tipong mabibigat na programa, ay, programa. Yung mabibigat na problema, gumagaan. Sabi ko, ibang klase yung nadadala sa atin ng spirit of Christmas, eh, diba? Ewan ko lang, baka sa akin lang. Pili ko sa iyo din, eh. Kasi diba, iba yung ano ng ano, vibes pagka malapit na yung Christmas, diba? Oo, oh, yung tipong lahat ng swerte, papasok na yan. Pansinin mo, ewan ko lang kung napapansin mo. Oh, kasi ang dami ko napapansin, eh. Hindi lang ako umiinig, namamansin lang, gano'n. Diba? Para yung ano, yung katrabaho mo dati, no, na hindi umimik masyado, tapos palamura na ngayon. Ay naman, maganda umaga sa mga kabahin. Sabi, almusal mamaya. Sabi natin, huwag puksa ang mag-isa. Kaya ba yung puksa ang mag-isa? Si Mama Mia kasi ngayon may sinok. Baka hinahanap nyo, ah. O, malakas yung sinok ni Mama Mia. So, kailangan niya muna. Pagaling ka, Mama Mia. Tapos, ano, para bukas, eh, rat-rat ulit tayo. Shoutout muna din sa mga nagko-comment sa ating Facebook page. Ang aming Facebook page para makita nyo yung pagmumukha ni Joko Loco. Search mo lang, 923 FMR Manila. Yan ang aming ShockMed, oh, username sa lahat ng platforms yan. Oh, mapa-X yan. Oh, nauna si X. Mapa-Facebook, YouTube, IG, TikTok, Spotify, and X. Yan, ihuli mo na si X. Wala na yan. X na yan, eh. X na yan, eh. May hugot. Para masaya, di ba? Ganun yun. Oh. Tsaka pag ano talaga, pagka gantong oras na talaga naman nagmamadali ka, nakakalimutan mo yung oras. Kaya ito, sasabihin ko na yung oras. Alam mo, sasabihin, no? 6:19. Ayan, 6:20 to be exact. Wow. Eh, ano mo tayo dyan? Mamaya, magpupuksaan tayo pagbalik, ha? Puksa ang mag-isa. Gagawin ko lang, first time. Ginawa na din ni Mama Mia yan, di ba? Nagpuksaan siya mag-isa, tapos nagkagulo siya mag-isa. Ganun lang, eh. Natry ko din. Mamaya ng konti lang. Babalik namin more song, syempre. Ikaw ba? Lakas mo sa amin. Ito na yung tugtog na kinakanta mo sa video ko na magkaaway yung lyrics sa tono. Hindi mo masabayan. Ang sarap lang pakinggan. Hindi naman, ito na. Something from Ben and Ben. O, oh, diba? Upo ka muna, Ben. Tsaka Ben. Oh, dalawa kayo. Make it with you, Kavibes! Tumuto ka lamang dito sa 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes, sa Sound Trip!
1: Ang lupet!
0: Naks, kakanta yan!

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Good mood siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagnamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
5: Bibiga ang tawa at saya every morning.

0: Sugar Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong dogtong, tarikong ikong
3: perfect.
2: Perfect!
3: Tama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
4: Ginulat na. Ano? Para maging pagsuntukan. Ready ka na ba? Kasi ako sa tingin ko, ready na ako. Diba? Yung mga tipong kahit hindi ka ready, mapipilitan kang maging ready, diba? Para makapasok ka lang kung saan ka mapapasok ng trabaho, kung may gagawin ka man. Kaya nga minsan may tinatawag tayo na minsan nagiging, may mga times na talaga naman na hindi tayo blooming, yung tipong parang itsura natin, parang nabinat na aso, parang gano'n. Pero pipilitin natin pumasok dahil nga, di ba, alipin tayo ng salabi. Di ba, Sir Aris, Kiko, di ba, Tuesday, ba't pumasok kayong dalawa? Oh, wala holiday ngayon sa, ano, sa Quezon City. Oh, birthday ngayon ng ano eh, ng lolo ni Kiko Kalikot.
3: Ayan!
4: Na si ano, na si Manuel El Quezon. Ayan. So, mga vibes ito. Tatry ko ito, magpupok sana ako mag-isa. Magkakagulo ako mag-isa.
3: Ayan!
4: Si Mama Mia kasi may sinok ngayon, sumahirap talaga.
3: So,
4: subukan ka. Piling ko pagtatawanan ako ni Mama Mia ngayon. Pero dahil nga dyan, abay, wag na natin patagalin. Ito na yung inaabangan at tinututukan. Parang nanginginig ako pag sinasabi ko, inaabangan at tinututukan. Ito na ating
1: Buksan sa Agad! Buksan sa Agad!
4: Ngayon ko lang ito gagawin, buksa ang mag-isa. Buksa ang mag-isa mula ito sa ating ka-vibes na nagpadala. Walang iba kundi si... wait, nagtitanan ko lang yung lugar niya. Mukhang hindi talaga Pilipinas eh. Ano to? Walang lugar na talaga. Ang pangalan nito, Aileen. Si Aileen, ang kanyang tanong sa ating buksaan, isusubo nga ba o iluluwa? Ang ganda, nakaka-touch nyo yung ano, title ng ano niya, yung tanong. Isusubo o iluluwa? Yan ang tanong sa madla. Aileen, maganda umaga sa'yo kung nasaan ka man. Alam mo na, pagka nagkamali ako nito ha. Nakakita mo solo si Mama Mia. Isusubo o iluluwa? Simulan na natin ito. And 1, 2, 3, let's go!

0: tala. Aray! Ay! Isubo mo na kung talagang gusto mo. Huwag kang titigil kahit na ikay maubo.
1: Wait na.
0: Alitin ko.

0: buhay mo.
1: Parang kamalipat, ama na. Nakikinig yung KBP.
0: Maganda morning mga kamay. So yan nga, Eileen, actually, nagdadalawang isip ako kung susulatan ko. Sabi ko kasi pag sinulatan ko to ng ano, baka iba yung maisulat ko. Di ba parang yung tanong natin sa ano, sa question of the day, anong masarap laruin tuwing umuulan? Parang ganun lang. Kasi kung sabihin ko yung masarap na ano, na nalaruin pag umuulan, mapawalan ng trabaho. Oo. Kaya hindi na lang ako sumagot para safe. Ganun lang din naman yun. Pagka medyo tingin mo talaga, mahirap yung isang bagay, tingin mo wala ka talagang chance ha. Oh, yung porsyento talaga mababa para manalo ka dun sa isang sitwasyon na papasukin mo. Huwag mo ituloy. O diba, pwede mo nga, sa tingin mo meron kang chance na mga ilang porsyento mas lamang, abay isubo mo. Ibig siya pasukin mo. Diba, ganun yun. Tapos, gawin mo yung lahat mo. Kumbaga, take a risk. Pero, syempre, may ano yan, may matinding kaakibat na paghahanda sa mga consequences dahil di mo alam kung ano-ano. Pero, naandun yung ano, mas masarap kaya yung may thrill. Ewan ko lang sa'yo kung meron. Sa akin kasi may ganun eh. Masarap yung may thrill. So, kung ikaw, Aile, tanong mo, isusubo ba o ano, o iluluwa mo, hindi ko din alam eh. Ito try ko. Kiko! Kiko Kaliko, tatanungin kita. Masarap may kausap pag ganito. Papi, alika papi. Kung ikaw pa, sa tingin mo, isusubo ba o iluluwa? Sa tingin mo lang din, bilang, siyempre, alam ko naman, napakahulsa mong tao. Isusubo ba o iluluwa?
2: Isusubo, iluluwa?
0: Hindi ko alam kung anong konteksto nito eh.
2: Iluwa mo.
0: Iluluwa mo
2: kasi kung hindi ka siguro sa, sigurado sa isusubo mo.
0: Baka madumi kasi no?
2: Oo. Iluwa mo na lang. Ano tag doon? Yung...
0: Bagay, di ba? Pagka ganun. Mahirap kasi basta yung subukan ng subo.
2: Huwag tayo tutulad kay Mia. Lahat sinusubo.
0: Hindi na mo nagkasakit.
2: Huwag nagkasakit. Karma tawag doon.
0: Amalia, magaling ka. Huwag kasi subo ng subo.
2: Mahilig din sumubo yan sa mga sitwasyong alanganin.
0: Oo.
2: Ayan.
0: Paborito niya kasi kumain ng mga favorite food niya. Minsan, hindi siya maarte eh. Pag napunta siya sa bataan.
2: Yan, oo.
0: Pag ano, yan, subo
2: siya. Tapos binababa yung bataan. Charot. Bumababa sa bataan kasi mabundok doon.
0: Doon siya nababa sa bataan tapos susunday na siya.
2: Ayan.
0: Sa atin na, piece of advice, Mama Mia, bilang alam naman namin na ano ka, mabait kang tao. Di ba sabi ko parang si Gigi, sige, okay lang yan, Mama, hindi ko papasok. Mag-gigismis ang kanalang mga.
2: Kasi hindi mo wala, yun ang pag-uusapan.
0: Yun yung pulutan. Grabe naman yan. So, wala lang, natutula lang, mag-isa. Nakita mo, nagpuksa ang kanalang mag-isa.
2: Nakaiba ka, boy.
0: Nakaiba, boy. Kaya, uwi na ako, magkakapin na lang. Kamay, ayan nga, Eileen, maraming salamat sa iyong pinadala. Sana naman, di nakikinig yung KBP.
2: Sorry po. Mag-sorry ka na lang.
0: Sorry na agad. Sorry po. Grabe naman yan. Maulay pa din, walang pasok. Diba? Ba't ka pumasok? Walang pasok ngayon.
2: Wala tayong magagawa.
0: Oo, nga lang din yun, di ba?
2: Oo. Day. Wala eh. Tayong bandera.
0: Hindi ko, nagulat nga kay Sir Aris pumasok.
2: Sapat mo.
0: Salamat. Babalik muna kami kasi mag-chichismisan muna kami.
2: Oy, ingat kayo ah. Malakas ang ulan.
0: Malakas pa din?
2: Malakas. Napakadiling ngayon dito sa Quezon City.
0: Grabe. So mag-ingat-ingat tayo mga ka-vibes at para safe ang ating Wednesday morning, August 19 ngayon. Konting tumbling na lang, bare months na.
2: Okay.
0: So, di ba, mga rolling na kaya tayo. Para...
2: Siguro na natin, naboring ang buhay.
0: Di ba, parang ano, pag naboring ka sa buhay mo, sira mo kapitbahay mo. Alam ang gawa.
2: Tama yun, tama.
0: Oh, sige na, Eileen, salamat ha. Babalik tayo with more songs. Ka-vibes, tutok lang dito sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Giko.
2: Ka-vibes! Ano?
0: Eto na, play na natin. Ayaw mo, ano? Buksa. Ano? Gusto?
3: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya. Every morning.
5: At

0: Que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Really?

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Gutom ka na naman. Ang lupet.

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Sumasarap yung ano, yung gulay, yung mga prutas sa panlasa natin kapag nakakaramdam tayo ng mga sakit-sakit ng kasukasuan, no? Tsaka pag ano, tumatanda na tayo. Ang sarap na ng gulay, ang sarap na sa panlasa. Dati iniiwasan mo to, no? Ngayon parang, uy, kailangan ko to, oo, para healthy living kunyari. Ganun eh. Ay, mo nag-text. Joko, paano mo nilalabanan yung antok sa trabaho mo? Anong nilalabanan? Kinakampi ang kubuy. Oo, kampi kaya kami nun. Daming pati itanong yung pati nanong mo. Pero ito, morning mga kabahin. So, syempre, tuloy-tuloy tayo sa programa Good Vibes, Good Morning. Ang nagsosolo. Kasama nyo. Masarap, sabi siya, masarap magsolo minsan. Tapos ganito yung panahon. Hindi, sarap magsolo mahiga ka, tapos yakap mo una. Tapos patulupot sa'yo yung ano, yung kumot. Tapos inuulanan ka. Inuulanan ka. Saka naman, maganda umaga. Ito na nga yung parte ng programa natin kung saan bilang palasagot ka, paladugtong ka, badudugtongan mo to. Dahil ito na nga atin. Panakirap gawin mag-isa. Dugtong-dugtong, di ba? Ano, diretso na lang tayo. Dugtongan mo ka, Vibes, di ba? Ano dito si Mama Mia, kaya-kaya yun eh. Dugtongan mo ka, Vibes. Ay, nasa na yun? Ito. Kaya pag tumatanda na, nawawala. Ang dami na pipindot. Dugtungan mo ka, Vibes! Mas malaki, mas!
3: Ayaw!
2: Sino na kakaisip ng mga ganito?
3: Ayaw!
2: Tagabasa lang ako.
3: Ayaw!
2: Parang ngayong araw, nagsama-sama yung parang bastos pakinggan. Ayaw! Ayaw! Yung una, yung question of the day, anong masarap laruin kapag tag-ulan?
3: Ayaw!
2: Ngayon naman, yung buksaan natin, isusubo iluluwa.
3: Ayaw!
2: Yung dugtungan natin, mas malaki, mas sa.
3: Ayaw!
2: Kumakaway na yung KBP sa akin.
3: Ayaw!
2: Eto na. Sabi ni Kiko, sorry po.
3: Ayaw!
2: Kabibs, dugtungan mo, mas malaki, mas. Mas malaki, mas. Siyempre, mas malaki, mas ano. Masarap. Yung mga prutas, pag kumakain ako ng apple, gusto ko yung malaki. Oh. Di ba? Wala lang, bakit ba? Sagot ni Coach Everyday, bilang nauuna to sa pagdugtong, mas malaki ang sahod, mas makakasave. Ay, naks, yun ang magandang sagot. Di ba? Apir. Si Sari Lerma, mas malaki, mas, maluwag ang space. Si Sari Lerma. Si Sari Lerma na talaga namang nahuhumaling kay DJ Sigel. Hinahawian ka na puro pakana na hawi ng buhok ni Sigel. Yan talaga nakinikilig si Sari. Si Wela, mas malaki, mas magaling po. Ay, dapat pala pinipreno mo na. Mas malaki, mas magaling po yung ano daw. Ano ba, mas magaling? Kompletuhin mo kasi. Wait lang, i-filter ko muna. May iba mapahamak. Eto, bukas mag-isa si Mama Mia. Mas malaki ang dala kong gamit. Balik sa bahay. Balak sa buhay mo. Ito yung ano, tropa mo na ano, out of nowhere, sasabihan ka ng gano'n. Problemado ka na nga sa ano, tapos sasabihan ka pa ng gano'n. Aalis ka talaga sa Earth bigla. Stay Salvador, sabi niya, mas malaki ang pag-asang hindi ka sagutin. Oh, kawawa. Mas malaki. Joel, mas malaki, mas madami ang magkakasya. Totoo naman yun. Oo. Diba? Pag malaki ang bulsa mo sa handaan, marami ka Shanghai na maibubulsa. Binulsa na. Mas malaki, mas maraming pwedeng maghati-hati. Oh, gusto ko yung mga safe na sagot. Yung iba kasi parang ano eh. Sabi ni ano, ni Arlene, ang tanya niya, mas malaki, mas maganda ang musika. Sige, pilit natin. Si Tony Boy Bautista. Ayan o. Tony Boy. Mas malaki. Mas mayaman. Ano?
0: Ayaw!
2: Aray ko, boy. Yung ibang sagot, napapahamak na talaga.
0: Ayaw!
2: Sige. Balikan na lang natin to next week.
0: Ayaw!
2: Binabati ko lang si Ate Linda. Ate Linda Kabigon dyan sa may Palatio, Pasig. Kumusta kayo dyan, Ate Linda? Ano ba yung almusal nyo? Pwede ba dumaan?
0: Ayaw!
2: Diba? Shoutout sa mga hindi na nag-almusal kasi nga gusto niya, ayaw niya nga tumaba. Kaya di na siya nag-almusal. Di na din siya kumakain ng pananghalian. Pero sa hapunan, binabakbakan niya malala.
0: Ayaw!
2: Diba? Sabi, diet ako 1 meal a day. Pero 1 meal a day mo, parang palang gana na yung
0: ayaw!
2: Omad! Omad! Okay, vibes! Balikan ko ito mamaya ng konti lang. In the meantime, we pause for a very... Well, hindi wala.
0: Ayaw!
2: Ganda na. Tuloy wala tayo sa tugtugan. Mag-inarte tayo. Moving on to more of your favorite music here. Tapos na itong babag. Hindi matay.
0: Ayaw!
2: Tuloy itong tugtugan. Vibes, kinig lang. Dito sa 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes sa sound. Pero magkakamali ako. Boom.
0: Ayaw!
2: Masasabi ko, ibang istasyon.
0: Ayaw!
2: Buti na lang dito muloy. Kinig ka lang. Ka-vibes.
0: Ang lupet!
2: Max paborito niya, oh. Grabe siya, oh.
0: Ang lupet!
2: Kanta ka na, boy.
0: Ayaw!

0: Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog-dog-dog, tari-dog-dog.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Maulan na naman. Ang lakas na naman ng ulan. Oh. Wala ka nang tigil masyado itong mga sigabaga talaga. Pa-blatter kita. Masyadong ano eh, walang tigil. Yung tipo akala mo nagpahinga na yung ulan. Pero nandyan na naman. Kaya ako naman, oh, ano ba? Feeling ko dito na matutulog ulit. Come on, syempre. Kahit pa paano na itawid natin na wala si Mama Mia yung ating program. Pero si Mama Mia, I'm sure bukas nandito na yun. Mawawala na yung sinok niya. Nagpapagaling na si Mama Mia. Ayan, shoutout muna sa mga talaga namang ka-vibes natin na nag-aaway sila ng jowa nila. Ang hirap suyuin. Yung hindi marunong mag-ano, kahit kasalanan, hindi nanunuyo, no? Sige, magagalit na lang din. Para komplet. Oras sa ating ka-vibes. Nako, ilang minuto na lamang alas 8. Nasusunod na agad ang favorite vibe. Kasama nyo, syempre, si Kiko Kalikot at si Main. DJ Main Eugenio. Na taga, ano, kompleto. Di ba ko kompletuhin? Ayan. Salamat sa mga nag-comment. Syempre, again, kung meron kang social media, alam ko meron ka naman. Sino bang wala? Meron kang Facebook, di ba? Social media mo. May IG ka, TikTok, Spotify, YouTube, di ba? Search mo lang kami, 923 FMR Manila, and then lalabas na kami dyan yung mga pagmumuka namin. Ito mo na yung mukha ng mga DJs ng FMR. Oo, ganun lang. Tapos, syempre, may buntag sa mga kabibs natin sa Jensen, sa Bacolod, and maraming na agad sa mga taga-Bicol. Sa mga taga-Baguio, hello sa inyo. Gandang morning, maulan. At syempre, huwag kalimutan magdala ng ano, bota? Hindi. Pananggal lang sa ulan, di ba? O kaya no, kung wala ka na magagawin sa labas, di magkulong ka na lang sa kwarto mo. O huwag ka na lalabas kasi mahirap, di ba? Lalo kung baha sa dadaanan mo. Baka magka-leptospirosis ka pa nun. Di ba? Mahirapan ka na. Mahirap na spelling. Magkakaroon ka pa. Sige na. Kabibs, thank you ha, sa mga sumagot sa atin. At sa mga hindi sumagot, bahala kayo. Inaway. Eto na muna ang ating song mula sa Budakel. Budakal ka din. Kantang magpapaalala. Diba? Nang mga masasayan yung alaala. Sakto sa ulan kung nag-i-emote ka ngayon, diba? Nakatingin ka sa bintana. Tinitingnan mo yung ulan. Tapos yung mga basang-basang mga bubong. Sakto to. Thank you, Kavibes. Nakasama niyo ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang, ha? Routine. Joko Loko is my name. Apiro. Layas na ako. Hanapin ko lang yung raincoat ko. Nagpaalam on air. Naksa mo, no intro pa lang, di ba? Talagang maalala mo na yung ex mo.

0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. The Vibe sa Saldrin.
2: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibe sa Saldrin. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
2: Ito ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.